0: ko 2025 tagko man ni datong independent ha? Candidate for vice mayor against sa Pambato Tibyog former vice mayor Cynthia Sirada de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, matsa, klaro na gid, ha? Klaro na gid. Klaro pa sa Silak Itadlaw. Klaro pa kay Ricto Vidal. Ha? Kung sino nagatulay-tulay. Ha? Kay Vice Mayor Philip Kimpo nga makatabok pabalik banwa sa Tibyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kapardi dingdong, istorya. Dong, imong rilo dong, paki alas 9, abe akong ginatinan, okay na alas 8, alas 9-7, utaw na sa imong rilo. Sa pihak kapardi dingdong, harama sa dya. Dayang, kundi tumaliwan sa pihak kinabuhi, roa akong ing... Akong ampod man, aga amigo, Leonard Mabasa Cristobal. Dating sketcher man ita New Buswang, aga dating human resource officer it Kalibo. Ay harabi ding dong. Next in rank abi kay the late Leonard Cristobal. Haring asawa ni SB member Matt Perin Guzman. Nga si Maria Solita Saldivar Guzman. Apo ni dating Judge Nani Saldivar, ag former Mayor Saldivar ita Nabas. Nga asawa ni SB Matt Guzman. Ay next in rank tabi mo ra eh. So expectar siguro man. Dahil imorong masunod sa ranking. Iba masunod kay Mr. Cristobal. Natural imaur mapungko nga OIC. Inexpect na eh. Pero nakibot, aro ng kampo ni Maria Solita Saldivar Guzman. Ngarong ginbutang ta nga OIC makaroon it office of the human resource. Hay si Donna Bill. Sino si Donna Bill? Si Donna Bill halinda sa office of the register kundi ako magsaga. Agmat sa imaw, arong ginapananaw kuno. Nga base ko ni butang ta, nga Municipal Human Resource Officer, imbes nga si Marieta Solita Saldivar Guzman. Diba sa nagasunggod man makaroon? Adong kampo ni Matt Guzman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Harap pagid sa bilog. Ah, ayabo nagapangutana, kan-o pa nga OIC si Mark Silorio. Dong nagatindog nga OIC Secretary to Sanggunian it Kalibo Sangguniang Bayan. Pero hamat hindi mo may appoint nga full place nga SB Secretary. Agnano ka matuod nga rong sambilogin sa mga ginasaligan nag-eskwelar at low makaroon eh. Maagam. Ha? Sambilogin sa mga ginasaligan da ni Mayor Joris man nga si Miss Kathleen Parman daw interesado man kuno. Ha? Nga mangin SB Secretary or Secretary to na Sanggunian. Rason nga si Mark Silorio hasta makaroon nakabiten gihapon OIC SB Secretary gihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan taman dong pagkililita banwa. Hindi naman deny man dahil kabo-abo na binakakita nga kanon. Igto sa Manila Peninsula ko nagtaliwan nga Domingo. Actually, nakabato na ikot mensahe. Noon time it Sunday man. Nga, si Mayor Joris Socro, former Congressman Tidarisco, aga Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang, ay nag-lunch. May anong luncheon meeting. Igto sa Manila Peninsula. Sunday. Ama na biro mga kanon hay nagapangutana ag abo nakakita ko Sunday abi banwang nagapamati may event sa Manila Peninsula product showcase mga produktong himo sa pinya barong wala-nano manadingdong agroaklan ha? Aklanon

0: paano imaw nga nakipag-meeting ito? Ha? Kay former Congressman Ted aga Congressman Jojo, iya mo sa Kalibo. Iya ba kon mo sa Marso, no? Makaroon nga gabi eh. May event dong sa Optimist. So kahapon, nagkita kami ni Mayor Joris. Nagpanguta na ako about ako meeting ko no sa Manila Peninsula. Again confirm ni Mayor Joris nga, nagkita gidman sa daigto sa Manila Peninsula. Ano ang natabo? Paano hagtuig to si Mayor Joris Socro sa Manila Peninsula with the former Congressman Ted Arisco and Oswag Ilonggo Congressman James Jo Joang? Sa kabilugan, kwaton nga pag ililiba, oras sa Pilipinas, alas 8:09 na, hawanan tayo ni mensahe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ay si Atty. Hipte Manganangan makamanumano. Good morning na kay Ma'am Gima Tolentino, kay Ante Comare, aga kagawadan Nancy Soto Season, kay Kap Tubi Uno Season sa Tambak, paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlogs pre, good morning na sa istansya. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Madam Rosie Iso, God bless you man sa Andagaw. Kagawad Michael Sulina, mayad-ad niya gahon man. Madam Blinda Taay, good morning. Mark Daryl Lanciso, gatutokon kami sa Tabayon Banga. Kami ni Konseyal Roberto Tapikan. Good morning, gali. Speaking it Banga, nagapamati man makaroon si Mayor Noel Boy Redison it Banga. Si Vice Mayor Stanley Makahilig. Yo. Ag si SB member Rubin Siraspe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kay Ma'am Rosmilia Salim sa Balyero sa Quezon City, Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, a joyful Tuesday man ma'am. God bless una sa Rome, Italy. Kay Dudoy Mag sa Ketong Di Pedro, good morning kid, busing. Kay bungso nyo sa Marikina City, good morning, shout out sa naga-birthday sa 22. Si Mrs. Ano ra? Mrs. Ko. Si Alma. Incampod Kisoloida. Ag si Mauro Samson. Ah, okay. Tatlo sa naga-birthday gali. Sa Old Buswang. O, mga pamilya Samson, nag-ingilyo na sa Buswang. Kay Sir Rinaldo Ingilyo. Ang sa naga-birthday sa 22 ko no. Mrs. Jo, si Alma, ang inkampod nga si Loida, ang si Mauro Maui Samson. Ga-birthday, advance. Sa akon nga classmate nga pinakagwapa sa Bagyo, nga nagapamati makaroon. Pa-shout out sa Monsoon Rain Time Out. Madanay, agud, masugod, kudo ibang, tanom ko sa sugod bagay, ahay. Garagainugan, abig, sige ro nga, waswas sa diba sa Binggit La Trinidad kung nagtariwan ng mga inadlaw, may landslide plus flood. O ingat Madam Ivy De La Cruz Chowag Binoga Pamilya o nasa Baguio City. Kay former barangay captain ag mapapili kapitan sa poblasyon Makato Bao, wakagid gahambag-hambag kapitan Tim De La Sena nga nagakandidato gagali kapitan against sa punong barangay Shirley Lagradante sa Pizza 2. O makapitan yung matuman. Dating kapitan Eupemio Tim De La Sena, good morning, Gate Cap. Kaya dating Vice Mayor Nini Nerly Fermalino De La Sena. Rokape, ginapat si Roliboy ang kape ko no, masi malipatan ni Roliboy ang kape ni Kwan ni SB Nini Nerly ni Cap De La Sena. Ara na sa linya. Dali lang kita. Ang iba nga mga mensahe, balikan ko, ay sabi ka linya na naton, Roaton nga mahugod niya General Manager at Aklan Electric Cooperative. What iba? JM Attorney Ariel M. Hepti, sir. Good morning.
2: Good morning, Judith. Agabit, ayan nga agahon sa atong manugpagamati makarong agahon.
0: Sir, unahon ka ni siguro, hindi ko pwedeng hindi pangutan na rin na tabo nga mahaba-haba tabi kami nga power interruption sa Kalibo.
2: Ah, okay. May una abi nga naguka nga kahoy di karon tampi sa cardinal sin ba nga karsada magapit sa 8.
0: Okay.
2: Why medyo mabaho na tong puno ay medyo mabuhay-buhay na ayo.

0: agado yun yan ni Roamon ng mga kampanya sa mga nagkakasari-saring barangay. Buligan kami, itaton yung mga barangay kagawad, barangay kapitan. Magkampanya sa mga pumuguyo na kumahimo ay magdanggup yung sanday yakamon na mautod mga kahoy ng mga magapit sa aton ng linya at kuryente. Dahil babaho taabiraan ng perwisyo, oras nga maguka o mabali rosa nga, ag sumabit sa aton ng mga linya at kuryente. Kataota at mahaba-haba aron yung power interruption.
1: Mat sa mga limang oras na yata, JM, gabi eh.
0: Ay huuglay, gabi eh, abi, ag mabaskog paruugan, baskog huyong ithangin. Ay siyempre, raton yung mga line workers sa Judith. Aman man nga para hindi man sa na madisgrasya. Ag siyempre, madugom, madanlog, rukar sa dahon. Halos makita nanda kung ano ro mga dapat nandang tanawon naging repair pa pero mga kuryente nga itong nagkasama bago natin ma-energize to supply it kuryente.
1: Okay. So baliban ka ron sa naguka nga mabuhong nga kahoy sa may IJA no, Dampe, o matat iba dahil kabasko gabi roon kabi hangin eh. O matat iba nga mga barangay nga napektuhan?
0: May mga lugar o munisipyo o barangay sa nagkakasari-sari ng munisipyo na apektuhan man.
1: That's why nga sa Banga, may power interruption, may Sabalete, may mga Sanabas pa nga ni, may blackout ng gabi eh.
0: Diba nga itong mga interruption sa ibang lugar ay kaparte na ito sa aton nga MLD requirements ng Tagana, aton nga NGCP.
1: So, parte mo it manual load dropping to dahil nga kuwang dong supply kita sa Panay.
0: Tama ron. Kuwabos to supply it aton nga gina-deliver it NGCP katon. Nga ni ay nag-decision do NGCP nga mag-drop kita it aton nga mga gamit it kuryente para stabilize o do grid. Dahil kung hindi kita magsunod ay mabahuro chance nga may una nga total power blackout sa Panay kung hindi mag-drop contribution utility.
1: Okay. Kung taro ibang barangay, sa rin clearing operation nga ra, tuwan man baga parasit ang Dagaw, di ba? Kung Sabador ang Dagaw, may anda ba tang clearing operation?
0: Oo, may mahugod mataraaton nga kapitan doon na si Ma'am Juliet nga kung siin, awarding nga ni Ron Imo sa aton nga campaign at sa anti-obstruction of power line, ay nagakuan mataana rin si Ma'am Juliet sa anang obligasyon bilang isang punong barangay rin na sa Andagaw.
1: Ano rin dapat ubrahon ko? Halimbawa, may mga barangay man nga maghimo mataro anda nga barangay ita clearing operation. Ano rin ubrahon nanda? Ma-request sa akil ko?
0: Ma-request na sa akil ko ita assistance agud mas madasig at mas mapag-undro aton nga clearing operation ay kailangan man aton do mga volunteer na sa barangay.
1: Okay.
0: Dahil para man sa andang katawhayan raya nga ginabuhat itakil ko dahil kung kami ang tanan kung magtrabaho o mag-abaga karuyon ay sa sobrang 6,000 na
1: kilometers
0: din niya natin nga ginamintay niya rahay hindi namon ma sa paranta nanda Judith. So kailangan man natin rubulig itaton ng mga igmanghod na kung mo pwede mag-volunteer sanda, bisan maghimos lang in mga gingutod nga kahoy, in aton nga mga clearing team, ay mapahugod nga bagay ron para kamon.
1: Aga, siyempre, kung barangay rin ga-initiate, kinangado akil ko, dahil ga-shutdown kat power eh.
0: Tama ron yun, Jet, no? Para malikawan do isa yung aksidente na mabahog kung may matay abi. O din atong nga ginalikawan.
1: May nagpanagat na picture iya ita kami natumbang atong kahoy sa Jaime Cardenasen Abinyo. Una pa yata, dyan naka, wapa mahimos it mayad eh.
0: Bagalikan pat aron dahil okay. Iba ko na nag-sub-it sa telco wires. Yun.
1: Okay.
0: So, kinanga manamon karon ron do operation it mga telcos para magbulig man sa nathimos di karuyo niya ron. Ag napabalikan ko pa ron sa aton ng mga line workers. Kasi base may mga fiber optics cable sanda nga nagkabugto na sa pagkaguka at kahoy.
1: Kabaho tabi yung pagkakahoy magalira.
0: Medyo sanghakos ba natin dun eh. Oo. Mabaho ito to.
1: Kasalangat at baho. Kung ako gahakos, di ko tama hakos eh.
0: Ag mabaho, mabas ko gabi rohangin matakahapon at mga gaalasays na to.
1: Bu paro ugan ay grabe ta bakon nga hangin nagugan bu gabi ingara baha ro mga karsadahon sa kalibo. Nawa medyo day na ibalik man siguro mga ile. Galas 11 to na ibalik ka JM.
0: Oo, may nagub gud to ay dahil nagbulid man ro ibang line man sa mga malapit sa shot para balik ro nagpabuhay abi ka to ay ro pagkaayad din aton nga mga conductors no kan dahil king check an ay ro mga iba mga posting nga nagatindog umiugot ang mga nasasamad ng mga inflator dahil kung i-energize to ay kasi magbaho ro mga problema ay din double check din ato mga line workers.
1: Okay, sige, klaro na. Now, JM, agto ko sa New Washington ha, ay nakabato na biyakot information nga ra, nga kaabo patagali nga mga beneficiaryo, kore nga ra nga pabagay it gobyerno pinagi sa NHA nga hindi tagihapon mabutangan matakdan ita or batawat supply it kuryente halin sa Aklan Electric Cooperative. Ano ro problema sa New Washington nga ra nga mga housing project abo gihapon do may mga pending application una sa Kelco.
0: Tama ro yung mga observasyon ni Aaron Jujit no dahil sa kamatuuran umpisa pa kung mga nagtaliwan nga dagon ako last year nagpunagang nagatapan it National Housing Authority sa Region 6 through Director Kabahog baga, if I'm not mistaken. Nagpadala ako kanat sugat requesting for the official list kung sino ro mga beneficiaries nga nagakasarisari nga ra nga housing project atong gobyerno. So, dulistahan na din nga ron, Judith, eh, kailangan Akelco para ro yun ro amon nga basihan nga ro aplikante in servicio it kuryente sa nasambit nga unit doon na sa housing project nga ron. Hay ro mga lehitimo nga tag-iya. Dahil mabudlay sa part namon nga magkabit tapos sa ulihi ay mag-inaway maghambaw nanda nga hamad yung kapitan ko nga bukon mo tagana. So, nagpaday ako karutsugat sa NHA December 2025.
1: Last year pa gali?
0: Di November ba ito? October. Pero naghambay sanda kakun nga matapos ko noon ng meeting in December 22, 2025. Matay sanda kamon listahan.
1: Okay.
0: Ito yung mga beneficiaryo nga sa mga nagkakasarisaring housing project. Pag-abot in Pebrero, nagpaday ako sugat ka. Nagpalo up ako kung siin yung dulistahan dahil abo niya nga nag-in-apply it service at kuryente nato una karon sa housing project. Kuha man sa naghihapon it in o kamon. So, sa nga yan nga, ro yung mga tao nga raro iba, may mga papel man nga ginabuitan, may una sa nga award
1: ka certificate.
0: Natura amon nga ginakonsiderar nga na ginatawaan namon sa daid kuryente. Bisan bukong pagitat official dato, pero may undertaking handa kamon na kung siin, nga oras nga mapatudan, mapamatuuran, nga sandahay bukong tagaliit lihitimo nga beneficiary sa housing project na ron, ay pag-audan anamon it servisyo at kuryente. Agdugang pa karon, Judith, ay huwag inaabisanda it ginabuitan rung mga aplikante naton nga ra it ginatawag ang Certificate of Inspection and Acceptance halin sa National Housing
1: Authority. Okay.
0: So, dayatahay, may iba, may mga dagadagang papel, pero saan dahil taro nakapirma? Tapos ay, ro ibang representative, dayang NHA, wakapirma, o developer, o contractor, wakamat pinirmahan.
1: LGU?
0: O mayor, wakamat pirma.
1: Adios.
0: So, ro'y ba may mga daga nga certificate of residency nga una saan na di karuyin yung gina-issue mat kapitan ay mga bagay ay ginatawaan na akong konsiderasyon nga makuryintihan dahil suno sa mga aplikante natin ng mga igmanghod na oras nga hindi ko nang pagposisyonan duroging tao ka na nga unit nga ra ay pag-abayluhan sanda maroon nga naga tao lang kami itayang servisyo kanda. Pero mag-execute additional affidavit of undertaking.
1: Okay.
0: Undertaking akong siin nga sanda nagapunay nga sanda ro lehitimo nga ang
1: tag-iya or beneficiary ita unit
0: nga bukod gali sanda ay pag pundohon na namon do serbisyo at kuryente kanta.
1: Okay.
0: Pero yung dokuan, hindi ko nga ni maintindihan, nagpaloop man ako ko. Siguro mga last week, nagpadagaw man ako tsugat dito sa NSA. NSA. Inyong dulistahan nga. Dahil sa mga tuwanta, Judith, wata kamit naging problema sa ibang housing project sa ibang munisipyo.
1: Maliban sa New Washington.
0: New Washington yung taka kami ro, nagka-problema. Hindi ko maintindihan kung ano ro, issue di karo yun. Siyempre, ako man, I need to protect my area manager na sa Kalibo. Mm. Kasi maro, it so happened nga, taga New Washington man imaw. Hay imaw taro ginabas it mga vlogger o ibang tao na medyo may ginapili ko na imaw. So, saga taro yun nga mga nag-ubra ba't mga istorya. Haywa ako ni Ila nga, pati ro akon nga mga kibahan sa trabaho hay madagasa sa di karo yun nga problema nga buko matanda nga binuhatan.
1: Matsa nadagahig pa sa dagat politika sa New Washington, di mong area manager ro na?
0: Ay siguro ro, na, pero waman ako kasayon kung ano ro pabulitika ro na sa New Washington, ay waman ako kita karon ng intra.
1: Mm-hmm.
0: Ay siyempre aton malataan na, ay paano kita katao hinangan nga servisyo at aton nga mga igmanghod nga ra nga. Especially ro, ro nakaabot ka akon nga istorya nga kung hindi sanda mag-occupy o mag-start doon na, ay pag-abailuhan sa daro problema binanda, paano sa nakistar kung wasan at kuryente,
1: wawin ang tubi.
0: Ay buko habitable doon sa iyong kalugar kung mauroon doon sitwasyon.
1: Nawabit, wawit yata itkwan dahil final acceptance bagahalin sa local government unit, dahil nga mga housing unit. May gin-submit ba kalisahan ng LGU Kimo?
0: May una, sanda ka mo naging submit sa time ni then Mayor Panambo, galing ra tong listahan nga to, naging padaganan da kamon.
1: Mm-hmm.
0: So may una sa nang endorsement, pero uwa tat pirma. Pirma e, daya nga NHA.
1: Nga na yung vote official.
0: Ay, di ba, doon nga nira among problema, Judith, hindi naman makabig nga raya official ba nga o bukon.
1: Mm-hmm.
0: So, doon nga nga nagpadaya ako tsugat sa National Housing Authority nga, abitawi kami official nga listahan kung ansiin kita.
1: Why response gid nga NHA? Halin pa ko November niyo nga communication?
0: Nag-response handa nga, anong sabat ay tauan kami, it official list handa pagkatapos it meeting nanda December.
1: In December?
0: Ay.
1: Oh, ay, August kita, nga nga September.
0: Wag hapon na tapos siguro at nating.
1: Ano yung mong follow-up letter? May response na ba? Di ba nag-follow-up letter ka? May response yung si Kabahog?
0: Pag-i-happen, sama ka ron.
1: We will try nga maabot do linya itatong NHA region kung ano yung problema.
0: Ay, hindi ko na masayaran kung regional director nga ginpadagahan ko ay imaugi hapon do director makon sa National Housing Authority.
1: Ah, pero kung do address na ito man sa opisina gihapon NHA, ay di ma-receive ang gihapon ito bisina. Sigurado ma-receive at ito bisina gihapon.
0: Oo, opisina gihapon ka taro makatbato nanda. Pero sa makaroon, wag it sa na it official nga action o response sa aton nga sugat kung si inyon do official list it beneficiaries nga ron.
1: So ano makaroon do nga estado? Ag mga pilang libo paro nga nag-apply kunta nga matakdat supplied kuryente?
0: Abo, taro na nga nag-apply ka mo dahil problema ka tananda, gaklaim sa nga beneficiaries santa. May una sa ng Certificate of Residency.
1: Mm.
0: Pero rin mga Certificate of Acceptance, agrayang halin sa Notice of Award kanda, it's saying, hey, wasan na ginapakita? May ibang natatawaan niyang namon nga ron, ay may una yung sanda nga rin mga, kumbaga ginatawag natin nga, colorable title or okay. Claim sa okay. Property. Dahil may una sanda nga, papel nga kung siin nga, pwede ni mo nga mabasihan nga imaw ha mismo ruging tawuan itaya nga unit nga ron una sa housing project.
1: Hindi ba pwede nga sandara o may mga pending application na mag-execute sandaman ita affidavit of undertakings?
0: For sa undertaking, abi kintaulitan namon karon ay mga 6 months nga ta nga dapat makompleto ng datang papel.
1: After 6 months nga uwa, utdan tayo supply.
0: So makaroon nga pwede ta namong utdan doon pero sa ngayon nga gatao kami serbisyo ay hindi man namon basta-basta nga putugon do amon nga serbisyo nga ginatao kanda dahil especially kung may tawo taro nag-i-star may panimagay ay mamahaw man nga problema ron sa tawo.
1: Dahil nga rong local government unit abit New Washington makaroon na sa time makaroon ni Mayor Francisco nag-create ko rin liyak nga ra local interagency committee which is yung Liyak, part man ng NHA. Dahil makaroon doon nag-manage ko rin mga housing ra eh. Dahil wa panganit final acceptance, pero agin matsagin tawa niya tat authority ng Liyak nga ra. Niya mag-monitor kung rin mga pabagay nga ra. Ag part ni Liyak, doon National Housing Authority.
0: Ama, Ron, yun, dahil doon doon mga ahin na siya nga nagabulig man sa aton nga akel ko, halimbawa, sa Kalibo, huwag kita kamit problema ron sa Kalibo, smooth sailing, tara ng mga application doon na, mauman sa ibang munisipyo. Di karaya kita kami nagka-problema sa New Washington, yung kusiin, abo kami nga reklamo, nga nahababaton, nga hamaan, hindi kami magtawid servisyo in kuryente. Dahil kuwang-kuwang mandraanda nga mga dokumento suno sa palisiya at aton nga kooperatiba.
1: Naka-istorya na ba ka mo ni Mayor Francisco kung ano rong pwedeng mahimo ka at LGU agakil ko?
0: Wa pagid kami ita formal nga komunikasyon parte di karaya dahil usually abi sa amon nga pag-energize it mga housing project kaya yung Liyak na kamon permero nagapatawag sa aton nga mga representante ya sa Akelco para maayos no pag-ao it nagakaigo nga servisyo para sa mga beneficiaries ng right housing project it gobyerno.
1: Ay, si Mayor Simonet Manog nag-create ita Liyak nga pinagi sa sangka executive order eh.
0: Ay, never pa kaming ha-invite karon sir, anak ni Washington. Pero sa ibang munisipyo, regular kami nga ginapatawag. Ako nga mga engineer, aga ako mga area manager. Kung si Inda yung munisipyo nga gapatawag kamon.
1: Hopefully, maka-istorya kami ni Mayor Francisco para may i-open na kung kanaray nga ng concern nga ra. Bukong nabit basta-basta ng problema rin.
0: Dahil ro aton nga mga igmangod ro nagapinitinsya bangod nga ni nga hindi namon sanda pwedeng nga ikapitan it servisyo it kuryente until such time nga makumpleto na daro mga documentary requirements nga ginapangayo it aton kooperatiba.
1: Hopefully makarespons yun doon nga kwa ni Nits Akinyo aga ma-submit na baga maitao na kinyo rong opisyal nga listahan nga pirmado tat NHA para ma-identify ta kung sino gitaro nga legal legal nga mga tag-anak o mga unit nga ron.
0: Ay doon na kugang, doon na number one nga kakugangan dito yung mga beneficiaries. Huwag yung sanat ginabuitan, yung mga papel nga sandagi doon entitled sa unit nga ron.
1: Ay may una, abe, karon nga nagabuitit unit, nga buha, taka na nakapangagan ng unit. May una, karon nga ginbaligya or ginprint out ang ani sa nakaposisyon makaroon, pero rongagan na bukon it ro nakaposisyon.
0: Ay may posibilidad kitaan na ron kung amatabi mga mayatman sa komersyo ro aton yung mga igmangot kung paano man diskarte ay nagakatabo git siguro ro yung mga sitwasyon nga ron Jujet.
1: Aga nagakatabo kita nga ni sa New Washington. may unat ang mga unit nga binaligya or ginprint daw tas ibang tao. Kaya rogin tawaan nita ro nakabaton nita certificate or gin award ka na wow tauna nagaposisyon. Ay, nabalig niya, print daw ito eh.
0: Siyempre, akwarta ko ito eh.
1: Akwarta ko ito eh. Di yun, no problem. Sambilo ko na actually sa problema mat local government unit. Sambilo ba sa problema ni Francisco ron? Pero mga unit nga ron nga ginbalig niya or ginprinda ta sa ibang tao.
0: Ay, di yun, ganda dapat ka ron nga may correct. Dapat ay maghimol at inventaryo ka ron do aton nga NHA para mas makasigurado.
1: Ayoon na itong LGU pinagi kay Mayor Francisco nga saan daro mag-coordinate sa NHA nga magkandak ita final validation ita mga unit kung ako sino ni Karundo unit nga nakaposisyon ta dahil ginbaligya ka na o ginparintahan ka na eh dapat pabagsun ta ron.
0: Ay doon yung Karundo matabo kung ako man ro nagabuyot it autoridad
1: ay illegal eh hindi man pwede na mong ibaligya iprinda. Ay, hopefully masolbar din problema. Nga raktuli ay problema tara matod.
0: Ay, tabi ra jit dinagon niyo tara dinagagan nga sa makon wa ma-resolbar na kung sino gitaro mga official nga beneficiary.
1: Ang kayo ay mansanda nga wa sanat supply kuryente wa pabitubi wa bat kuryente.
0: Ay ho gilang ron ay dahil unang-una ay paano ka mag-start sa isang kalugar nga wa ka kuryente agraya nga tubi dahil raya nga daywa nga ra ay nisisidad yun ang makarunda.
1: Halimbawa, rin mo kaiping ay may kwan, hatakdat kontador. Hindi man pwedeng ikaw sa pihak, makiangot kating ka na, di ba? Illegal connection eh.
0: Illegal connection man to.
1: Hindi pwede.
0: Legal man, pwedeng madakpan na itong nag-share it, kuryente na na.
1: Anti-pilperage, pati rin nagpa-share it kuryente, liable man.
0: Doon gano, matabo.
1: Okay ba, masubo, dapat masulbar da. Hopefully, ma-iliyahan da GM nga masulbar yung problema na sa New Washington. Dong banwa nga nag-problema, gano akil ko.
0: Kabay pa, Judit, agad mas manami man ra atong pagtao at servisyo sa atong mga igmang ko doon sa housing project at atong gobyerno.
1: Okay. Doon mo lang ha, GM, thank you good ha. Salamat, salamat kin sa pag-explicar. Good morning. Si GM Attorney Aril Hipti, Taklan Electric Cooperative.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Si Mayor Simonet Abi Macaron may seminar sa PESO. Sa Philippine Employment, Public Employment Service Office, ito sa Iloilo. So, agang-agang si Mayor Francisco, pero kung makabalik imaw, i-Thursday or Friday, ipaabot atun ka na yung problema nga rat Akelco. Akelco ta nagka-problema makaroon. Ag New Washington niya ta. Sa tanan niya housing project in Ace Aklan, New Washington niyang no nagka-problema rong Aklan Electric Cooperative. Pati area manager ha, akusahan pang nagka-pamulitik ako no.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, nako. Good morning, Jet. Always kid kami nga nagpamati sa imong programa galing wa kakahapon. Pero okay lang, nagpamati man gihapon kami sa programa ni Idol Judel. God bless always. Thank you, kid. Mambilia Lozero Crispino. Sa mga taga-Liputos naman siya, good morning. Buenas dias, kid. Amigong Tres Hermanos. Aga Dr. Jones, una sa Mabilo niyo, Washington. Wow, totoo Reynold Rizos. Ako nga mga kabanda sa NBC. Good morning, kid. Sa Rizos family, una sa Banwat niyo, Washington. Agay Sarge Simon Masangya at Candelaria. Mayad man nga pagpamati. Ako nga mga kaibahan sa NBC Band and Lyre Corps. Eh. Good morning, kid. Totoo Reynold Rizos. Aga Sarge Simon Masangya. Kay Ma'am Marcel Mumbai, good morning. Igbata di Dorigue sa California, happy viewing. Kay Kagawad Irene Silva Gonzalez, gina-congratulate, nagit ko na rin nga pinaka-successful nga pageant, it's super nanay sa Bacau Sur. Last August 15, yabigid sa among coordinator nga si Sir Remuel Paderes, ag sa mga taong kaibahan kuman sa pag-organize it first ever search for super nanay sa Bacau Sur. Abugin niya salamat sa kinyo tanan and congratulations to our crowned Super Nanay El Rose Villanueva. First runner-up, Virgilin Ignacio. Second runner-up, Rosalina Tanyola. Alin kay Kagawad Irene Silva Gonzalez at Bacausor. Nga nagpiesta man kahapon. Kay Kagawad Tubi Don Cipriano na sa Pangpang Village. Mabilo Kalibo, good morning, kid. Kagawad Tubi Don Cipriano. Dr. Jones, excited yun kaming mag-eleksyon. Gusto kong makita kung pwersado para mga Duterte. Mabuhay pa, 2028 pa. Madali lang gidgali. Pinagid bubalis karon nung naiwang dagon. Pag January, mainit yun politika kara. Kay Joe Mariner ha, good morning gid. Toto Roger Lucero Nagales. Blessed Tuesday. Kay Jojo Panda, mayong aga, una sa Tinigaw. Nung Rijeri Bukan sa Mubo. Sa Tabayon ba nga kay Mr. Manolito Manalo? Sir Butoy Tipura, brown out yung man sa Albasan, bag-ugang gid. Naka-red alert abi kita eh. That's why nga may aton nga ongoing nga manual load dropping. Nagapatay kita at supply ta kuryente sa mga portion-portion yung ita coverage ereta Kelco o gining akugang rong supply. That's why nga kaabo kita, adlaw-adlaw kita nga nagasaper. May banwa ga barangay gin nga nagasaper. Adlaw-adlaw it black out sa Aklan. Pero gapamati pamandong taga Kelco sa Albasan ko no, wala daw supply kuryente. Bago gilang na muslok rong supply kuryente. Shout out man sa Mariano family, ito Old Buswang. Kay Emeline Aglos Biminda Mariano, alin kay Tres Hermanos. Happy Blessed Tuesday. Kabuabo na gid nga tag-anat Pastrana Park. Ing pabay an padi sanda dayong mag-atras Dahil mga atras boys, mag-inaway sa uli. Ay, oo. Naginabot naman doon mga atras-atras boys. Good morning, Gida. Engineer Bernardo Biray Moises. Madam Bill Arsola, God bless sa Hong Kong. Shout out daw sa mga guwapa, nga amiga, nga sanday, Lois, Aklan Luces. Kahapon, piyesta sanda, wagin mo nagpangkangay. As, kung siyang adlaw gali. Ano nga adlaw, piyesta ito dong, sa Labuan? Wagin nagpangkangay sa nang piyesta kung siyang adlaw si Lois Aklan Luces. Ako, August 10. Sumimpli-simpli kang. Si due date, yaban-yaban, igtugin sigurado. Agsang mga amigo nga sanay Mark Gomez Meren, ag kay Rodel Marte, ag sa tanay nga nagapamati, Kimo, good morning gid. Haling kay Ivy de la Cruz Chua sa Baguio City. Sir Mario Torreya, una sa San Francisco, California sa USA. Bro J. Mark Arpi Julian at Plaques of the Divine Mercy sa mga Otsan, taga Otsando, New Washington. Nang ano na Cristobal, good morning gid. God bless you always, man. Alas 8:39. O, liso kita sa pihak, pero dali lang yun, ha? Pagkatapos siya man kara, standby mga suki. Alas 8:39, pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
2: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
11: para sa Senat Manalo.
12: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394. at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DGX 500.
2: Ulang bahang kain mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DGX 500.
2: Araw-araw,
1: bibili sa mga butik.
2: Phone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gin,
4: may free collagen,
3: gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Matatapos mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Swabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Walang inatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8:53 na. Good morning listening to your program this morning. God bless you always and more power sa imong programa. Thank you gid kay Congressman Ches Marquez nga naka monitor katon makaron na sa Metro Manila. Aga gina-congratulate gid dong unga ni Congressman Ches Marquez si Joshua Marquez. Proud akanon gid ay si Joshua David Marquez. Pero unga ni Congressman Jesus Papa Ches Marquez ay nag-deliver ito outstanding performance sa round 3 ita Toyota Gazoo Racing Cup Philippines kagin hiwat ko nagtaliwan nga August 14 at 15 Biyernes aga Sabado under the guidance of coaches Roland Hermoso ag Stefano Rivera ita Avengers Racing Team si Joshua David Marquez sa na-secure na rong 3 podium finishes. Das pito sa race 7, P1 aga championship sa race 8, aga pito sa race 9. Aga inexpectan natin nga rin nga September ay magabalik raimaw sa Clark International Speedway sa Pampanga agod sumabak na naman banwa. Sa car racing. So, bilang akanon, ay bugagon kita nga may akanon nga nagapamayag pagmakaron sa car racing banwa. Sa pagkatawo ni Joshua David Marquez dong unga ni Congressman Jesus Papa Ches Marquez. Congratulations, gid. Kay Joshua David Marquez aga kay Congressman Ches Marquez nga nagamonitor makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Dali lang gid ha. Kay Nini Jane Ambito, good morning gid. Kay nung Roger Ambito na sa Sitio Libtong, Barangay Estancia. Kay Ma'am Lilian na Tolio Laurente, aton nga solid waste management. 1 week ko namong basura iya. Wait nga himos nga basurero nagabaho gut ah. Kara sa may Veterans Avenue o kara sa may Likolit wa Provincial Hospital. Ma'am Herlin Samoy, sa aton nga mga garbage collector, bakit hindi nakolekta ang basura? Sang linggo na kuno nga nakatambak do basura, wag yapon makolekta. Ano gumandong problema naton, Ma'am Herlin Samoy? Ita Solid Waste Management Division.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: O, pangabay lang ko no, rikara sa may Veterans Avenue sa likod ita hospital. Rikara sa gahilirang nga mga kuano, nga mga restaurant di garon. May bakery di garon. O, rikara nakatambak no basura sang Domingo na. Wag ilit naghimos hasta makaron. O, pakilanggid. Good morning man kay Toto Berlin o nasa compound dita Pirotso Aga Villaruel sa Sitio Libtong, Barangay Estancia. Totoo Roger Lozero Nagales, good morning. Una sa Office of the Barangay Affairs ita Municipio at Kalibuag. Happy birthday gali sa akon nga sister nga nag-birthday today. Gali ito tayo sa Metro Manila nag-birthday kay Cheryl Reyes Samonte nga nag-birthday today. Happy birthday gali anang Cheryl Samonte.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Ag sa akong amigo, ag classmate, Toto Al Igma, una sa Purok 5, nga nag-birthday man. Happy, happy birthday, gid. Patamyaw kuno si Kagawad Marlon Otida. Anang asawa na si Daisy Oteda, nga nagapamahaw habang nagapamati sa todo komentaryo. Sa kaman sira... Jan, oh, good morning gid ha, pamilya Otida, Kagawad Marlon Otida kay Mrs. Daisy Oteda nga nagapamahaw habang nagapamati.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Good morning Aklan, Jet, more power, God bless us all. Amen. Good morning gid, Jorks Makabinta. Una sa laging banwa sa banwa tanuman siya. Good morning. Apa. Okay. Tatay Jesus Jis Alcobendas. Anniversary ita Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Thank you kid sa invitation. Libre ilabas. Good morning kid Tatay Jis Jesus Alcobendas ita Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Congrats kid ha. Nga naga celebrate ko ng anniversary. Oh, grabe ha. Mabuhay ta. Arong Alcobendas Heavy Equipment and Supplies Aklan. Kay Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez nga kakaabot yang halin sa Vietnam. Good morning, gid. Aga sa iyo nag-enjoy kagid sa imong bakasyon sa Vietnam with Dr. Malu Rodriguez. Ag si Ma'am Ems Emmy Lopez Velez aga si Ampod Ampod ko. Good morning gid Ampod, dinga nagapamati man makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
14: Good morning gid Ampod Kim. Ngayon to, Ma'am Janet. dali lang gid ha. Ngayon ba to, Ma'am Janet? Sige, gina-congratulate gid naton do nga bag-o na naman nga mga mechanical engineer. A proud moment for Garcia College of Technology. 6 new mechanical engineer successfully passed the mechanical engineer licensure examination. Congratulations, Engineer Lister R. In Tatano, Engineer Justin P. Laurente, Engineer Leoford Junior M. Tandoy, Engineer Charles John Tresbalias, Engineer Jude Ferry T. Tobas, and Engineer Fritz Angelo A. Orsoa. Garcians indeed are bearers of excellence. Congrats again, ha, mga nagpagasa sa Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering. Again, release da ita Professional Regulation Commission ko August 13 lang, 2026. Congrats, kid! Anom nga mga bago nga mechanical engineer nga produkto at Garcia College of Technology. Ma'am Distor, congrats, kid!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
14: Kay... Dali lang, kid, ha? Nagpamati, pakonday. Kay dating PCL President Consa Nonoy Roli Iquina Jr. Kapamati man si SB Kitse Macaron. Nagapamati man si SP Mark S. Bautista. Kapamati man si Ampod Attorney Hinje Reyes. Kapamati man si Captain Joey Maglunso. Kapamati gid ko no Macaron si Bossing Yeben Makirang. Good morning gid ah. Good morning gid ah. Mga Agkay Kwan. Kay Mr. Pilisisimo. Pilisisimo, tagali mo nga gana, sir. Pilisisimo sarandin doon nga branch manager ita Bank of Commerce, Kalibo. Yes, sa Maker Siya Building. Nakita kami ko siyang adlaw eh.
1: Walang inaatrasan.
14: Kahapon, gali.
1: Katotohanan, 88.5 FM. Radyo,
14: kahapon, gali. Nakita kami kahapon ni Sir Pilisisimo Sarandin ita Bank of Commerce. Ag sa mga staff, nagapamati, galima ko ng mga staff ni Vice Mayor Philip Hierro Quimpo. Oh, good morning, gina. Mga staff ni Vice Mayor Philip Hierro Quimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: hindi ko pag ipanawagan naton. Medyo neron para roa mga what lisensya, what rehistro, madisiplina, mat LTO. E di ko naton pag ipanawagan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Na okay na na-fix na roo dyan ni Atty. Hipti kay Ina. Good evening to Jet. Mauman sa aton sa Purok 2. Abong stock ka basura kung sa may kilid at artisyan, no? Pasugod ka ta Purok 2 sa artisyan. Ay abaw, oh, nagatumpok man basura iya sa left side it kasada kung pasugod ka ta artisyan, wa man mapick up ka ito mga garbage collector. Kaya pa ba natin? Ma'am Herlin Samoy, Ma'am Nining Rinaldo, kaya pa ba ng Solid Waste Management Division doon ito nga basura ngayon mo son or hindi na kaya? Kaya pa ba? O kaya kaya na?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Immune yun, gid, abijet, atong solid waste nga ra sa pagka-incompetent. Yabigid, si Ma'am Herlin, aga si Ma'am Adorada. Pag hindi kaya, matod, ha? Pag hindi kaya, itao sa iba. Isurrender na. Kung hindi man ang kaya, isurrender, itao sa iba. Mga kasimanwa, you're welcome, Congressman. Yeah, totoo po. Totoo, hindi lang po bali-balita. Totoo pong balita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: May nagpangutana, abi. Yeah, kung about baga sa meeting ni Congressman Jojo ang ito swag Ilonggo aga ni former Congressman Ted Haresco ag ni Mayor Jory Socro ito sa Manila Peninsula ko Sunday noon time lunch time lunch time so kahapon nakita kami ni Mayor Joris gin ko tanaw ko imo tali kumusta makon meeting busing sa Manila Pen agin ako man ni Mayor Joris nga nagkita gin man sanda. Gintawagan daw mo ni Congressman Jojo nga mag-land sa Manila Peninsula with former Congressman Tenaresco ag nag-o-istorya-istorya. Siyempre, natural, hindi gid maduga rong istorya at politika. Ag konfirmado nga madayon gid si former Congressman Ted Harisco sa pagkandidato sa pagka-congressman sa 1st District o Baclan. Daw hindi nagid magpapugong kuno ro dating congressman ni Taclan, Lone District, dating kasangga aga bago nangin former second Aklan Legislative District Representative Chodorico Ted Nonong Harisco sa pagkandidato. So butang bago sa January, dahil nga wa pati mo nakatransfer eh. Ha? Wa pati mo nakatransfer ya sa 1st District. Restrado pati mo nga botante, it's segundo distrito, itangalan. Wa pati si kong former congressman Ted nakatransfer sa 1st District. Pero according man, kuha mo nga pag-istorya ni kong congressman Jojo Ang, tandaan nyo na itag inaugurasyon ita kalibo covered court. Anong bugan to dong? Anong bugan nag-inaugurar? Marso? Abril? Ay nag-istorya kami ni Congressman Jojo Ang. Inamis mo sa guwa ita kalibo plaza covered court after ita program. Atong nag-alsalsa at alima nga to ah. Tag nag-alsalsa at alima si Congressman Jojo Ang, si former Congressman Ted, si Mayor Juris, atong nag-alsa-alsa at alima sa intablado. Sa guwa, after it program, nag-istorya kami ni Congressman Jojo Ang, hambay na, first hour ita Monday after it atiatihan. So, atiatihan na itong hay nakaschedule imaw January 18. Ano na Domingo dong? Domingo ita January 2027. Anong pizza? April 24. So, April 24 dong inaugurasyon, katugin na pangutan ako si Congressman Jojo Ang kung matransfer gid man niya sa 1st District si Kong Ted. Daba na? Monday after ati-atihan. So ano na ati-atihan sa kwan? January 2027. 18? 17? O basta Monday after kadlawan matransfer ko no sa 1st District sa Kalibo o ng voters registration si former Congressman Tedarisco. So ito na istoryahan nga daw disinido gid. Madayon gid si former Congressman Tedarisco nga magkandidato ko no sa 1st District

0: mga pinya products ag may aklanon ang mga producer, designer ita mga pinya products nga ra nga igtuman may participation igto. That's why banwa nga abong aklanon na kalibunhon. Pero ito mata sa pihak na side sa Dait Manila Pen. So abong nakapano, abong nakanotar, nakaabot ya giya sa kalibo, nakaabot ya giya sa aklan dong mensahe. Gin-confirm ko man ang kanakahapon kung may natuod, aga it was confirmed by Mayor Juris nga, nagkita gin man sanda sa Manila Peninsula. Gin-invite imaw eat lunch. Oh, gin-invite daw siya lunch malang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yeah. Ah, gali. Si ano to dong? Ano to dong comment ito? Si Isbi Kitsi Polhensio Loses hindi man mapunggan sa pag-vice mayor sa Kalibo. Ah, sigurado yan. Sigurado yan. Sigurado na. Actually, sigurado na yan. 100% hindi nagin mapunggan si Isbi Kitsi nga magpapili vice mayor sa Kalibo. Sa 2028 presidential at local election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mauragon gid siguro ng servisyo nga ratakil ko sa aklan. Abnormal na servisyo kung ba't brownout every week. Dayon gid ang legacy ko akil ko. Daywa man abing klasero brownout nga ra. Anat akil ko ang NGCP. Plus ka may mensahe na naman si Mr. Alcantara. Haro mensahe ka to ni Mr. Alcantara. Hambay ni Mr. Regan Alcantara. Dong PIO at NGCP. Hambay na na dong. As of August 18, 2026. Ha? Nakabutang di kara. Red alert! 3 p.m. to 9 p.m. Ganito na gabi, bantay na naman kita. Ah, may mga area sa aklan, wa, umat supply kuryente. 3 p.m. to 9 p.m. Naka yellow alert kita, 1 to 2 p.m. 2 to 3 p.m. Mag 9 to 10 p.m. Pero ro, ato nagilabatan dong red alert. Ngani, iisipon pa kung sin nga area sa aklan dong watt supply kuryente, umpisa alas 3 as alas 9, ah, hindo na. Dahil dong capacity nga available is 2,410 megawatts yang. Agrong peak demand, 2,502. Sukugang na naman ang supply mga kasimanwa. Ano ang rason naman ni Mr. Alcantara? Do rason, wagong planta hay on force outage on August 2026. Sambilog a planta, halin pa ko July 3. Tatlong planta, halin ko June ko buganit June. Pitong planta ko May. Sambilog nga planta ko March. Tatlong planta since 2025. Agdaywang planta since 2024. Dong naka-force outage. Daywang planta since 2023. Agsambilog nga planta ko 2021. Do mga factors that contributed to the red ag yellow alert declaration iya sa Visayas grid. Imoro mga masunod. Unavailability of Visayas large coal plant TB12 and TB12. Next. Limited power import from Mindanao. Bangod ko no kung outage ita coal plants aga high system demand ita Mindanao man. And hindi man makapuya katong sa Visayas. Do yun do mga rason. Hamanit na kay yellow alert ag red alert kita. Halin patah. Ah, kung nagtaliwan pang bugan banwa o mga binugan, halin pa nga ni actually last year, nga may mga planta nga bagsak. Wa, nag-produce it power. That's why rato nga supply kugang. So, Mindanao nga gina-expectar ga puya, hindi makapuya dahil kinugang man sana sa Mindanao, may mga planta sa Mindanao, nag-back down man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gan expectahon yun naton. RR versus Kitsi versus Philip. Hey, si RR ay naghambaw ta si RR. Iya pangani, live pa, di ba? In-interview naton si RR.

0: mga pilambugan po ang todong, mga daywambugan ang nagtaliwan, mga 2 months ago, iya mismo, sa yung programa sa todo komentaryo, naghambang yung mga what ka maturan? Agwatay mo't interest nga magkandidato sa pagka-vice mayor. So ginabuitan na ito statement garo ni dating mayor, makaroon SBM Mary Maribaldo, nga hindi tayo mau. What about interest nga magdayagan it vice mayor? Di ba may naguwang fake account? Gamit nung Rima Ribaldo, vice mayor nga to? Nga hindi na ina? Agamay na what at kabaturing nga kandidato ako, agwa ako nga kandidato at vice mayor. Dahil may nabilin pa tayo mong term sa sanggunay ang bayan. Si Matt Guzman Iyaman, sa programang to dokumentaryo, naghamba nga hindi manimaw magkandidato. O galing! Daya baga nga natabo. O galing, OIC po yung man eh. Nga rong OIC ta at Human Resource Office, ay bukon tat si Mrs. Maria Solita Saldivar Guzman. Na inagpost si Maria Solita Guzman eh. May ibig sabihin nung post na eh. Posible bagara. Dingdo nga magtugod lang kay Matt Guzman nga kauman nila sa pagka-vice mayor. Ay, ako nabi nga pag-intindi, ay okay lang kana. Basta, rong ibugos nga Human Resource Officer ita kalibo, ruan ang asawa. Tirungin buta nga OIC, si Duna Belta from Office of the Registrar. Agmat sa sumunggod man, ay marong next in rank. Daya baga, base mga inrason man. Ha? Nga komandidato man si Matt Guzman, Vice Mayor. Rumakotahan na sino ng ugo? O sino mo makandidato rayon? Sino mo makandidato rayon? Pero kung natin nga basihan doon nga pronouncement ni SB Matt Guzman, watat ka ba ito uran? Nagdite mo kung magkandidatong Vice Mayor. So, pagsun na binaton. Pagsun ta si Matt ag si SB Rimar. Daywa bilin. Vice Mayor Pilipiro Kimpo aga SB Kitsiloses. Masadyang hampang ra. Rayat ro hampang nga masadya. Nga bagantayan sa kalibo sa mayor. Wow ta. Kita't ginabantayan nga manami sa pagka-mayor kung magpa-relex anang last term si Mayor Juris Bautista Sucro. Sino pa bibantayan naton sa pagka-mayor nga bubangga may kapas nga magbangga aga pumirde kay Mayor Sucro? Ay wa man. Wa pa man. Di ka raw bata kita sa Vice Mayor gabantay banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Haman. Haman si MM pa kung nagpaperte ka mat. Bakit po? Bakit mo nasabi yan? Alas 9:17. Pa-shout out ko sa mga taga-Bataan. Medya adlaw sa tanan nga batang noon na rin kay Vince Cristobal sa Laguna. Toto Jonathan Mabini. Oh, good morning. Happy birthday, Kolomig Aligma. Ang nag-birthday. Makaroon tara ng birthday, gali. Good morning. Sa tanan nga taga-estansya. Gabigid sa Team Buboy, aga Team De La Cruz. Magandang gising, agad. Bless gid ka itong tanan. Alin kay Mr. Nelson Adok. Good day, Bridget. Shout out sa De La Cruz, Milgar, Agbitoon, nga nagapinamati sa imong programa. God bless. Thank you, good. Paring Abilito, Abel Prado De La Cruz. Una sa Purok 2, sa itong mga kaapino na. Kay Will Andrade Tambong. Agsatanan ko nung members at Actuda, Transport, Agactuda Consumers Cooperative. Oy, good morning, gid. Una kay Chani Boy sa minyo. Boseng, good morning, gid. Una. Agasaton nga mga miembro at Actuda, una sa nang tambayan sa Guling Ramos, agsa nang opisina sa Sikimpo. Kay Mr. Randy Samson Sarabia, good morning, Jet. More power to your program. Good morning, gid, sir. Kay Ma'am Josephine Tolentino, agapamati makon sa Dasmariñas, Cavite. Stay safe. God bless. Thank you, gid, Ma'am Josephine. Likewise. Stay safe always, man. God bless, man. Good morning, Jet. Kama naman, Kimo. Agsatanan nga nagamonitor. Yaman lang ako, nagapamati. Kaina pang aga-aga. Pa-shout out sa Villaruel Brothers at si Papa Boy Villaruel. Haling kay Madam Jonal Enricasa, Itbakan Banga. I'm wondering, katanong Jet, kung haman di gid doaton nga LGU maka-appropriate it funds para sa dugang / brand new truck para sa paghakot it aton nga mga basura. may gin-purchase actually nga hindi ko lang sure kung pila ka unit ha? Ita dump truck. Pero kulang pa rin eh. Dapat mag-allocate pagin additional pagin nga pundo para sa pag-purchase additional pagin nga mga dump truck na ginagamit pang hakot basura. Ag magbutang takita it mga driver nga bukon dat job order. Hay nano abiro driver bisan operator bakho sa dump site. Job order. Oh, hay pila man ang ginabaton gasininghot kat basura ito. Baton kat kakarampot, delay pa, wapat binipisyo. Abi butang man kamot regular nga operator it aton nga heavy equipment sa dump site. Ag mga driver nga regular man, para manami man dong paghinakot it basura kung regular man nga mga empleyado nga butang naton, hindi man mga job order employee.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay hararo tagalan bank nga ran nagreklamo. Nga hamat init ako nung ka-appropriate it pundo para sa dugang ag brand new nga truck sa paghakot it basura. Hay paano bi ma-implement dong segregation tama gid ay bukon ganong time dero pagkulikta ang basura gani ko last week pa nga wa pick up nag-agi man dong dump truck pero pirmi mang ginataliwanan. Hay nako. Engineer Moises. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning gid. God bless you always man una sa inyo buswang. Ang belated happy birthday kahapon. Salamat gid sa invitation. Kay manog kagawad ra. Ag kun magkagawad imot buswang, may libreng tuli, ha? May medical mission. Sabilog sana nga kwanda priority. Libreng tuli, ha? May libreng may medical mission pero hindi man adlaw-adlaw syempre. Oh, may sibak. Weekly nga sibak ah. Tabilog sa mga priority ra. Kun tawari chance ra. Nga magserbisyo sa New Buswang. Kagawad to be John Paul Hinita nga nag-birthday kahapon. Oh, belated na birthday gid. Kagawad John Paul Hinita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay dating Akilco Director Mirna Regalado La Chica kay dating Mayor SB Member Emerson Sugang La Chica. Nga nagapamati makaroon. Bujong Inday, good morning, gid. Kahon pa nagbugtaw ra. Sir Manolito Manalo, tubaas ba talaga kuryente ngayon? Grabe naman yan. Actually, nagtaas si Mau ita July ag August. Dahil nagsaka rong generation charge. Hindi do akil ko rong nagsaka, kundi rong aton nga ginabayaran sa generation charges naton. Sa aton ginabakat kuryente, nagmahal. So sumakay mo at sobragid niya piso. O galing mas masakit. Kung implementar nanda ita bilog nga uno sa isinta, gin-chap-chap nanda. 60% plus, o 60% plus. Doon gin-implementar ko July, doon nabilin nga 30% plus. Ay, makaroon nga August. So, daiwang bugan nga may increase kita ita aton nga kwan panuoktan sa kuryente, Sir Manolito Manalo. July, ag makaroon nga August. Magandang laban yan. Kimpo versus Loses. Dapat ipakita nandang manami roon ang performance. Well, manami man performance actually. Ako panahon nga SB member si Vice Mayor Philip, manami man ang performance. Makaon nga Vice Mayor Mau, manami man ang performance. Pag abot man sa performance ni SB Kitse, kanamiton man doon ang performance. Sambilog man sa mga mayad nga asanggol ang bayad at kalibo. Ngani kung performance si Randy Samson sa Rabia Istoryahan, pareho nga mayad. Kay Rex Pilayo na sa Yawan. Hey, bahay. Good morning, Gid. Mang Tas Roster. Mate, ano rin balita? Good morning, Jet. Pista gali sa inyo kahapon. Anong pista sa amon? Istansya amon. Tinigaw, taro nagpista. Istansya, taro amon. Mang Tas Roster. Kaya wat pista sa amon? Tinigaw, doon nagpista. Kitsi, losis kita ko. Jet, ayos. Mang Tas Roster. Kitsi losses ka na imo. Kay kagawad bino bapyalo na sa magubahay. Happy monitoring man. Alas 9:24 na. Pagkatapos sumabak, relax, gold, eagle beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
4: para sa Senate manalo.
3: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pinmiad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
7: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
8: Yes po. Papa ko po.
7: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
8: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
7: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
8: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
7: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
8: Cramps, good yung paa niya, sir.
7: Oo, tapos?
8: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
7: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
8: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
7: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
8: Nakikinig kasi sila sa radio.
7: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
8: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
7: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
8: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
9: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
10: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: D3 Bio with
12: Physio. Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Bisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras alas 9.35 na. Hinaga. Inaga, hindi makaron. Eh dahil alas 9.35 na eh. Happy birthday, anay, kay Ma'am Ann Garcia. Alin sa anti-Alzheimer/MA group. Agahalin kay Ma'am Lilian Kim Poterol. Happy birthday again, Ma'am Ann Garcia. Ang nag-birthday today. Thank you, Gida. Good luck sa next race kay Joshua David Marquez. Nag-monitor gali katon makaroon si Joshua David Marquez. May pag-aprobahan dong Elgio Calibo nga supplemental investment program. Nga nagkakatidad it 1.5 billion. Wow! Mas mabaho pa sa annual budget it Elgio Calibo kung sa CIN supplemental yamang ra. Ro nga AIP. Actually, wishlist man ang Ronnie Mao. Wishlist man ang Ronnie Mao. Di naman sigurado nga may implementar doon. O rin ang mga importante, unay mo sa listahan it mga priority project, bagsik ni Juan. Wishlist mo lang Ronnie Mau eh. Sa AIP nakabutang una. Importante abi, rin mong ginapananaw nga i-implementar nga mga proyekto. Una, sa AIP. Para kung may chance nga mapunduhan, may implementar mo insigida. Ha? Then una, tayo mo, included mo sa AIP, sa mga priority programs and projects at LGU. Ano po, mag-loan ka libo, para sa rin programa, ang una mo sa AIP, kundi, wala nit problema na sa AIP, yagi. Tanaw natin kung ano rin nga nga mga proyekto o program, mga aktibidades nga nakalinyada, kung ginaayo nga nga supplemental budget, kuno 1.5 billion, wala ko pa nakita eh. Ako pa nakita, rong itsura ko ginahambay ko rin yung supplemental budget. Ang 1.5 billion.
4: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
5: Ako katodo, mabuto kay Yorme sa 2028. Good morning. Ayos gid, Madam Irene Roldan Malik. Ay, good morning kay dating SB Benjoy. Oh. Bakit biglang nawala? medyo pagpamati ah. Kay Adok Andribal Lumio Sucro, nga nagpamati makaroon. Good morning, Doc Bal. Kay dating SB ag Kapitan Glenn Bibot Sucro, ag kay Ma'am Mercy Lumio Sucro, nga nagpamati makaroon sa Regalado Street. Mayad nga pagpamati gid.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: Ag sa taga CBM Phone Shop, una sa Yuturong, kay Mike De La Torre. Thank you, kid. Happy monitoring man. Inagay suryahan tara yung nagagutaw nga nga balita, Banwa. Nagagutaw, balita. Actually, nagagutaw kong daimaw, pero nagagutaw matuman. Nga, base si Congressman Ted Harisco, kumandidato, matransfer gid man imaw base. Ha? Matransfer gid man mo sa 1st District. Pero nagagutaw tabi makaroon nga base kung kumandidato ta si Kong Ted Harisco. That's why nga ni nga kutan-on te mo kara. Kung matuod baga, dahil nagagutaw nga ra. Ha? Nga nagutaw kong dati ra. Nga base kumandidato si Kong Ted Harisco bilang second nominee it oswag Ilonggo. Kung first nominee si Congressman Jojo Ang, base, ha? Kung mag-file unit si OC, kung makatransfer na si Kong Ted, ag kumandidato ta kuno imaw, bilang second nominee, it oswag Ilonggo. Ay nagagawa makaroon, nga kung matabo nga si Kong Ted, sumaka banwa. Bilang second nominee, ita oswag Ilonggo, base si Mayor Jury Sucro, rong kumandidato ta nga congressman sa 1st District. si Vice Mayor Philip Yeroquimpo, Ronco Manilato sa pagka-mayor, it banwang kalibo comes 2028 election. Papaano nagwara?
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ah, masadya. Masadyagid, Banwa. Masadyagid. Ah, agbukot magayoray ang posibilidad. Bukot mataboreng posibilidad. Nga ba si Kong Ted, kumandidato si Guido Minetos Magilonggo, ang si Mayor Jury sumaka sa pagka-congressman dahil last election. So po sabi, dapat ga-kandidato hunda eh. Walang madayon. Si Mayor Socorro Mara, 2025 election, dapat ga-kandidato talat congressman. Walang madayon. Ag sayod man kamo karon kung haman wa madayon. Pero mga taong nakasayod, sayod kamo karon kung haman ito wa nadayon. Wa magpadayon si Mayor Jury sa pagkandidato sa pagka-congressman against sa Congressman Jess Marquez. Pero sa 2028, bukonit bagayo nga matabo. Ayan ba kung anit, 2025 pa lang, una agotarong interes ni Mayor Socorro kumandidato sa pagka-congressman. Ag hindi man magayo nung posibilidad nga ba si Imaw tarong kumandidato congressman, ag mangin second nominate atos Magilonggo, si Congressman Anay Ted Haresco. Ag si Philip Yeroquimpo nga Vice Mayor makaron, rong kumandidato sa pagka-mayor it banwang kalibo. That's why ginalabi makaronda. Ah, ginalabi. Paano pa pero paglabi ninyo kay Vice Mayor Philip Yeroquimpo ay nagagawa tagagi. Nagagawa agiray nga base kung imaw kumandidato nga mayor agmanok, ha? Ito posisyon sa kalibo.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ang saya-saya talaga. Good morning, again, Madam Chile Temporasa sa Thailand. Good morning, have an awesome Tuesday. Mabuto gid ako kay Igsoon Kitsi Luces. Hamay ni Skyler Chan from Singapore. Te, kung matabo abi nga sumaka si Mayor Juris sa congressman, aga sumaka si Philip Yeroquimpo as mayor. Rotandem nga matabo base kon Mark Ace Bautista mayor, Kitsi Luces vice mayor. Ah, base kon may matabo nga Bautista Luces tandem sa 2020 kon matabo malang. Ah, kon matabo malang.

0: nag-group call si Rolly sa attendance naton ni JC. Mag-join ka mo sa group call. Alams, Kuyarn, kung haman wa na dayon si Mayor Juris last election, na tayo lang ang nakakaalam. Ayos, bagsik ni Juan. Preparation for the eventual result of the case against Jojo Ang. Harisco, welcome in. Tama ka. Good morning, Attorney Nobody Buddy Marin, sir. Happy monitoring. Tama, matuod. Kung ano man magkinatabo, matuod sa pilang adlaw, sa pag-abuton ng mga inadlaw. Ngani, hindi magayo, rin nagagawa nga ramakaroon. Nga istorya. Nga base, kung sumakata, second nominee, itos Wagilonggo, si Kongted, kung ano man doon matabo sa pilang adlaw, mangin number one nominee imaw. So kung sumaka si Mayor Sucro, nga nauna kong ginagabalibad man si Mayor Sucro nga hindi magkandidato sa pagka-governor o congressman, pero hindi naton masairan. Hindi naton masairan ang dagagan banwa it mga inadlaw, ang dagagan it isip itaton nga ng mga ka-opisyal sa aklan. Hindi natin alam na baka magbagong isip si Mayor Juris ag dumagagan tayo mo sa pagka-congressman matuod. Magsigid nominee si Kong Ted sa Uswang Ilonggo. Philip Kimpo sa pagka-mayor. Ag kung nagsunggod si Matt Guzman, pwede man base nga mag Philip Kimpo Matt Guzman Vice Mayor kontra Mark S. Bautista Kitsiluses. Masadya. Good morning, Sir Roger Barrientos Tupas. Bahala sana, basta ako die harm. MM Engineer Bernardo Biray Moises. Dugang update development. Oh, wrong committee hearing una sa Batan, ha? Inaga, standby ka mo mga taga-Batan. May kuwa report pa kita at Batan nga matapos. Gabantay pa kita ko resultat kaso nga sa ombudsman.
1: Katotohanan 88.5 FM.
0: So inaga, kung nanurong matabo, makaroon sa ongoing joint committee hearing, ita committee on laws and appropriation, Koreang supplemental AIP nga ratbatan, masadya man da. Masadya man batan nga ra. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubizo. Sangagan kong bilog nga Pearlsight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon magagom nga gahon it Martes Agosto 18 kita trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin hilway ka
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM makasaway sa mga todo mabilis sa hilway Jet Reyes at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
4: ka. So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ah, Ha, gaugong sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, may mga diseases kada that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ay kabalungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa plaza, huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no. Kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 bio, no? Ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambang kuga ni gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagamba sa Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabuti ka.
4: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya may ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige yun lang nilang pagtumaras ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas Probiotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

ng gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What maduro.

0: medyo ko.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano kayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Santo niyo mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
8: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol,

0: No? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo dang ako nanoda. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol ya.
1: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
1: Napitoan Friday engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mighty C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ka supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
2: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan o no, kumapilasan bala
0: dasi
2: mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balisay GP naga nubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: so ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
0: Oh.
2: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Kaya basi ka, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP.

0: random ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
1: mga. Akong babae.
0: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na gani oh.
1: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok ha?
0: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boy sang ilok?
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
0: Mm-hmm.
1: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
0: Sakto lang init, kampiyon.
1: Kasundo ka sulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
0: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, eh butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ini nga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pag-production sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni toto ya ano mo gani ditribayo once matumal mo ditribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash no kwa katatlo ka ditribayo putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo palibot-libuton mo sa baba mo iswish mo iswish mo sa imong baba kag amat-amat mo innon ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis might it be bacterial in nature or viral in nature because according sa study sang Dr. Fabian Dairit this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms regarding naman niya siguro tawag na sakit chan ano mo brand ni D3Bio extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature ini siyang effect sa imo chan ginalevelize niya ang acidity sa imo chan that's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarin, no? Ang muna nga tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga siga tawag nga underarm body odor kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok that's why it also increases the glutathione production that's why ang ilok mo nga hamot ang ilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, maging salamat sa inyo. Padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind talang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. At syempre, kubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3Bio. Ha D3Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 18 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Lilia de la Cruz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, lalaking tumalon sa tulay, dating street sweeper ng LGU Calibo nananawagan ng tulong.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Rider at back rider sugatan matapos mahulog sa bangin sa Buruanga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Katiklan Barangay Council nagbabala, Panay Bukidnon Ati Tribe hindi kinikilala ng NCIP.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At tangalan PNP, ipatutupad ang ordinansa laban sa face covering ng mga motorista sa buwan ng Setyembre.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Fito sa Garapon, natagpo ang nakabaon sa lupa sa New Lucena, Iloilo.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, 15-anyos na estudyante patay matapos bumangga sa bus ang minamanehong motorsiklo sa probinsya ng Capiz.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang national, Pangulong Marcos kinondina ang pag-ambush kay BARM Interim Chief Minister Makakoa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: First Lady Liza Marcos nakipagpulong sa mga stakeholders sa sugar industry sa Negros Occidental.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At COMELEC, 90% ng handa para sa BSKE 2026 sa Nobyembre 2.
0: Todo balita. Todo balita.
2: COMELEC, pinaigting ang data privacy para sa halos 70 milyon na mga botante sa bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, dalawa patay, daan-daang residente at turista in-evacuate sa wildfires sa Greece.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At babae mula Colombia patay matapos ma-rescue mula sa ilalim ng guho.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Joshua David Marquez kumampiyon sa Race 8 ng Toyota Gazoo Racing Cup.
0: Todo balita.
2: Todo balita. At sa balitang showbiz, Viva Hot Babes na magkakaroon ng reunion concert sa buwan ng Oktobre.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, mga repolyo at carrots itinapon sa kalsada sa Benguet dahil wala umanong bumibili.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At sa balitang kalusugan, DOH, paigtingin ang TV screening. 12 milyong Pilipino target sa taong ngayong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:30 in webinar at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Nananawagan ng agarang tulong partikular ng tulong pinansyal ang pamilya ng isang dating street sweeper ng LGU Calibo na kasalukuyang nasa ICU matapos umanong tumalon sa tulay. Ayon sa ulat, ilang beses nang naospital ang naturang lalaki dahil sa malubhang karamdaman sa baga. Matuloy rin umanong nahihirapan ang kanyang pamilya sa gastusin para sa mga gamot, pagpapagamot at iba pang pangangailangan sa ospital. Sa gitna umano ng kanyang kondisyon at mabigat na pinansyal na sitwasyon, umabot sa puntong at nagtangkang wakasan ito ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulaya. Dahil dito, humihingi ng tulong ang kanyang pamilya kay Calibo Mayor Juris Socro at sa LGU Calibo partikular para sa kanyang pagpapagamot at iba pang gastusing medikal upang matulungan ang dating manggagawa na nagsilbi sa komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, sugatan ng isang rider at angkas nito matapos mahulog sa bangin ang kanilang minamanehong motorsiklo sa barangay Alegria, Boruanga dito sa lalawigan ng Aklan. Kapwa na sa legal na edad at residente ng Tigom, Boruanga ang rider at back rider. Ayon sa impormasyon na nakalap ng Radio Mercado Aklan, may kay Police Major Machon Sabado, hepe ng Boruanga PMT, nakainom umano ang rider at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Nawalan umano ito ng kontrol sa manibela ng motorisiklo dahilan upang mahulog sila sa gilid ng kalsada na may tinatayang limang talampakang lalim. Sa pinakahuling update mula sa kay Police Major Sabado, nasa stable na kondisyon ang rider at back rider dahil hindi naman umano malubha ang kanilang mga tinamong sugat.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, nagpaalala naman sa publiko ang Katiklan Barangay Council na hindi kinikilala ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP ang grupong gumagamit ng pangalang Panay Bukidnon Ati Tribe. Patay sa liham ng NCIP Region 6 and 7 noong Setyembre 3, 2025, nakasaad na hindi kabilang ang naturang grupo sa mga kinikilalang Indigenous Cultural Communities or Indigenous Peoples sa rehiyon. Nilinaw din ng Katiklan Barangay Council na wala silang inilabas na endorsement o pahintulot para sa anumang membership drive ng naturang grupo. Dahil dito, pinapayuhan ng konseho ang publiko na huwag munang magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento na may kaugnayan sa grupo hanggat hindi ito nabibiberipika. Maguganita na naglabas din ng pahayag ang Panay Bukidnon Ati Tribe matapos umanong sirain ang kanilang mga istruktura sa Sitio Airport A Barangay Katiklan, Malay noong Agosto 13. Samantala, nakarating na rin umano sa regional office ng NCIP ang naturang issue.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa pinakahuling balita lokal, ipapatupad ng LGU Tangalan at Tangalan PNP simula Setyembre ngayong taon ang ordinansang nagbabawal sa mga motorista na gumamit ng helmet, mask, balaklava at iba pang panakip sa mukha. Ayon kay Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, ipinasang ordinansa ng LGU Tangalan at inaprobahan ng sangguniang panlalawigan noong Hulyo 8 ngayong taon. Sa ilalim ng Ordinance Number 2026-372, maaaring hilingin sa mga motoristang huminto na alisin ang helmet o face covering upang ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan. Nilinaw naman ni Mausig na hindi ipinagbabawal ang pagsusuot ng helmet habang nagmamaneho. Ayon sa pulisya, makatutulong ang ordinansa sa mabilis na pagkilala sa mga lumalabag sa batas, lalo na sa pamamagitan ng mga CCTV dahil may mga insidente umanong ginagamit ang face covering upang maitago ang pagkakakilanlan. May kaukulang parusa para sa mga lalabag sa naturang ordinansa.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Isang fetus na nakalagay sa garapon ang natagpuang nakabaon sa lupa sa barangay Pasel New, Lucena, Iloilo. Kinumpirma ito ni Police Lieutenant John Ray Larawan, hepe ng New Lucena Municipal Police Station na ang insidente. Ayon sa isang residente, napansin niya ang nakausling takip ng garapon sa isang daluyan ng tubig. Nang kanyang kunin at buksan ang garapon, nagulat siya nang makita ang pinaniniwala ang fetus sa loob. Patay sa paunang impormasyon, posibleng matagal nang nakabaon sa lugar ang garapon, ngunit patuloy pa itong biniberipika ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung paano napunta sa lugar ang garapon at kung sino ang responsable sa pag-iwan at pagdapon ng naturang fetus.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa pinakahuling balitang rehiyon, patay ang isang 15 anyos na estudyante matapos bumangga ang minamaneho nito motorsiklo sa isang bus sa National Road, Barangay Poblasyon, Dumalag, Capiz. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, bumabiyahe ang bus mula Roja City patungong Tapaz habang papunta naman sa kabilang direksyon ang motorsiklo. Posibleng napunta sa kabilang linya ang motorsiklo na naging, o naging sanhi ng salpukan. Nagtamo ng malabang pinsala sa ulo ang biktima at agad na dinala sa ospital. Gayunman, binawian ito ng buhay habang ginagamot. Ayon sa paunang impormasyon ng mga otoridad, bagong repair ang motorsiklo ng biktima at nagsagawa ito ng test drive nang mangyari ang aksidente. Nangako naman ang pamunuan ng bus liner na tutulong sa pamilya ng nasawing estudyante. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inundina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-ambush kay BARM Interim Chief Minister Aba Dolarauf Macacoa at mga kasamahan nito sa Dato Odin since Wat Maguindanao del Norte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananawagan ang Pangulo na manatiling kalmado ang publiko at igalang ang karapatang pantao, lalo na ang buhay ng bawat Pilipino. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro Region at magsagawa ng mas malalim na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasalkod ng pag-atake. Samantala, nagsagawa na ng manhunt operation sa ang militar at Philippine National Police laban sa mga sospek. Naka-alerto naman ang mga otoridad sa Maguindanao kasunod ng nangyaring insidente.
0: Todo national.
2: At sa iba pang balita, hinikayat ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga stakeholder ng sugar industry na magkaisa sa paghahanap ng solusyon sa Red Stripe Soft Scale Insect or RSSI na nakaapekto sa mga tubuhan sa lalawigan. Sa isinagawang pagpupulong sa Negros Occidental, nagtipon ang mga kinatawan ng sugarcane sector, kabilang sina Congressman Albi Benitez, Congressman Javi Benitez, mga opisyal ng Department of Agriculture at iba pang stakeholder upang talakayin ang problema at epekto nito sa industriya. Ayon kay Marcos, hindi man siya siyentipiko o eksperto sa RSSI, umaasa siyang magiging produktibo ang kanilang talakayan at makapagbuo ng konkretong hakbang para matugunan ang problema. Hinimok ng First Lady ang lahat ng sektor na magtulungan upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga sugarcane farmer at muling mapalakas ang sugar industry.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, tiniyak naman ang Commission on Elections or COMELEC na nasa 90% na ang kanilang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE na nakatakda sa Nobyembre 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, kung saan 8 billion pesos na ang nagastos ng ahensya. Gagamitin naman ang natitirang 11 billion pesos para sa honoraria at training ng mga guro na magsisilbing election workforce. Ngayon din sa pag-deploy ng mga kagamitan. Samantala, may mga panawagan sa Kongreso na muling ipagpaliban ang BSKE. Gayunman, ikit ng COMELEC na dapat may matibay at legal na batayan ang anumang postponement at hindi lamang dahil sa political convenience.
0: Todo national.
2: Samantala, pinaigting ng Commission on Elections or COMELEC ang proteksyon sa personal na datos ng halos 70 million na mga botante sa bansa kasunod ng paglulunsad ng Data Privacy Handbook. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magsisilbing gabay ang handbook sa mga opisyal at kawanin ng komisyon sa tamang paghawak, pagprotekta at paggamit ng mga personal na datos ng mga rehistradong botante. Binigyang diin ni Garcia na malaking responsibilidad ng COMELEC ang pagprotekta sa impormasyon ng halos 70 milyon na mga Pilipino na nagbigay ng kanilang datos sa pagpaparehistro bilang botante. Samantala, pinuri naman ni National Privacy Commissioner Attorney Johan Carlos Barcena ang COMELEC sa naturang hakbang at itinuring itong mahalagang halimbawa ng pagsunod ng isang government agency sa Data Privacy Act.
0: Todo national.
1: Idiniit naman ng Department of National Defense or DND na magpapatuloy ang mga operasyon ng Pilipinas laban sa ilegal na aktividad ng ilang Chinese nationals sa bansa sa kabila ng pagtutol ng Chinese Embassy sa mga isyong pangsiguridad na inilalabas ng pamahalaan. Ayon kay DND Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, hindi maaaring isang tabi bilang political rhetoric. ang mga lehitimong pangamba sa pambansang seguridad dahil nakabatay ang mga ito sa dokumentadong operasyon ng Philippine Law Enforcement sa loob ng teritoryo ng bansa. Bigyang diin ni Andolong na hindi maaring makikipag-kompromiso ang DND pagdating sa proteksyon sa soberanya, teritoryo at mamamayang Pilipino. Hiniling din ng DND sa Chinese Embassy ang malinaw na sagot sa mga tanong tungkol sa ilegal na aktibidad sa halip na umano'y mga pahayag na maaring makalihis sa pangunahing usapin.
0: Todo National.
2: At sa pinakahuling balita, national, nangako ang House of Representatives na maglalagay ng sapat na safeguards laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan habang sinisimulan ang masusing pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa taong 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chair at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing na magiging mahigpit ang deliberasyon ng Kamara upang matiyak na mapupunta ang pondo sa mga programang direktang tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Binigyang diin ni Swansing na bawat piso ng pambansang budget ay nagmumula sa buwis ng mga mamamayan kaya dapat itong gamitin ng tama at responsable. Tiniyak din ang mambabatas na sisiguraduhin ng Kongreso na magiging mapagkakatiwalaan at hindi maabuso ang 2027 National Budget.
0: Todo National.
1: Mososos ang kwenta, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Dalawa ang patay habang daan-daang residente at turista ang inilikas matapos sumiklab ang dalawang magkahiwalay na wildfire sa isla ng Salamis malapit sa Athens, Greece. Ayon sa mga otoridad, dalawang bangkay ang natagpuan sa lugar ng Peresteria. Kasabay nito, isinagawa ang paglikas sa ilang lugar matapos halos sabay na sumiklab ang wildfire sa Peresteria at Selenia. Umabot sa 200 na bombero, 15 na fire truck, 6 na eroplano at 7 helicopter ang ipinadala upang apulahin ang apoy. Tumulong din ang Coast Guard at mga pribadong sasakyang pandagat sa paglikas sa mga residente at turistang naapektuhan ng sunog. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang mapigilan ang paglawak ng wildfire at maprotektahan ang mga komunidad at kabundukan sa lugar.
0: Todo International.
2: At sa pinakahuling balita sa labas ng bansa, patay ang isang 32 anyos na babae mula Colombia matapos ma-rescue mula sa ilalim ng mga guho kung saan na-trap ng halos 37 oras kasunod ng malakas na lindol. Ayon sa mga ulat na ilabas si Daniela Largo mula sa mga guho sa Pereira noong Agosto 11. Gayunman, binawian siya ng buhay noong Agosto 14 dahil sa mga tinamong pinsala. Naiwan ni Largo ang kanyang 12 anyos na anak na lalaki. Samantala, ayon sa mga otoridad, umabot na sa 294 ang bilang ng mga nasawi habang halos 4,000 naman ang nasugatan at nasa 320 katao pa rin ang pinaghahanap. Patuloy ang search and rescue operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng nasabing sakuna.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Umampyon ang Aklanon racer na si Joshua David Marquez, anak ni Congressman Papa Jess Marquez, sa race 8 ng Toyota Gazoo Racing Cup Philippines. Matapos makuha ang unang pwesto sa round 3 ng kompetisyon. Bukod sa kanyang championship finish, nakamit din ni Marquez ang ikalawang pwesto sa race 7 at race 9. Dahilan upang makapagtala siya ng tatlong podium finishes sa nasabing round. Magugunitang sa naunang karera sa Clark noong Hulyo, nagtapos si Marquez sa ikatlong pwesto sa race 5 at 6. Sa darating na Setyembre, muling sasabag si Marquez sa karera sa Clark International Speedway sa Pampanga.
0: Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, muling magsama-sama ang 96 girl group na Viva Hot Babes para sa kanilang reunion concert na Bulaklak. Viva Hot Babes reunion concert sa Oktobre 23 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Kabilang sa unang batch ng mga magtatanghal sina Katya Santos, Andrea Del Rosario, Maui Taylor, Gwen Garce, Sherry, JC Parker, Ella V at Jennifer Lee. Inaasahang i-anonsyo rin sa mga susunod na araw ang iba pang makakasama sa konsyerto. Nasa 1,500 pesos hanggang 6,800 pesos ang presyo ng ticket. Ilan sa mga kantang sumikat sa grupo ay Bulaklak at Basketball.
0: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Itinapon na lamang ng mga magsasaka ang kanilang mga Chinese cabbage o repolyo at carrot sa kabaan ng Labella Lacamen Road sa Tublay, Benguet. Dahil sa bagsak na presyo ng mga produkto at kakulangan ng sapat na mga mamimili. Ayon sa mga magsasaka, mas pinili na lamang nilang itapon ang kanilang mga ani kaysa dalhin ang mga ito sa mga trading center sa La Trinidad dahil masyadong mataas ang gasto sa transportasyon. Bukod sa mababang presyo at mahinang demand, patuloy ding naapektuhan ng malalakas na pag-ulan ang mga magsasaka sa Benguet. Umaasa ang mga magsasaka sa agarang tulong upang mabawasan ang kanilang paglugi at masuportahan ang kanilang kabuhayan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para sa pinakahuling balita-balita pangkalusugan, target ng Department of Health or DOH na ma-screen para sa tuberculosis or TB ang 12 milyong Pilipino ngayong 2026 bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan na matukoy at magamot agad ang mga may sakit. Bahagi ito ng Philippine Strategic TB Elimination Plan Phase 2 na naglalayong palawakin ang screening, testing at paggamot sa TB sa buong bansa. Kabilang sa mga hakbang, paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng AI-powered portable chest X-ray para sa mas mailapit ang screening sa mga komunidad, particular sa mga lugar na mahirap maabot. Ayon sa WHO, mahalaga ang maagang pagtukoy sa TB dahil ito ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakaapekto sa baga at naipapasa sa pamamagitan ng hangin kapag ang taong may TB or tuberculosis ay umuubo, bumabahing o dumudura. Gayunman, naiiwasan at nagagamot ang TB kapag natukoy at naagapan.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success LT Got LT Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katulong John Lester Galigaw
2: at katulong Lilia De La Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako rung More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, impunto alas 12:05. Standby sa ating mga pagpangalagad, programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon. Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon. Todo Aksyon.

0: Nabian it panibago nga miyembro para nga mapil apan vacuum. Konsyo it barangay kaano nga ginapamunuan ni barangay Captain Vic Mandal.
1: Todo aksyon.
0: Then oro nagsumpa kahapon sa opisina ni Mayor Juris Bautista Sokol. Nangin kabahin yun ag nangin miyembro kon it konsyo sa barangay. Barangay Kaano. Balikan nato nun bayan-bayan diya sa ato niya pagpangalagat. And likewise, tayo nagahilapit mga abyan nga aktibidad. Na kinapamunuan mga abyan at Committee on Transportation. And Honorable Sangguniang Bayan Member Matt Aaron Guzman. Chair on Transportation Kuliang Bayan at Banwat Kalibo. Para nga ipaydago mga abyan nung aton nga mga drivers at PUG and PUB nagabiyaya sa Banwat Kalibo vice versa isang ka Road Safety Seminar.
1: Todo aksyon.
0: Pagabuton pagid nga ewang adlaw nga parliamentary procedure for youth para sa aton nga mga estudyante iya sa Banwat Kalibo na ikapatigayon man iya sa Banwat Kalibo partikular sa fourth floor kung aton nga bag-o nga municipal hall building LGU Kalibo. San ora? Aton nga tao at nagkakasibo man nga itupangod riya sa aton nga pagpangalagad. Bakit mga abyan sa mga bag-o naton nga mga nag-aakto nga OIC or Officer in Charge matapos mga abyan nga mag-retiro gun. Aton nga Municipal Engineer at LGU Kalibo nga si Municipal Engineer at Engineer Amalia Ami Francisco Buslan at OIC or Officer in Charge. Sinuro nga aton nga Officer in Charge man at aton nga Municipal Engineering Department. Ang pagtaliwan sa piyak nga kinabuhi gupiyadaga. Mr. Leonard Cristobal aton nga Human Resources at LGU Kalibo karong ana karang second in rank morong first lady ni SB member Matt Aaron Guzman JMM Guzman mga abyan. Reportedly in silo sa ibang departamento ang nag-aakto nga OIC or Officer in Charge coming from local civil registrar at LGU Kalibo.
1: Aksyon!
0: Ngayon nga aton nga pagkatawad man gihapon itig tupango diya sa aton nga pagpangalagad para ma-idea ro aton nga mga pumuyong kalibunhon. Alin nga kinabuhi na sa aton nga Municipal Hall at LGU Kalibo.
1: Todo aksyon.
0: Kaya ang medyo hindi naton mga abyan mapatihan nga nagkainabo sa Muir in Zamboanga City. Sa Sangka Universidad, ay hoy! Ano nakasugod rong Sangka high-powered firearms mga abyan Sangka Universidad mga abyan nga gingamit para nga barilon rong ana nga mga kaklase agro ana nga teacher Sangka grade 7 student at Ateneo de Zamboanga University High School Department para suspect Sangka grade 7 baril man sa ang anak, kagawin matapos mga abyan nga ginbaril na narong anang ang mga classmates. for today, Daiwa Rung.

0: patay.
1: Madumduman yung mga abyan, may natabo man kara sa takloban. Naalarma man rong aton nga lokal nga pamunuan it banwat kalibo. No? Sarang ka kinabo mga abyan. At nasundan nyo man to sa bahin it sa Buanga City nga Universidad. Nakataliwan nga bugan nagpanagtag si Mayor Juris Bautista Socro it metal detector. Ilahan niya sa banwat kalibo para nga madouble chikid gunano rong mga bitbit agdaga sa anang mga bag aton nga mga estudyante ho. Ito sa Zamboanga City mga abyan bahay na lutsan gid agdaywa gid rong pinatay mga abyan it kapwa na naman nga estudyante nga grade 7. Nasamaran o may mga naiguan pagkat niya mga estudyante at the same time rung teacher mismo itasambit nga universidad. Nakaka-alarma unda mga abyan, no? Hindi ki dapat agangay kita magtao it ginatawag mga nga kumpiyansa sa aton nga mga estudyante. Dapat alerto gidrong aton nga mga security officer nga nagabantay sa pila ka mga eskwelahan man iya sa Banwat Kalibuag probinsya Taklan. Masubo man mga biyano sang ka estudyante agunga pakunot mayor to sa bato sa mga napatay sa pagpamaril isang ka grade 7 student naman natong grade 7 first year high school. Yan o aton nga buluban tayo mga abyan pinakauli nga development nanoro nangin motibo ham-an namaril isang ka grade 7 student ag ham-an nakasugod mga abyan sa universidad rong sangka armas naging gamit para nga barilon rong kapuanan ng estudyante. Nakasugod pa mismo ita classroom ha. By the way mga abyan, happy viewing and happy listening galing sa kay GP Magpusaw Mayad nga Truadlaw from GPA Magpusaw. Thank you. And of course, sa Germany kay Ma'am Elizabeth. Ang bilong nga pamilya nga nagatabid ka ton makaroon nga Truadlaw. Ang bilong nga pamilya, agroan ang pamilya iya sa bahin itabarangay Badyo sa Banwat Numansya. Nag-tune in man iya sa Radyo Todo Aklan. And of course, sa kay Michael Villanueva Sulina, kagawad it barangay Laging Banwa West. Ayan nga Todlaw, katodong Rolly Boy, patamiyaw akong sinakpan iya sa Laging Banwa West. No problem. Salamat gali sa pag-uto ni mo ha. So, nakataliwan nga isbadong adlaw. Ay nagpadaga pa yung mawait ng hupya nga tinapay. Ay tinongtong kuman iya sa lamisaw sa aton nga newsroom. Ay, wa makapilahe. Pinotakte, wa manabi iya si Katodong Rinald. Wa man mabutan na ito. Wa man nato mabutan si Katodong Judel. Wa man nato maistorbo si Katodong Judiet. Ay, nagaprograma. Tinongtong si Babot Lamisa. Alams na, gutom lang lahat. Ay, kanamitun ko no, katong nasambit nga siya, hupya. May lunga sa tunga. Tortisito ni Kagawad, Michael Villanueva Sulina at Barangay Laging Banwa West na Banwat naman siya. Happy viewing, no? Salamat gid kay Lina Mercado. Thank you for watching. And of course, thank you man, no? Salamat man, no? For being with us. Yes, sa aton nga Martes nga presentation. Programang Tundo Aksyon kay Dongdong Oboyes Bilyusilio. Watching live from Tundo, Manila. Ang bilong nga pamilya na sa Tundo, Manila. Good afternoon. So there you have it. Uy, by the way, ha, belated happy birthday gili kay Raymond. Birthday man imaw kahapon, 11 months na na. Kita na ko, wow, ka na miton loto ni Hadon Kagawad Noynoy Timpura. Sa? Oo. Pinamaghan sa payok nga pato. Pinadaghan pa ko. Inimbitahan pa ako, pinapulutan pa ako kabiit, pato nga pong pinamaghan sa payok. So, nagkahuyap kung pilang hiwa akong haubos kabiit. Tatlo. Si LBB turong na dali. Salamat kino sa kay Mr. and Mrs. Kagawad Noynoy Timpurasa agay Nini Timpurasa it si Chupangpang Barangay Tibiyawan sa Banwa it Makatong. And happy happy birthday gali kay Vice kay Makato Vice Mayor Marcusa Kuseng Rocha na nagasilibrar ko ang birthday makaron nga adlaw. Happy happy birthday nga ay Vice Mayor Kuseng Rusya at Banwat Makato. Kay Ga Torre, thank you. Salamat gi sa pagpamatiya sa program. Kabay nga mangin matalunsay ro inyo nga pagpamati makaron nga Martes ha. Alright, so there you have it, mga biyano aton nga first batch sa aton nga tunubati agro aton nga headlines. Panumbalikan natin mga biyano mga detalye. It aton nga mga headlines matapos ilaman rupila ka mga panom dumalit sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robesora sa Pilipinas. Alas 12:23 sa grayang oras sa ginatot ka aton it more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: protect the heart mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa yung Luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka kon.
2: Wa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
10: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
11: Alright, sa manakiya sa aton nga pagpangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo, kinapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. No, again, happy viewing and happy listening gate kay Ga Turi. Thank you sa pag-monitor sa Radio Todo. So, ato nga pagpangalagad banwa, kahapon may ginpatigayon nga OT King sa Office of the Mayor, no? Para punan rong kugang, no? Nga miyembro at sangguniang barangay it barangay Kaano nga ginapamunuan ni barangay Captain Vic Mandal.
10: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
11: Kumo nga nagresign bilang miyembro sa sangguniang barangay si Kagawad Merly Carpio, nagbuhos kana si Gaylord Cipriano, no, or Kagawad Gaylord Cipriano nga kahapon opisyal nga nagsumpa. No. Agin pasumpa ni Honorable Mayor Joris Bautista Socro.
10: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
11: So, congratulations sa kay Gaylord Cipriano bilang miyembro at konsiyo di barangay or miyembro at barangay council at barangay Kaano. Matapos nga magsumpa kahapon nga adlaw. Dahil si kagawad Merle Carpio nag-resign ang nag-abroad suno sa nabuo naton nga impormasyon.
10: Todo aksyon! Todo aksyon!
11: Sa pihak nga bahin, ginpahayag man ni Honorable Sangguniang Bayan Member Matt Aaron Guzman nga sa pag-abuton nga Agosto 20 rong miyembro isang kaasosasyon at PUG ag PUB nga mga drivers nga nagabiyahe iya sa Banuat Kalibo vice versa.
10: Todo aksyon!
11: Ay ika-ipedagom sa Road Safety Seminar. Iyon sa pag-abuton ng Agosto 20 nasa 4th floor, 9 o'clock in the morning sa bagong Municipal Hall Building at Banwa at Kalibo. Kung katuyuan ka ng mga abyan para nga iwas disgrasya sa aton nga mga drivers ang hindi mabutang sa agang-agang roanda karanga mga pasahero.
10: Todo aksyon!
11: So, riyas ang ka orientation seminar ag reminders no sa aton nga mga PUB ag PUG drivers iya sa Banuat Kalibo nga dapat gid no nga ma refresh rong aton nga mga drivers mga bian it PUG and PUB para from time to time ay hindi mabutang sa agang-agang agdisgrasya rong aton nga mga pasaheros.
10: Todo aksyon!
11: Happy viewing and happy listening. Galino kay Marlene Zacarias Igat, no? Ina sa Billioni Store, no? Nga ginapanaganahan ni Mrs. Sinaida Tomasar Billiones nga nagapamati man makaron nga true adlaw, no? Kumusta rong aton negosyo ina sa public market, no? Ay the only outlet at more power probiotic at in one coffee mix rong Billioni Store ina sa gwa it aton nga Makato public market.
10: Todo aksyon!
11: Ay kahapon nag-deliver ako to kahapon. At 20 ka mga boxes at more power. Nan, ay every weekend ginaka nauubos ng stock. Inasa Billioni Store at more power. Gani, kada weekend, no? May order. Ay kung kisa naubusan man kami yet stock. Hindi kami agad-agad man makadeliver, no? Kung kisa rung nag-deliver lang gani, ang kaibahan. Hindi yun ako. Kahit kahapon, ako ginrong na kunan na jackpotan para mag-deliver kahapon.
10: Todo aksyon!
11: Ag labaw labi sa tanan, gindugang pagid ni SB member Matt Aaron Guzman nga may daywang adlaw nga igapatigayon nga parliamentary procedure for youth, no, para sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Banwa it Kalibo, no, igapatigayon man ang nasambit nga daywang adlaw nga parliamentary procedure for youth seminar sa Agosto 22 hasta Agosto 23 sa inamang gyapon sa 4th floor at LGU Kalibo Municipal Hall Building. Samtang bahay kahapon at sa ibarong mod nga nakita ko kay Ma'am M.M. Guzman. Sumagang kahapon, pasaka imaw sa Office of the Mayor. Hiya ako sa may lobby. Medyo seryoso rong anang aura kahapon. Gasaka, no? Sa Office of the Mayor. But the Mayor ay indisposed kahapon it gahon ina. No, sa anang opisina, nag-abot siguro truadlaw gun, no? Por dahil mga abyan, matapos nga gulpi nga nagtaliwan sa piyang kinabuhi rong aton nga human resource department head, no, si Mr. Leonard Cristobal, no, ay second sa rank and file, mga abyan, si Ma'am M.M. Guzman, Saldivar Guzman. Inantisipar, kumanding arong yung agawang, ginisurihan yung gani, kung sinurong mag-aakto, no, para sa man, pag wala tayong human resource head, ay magiging kawawa ro aton nga mga job order employee para sa renewal, no, ay dali lang ano makaron January, February, March, April, May, June, July, August, third quarter, dali lang matapos, no, para sa renewal. So kinangan may magatik over gid nga human resource head tong LGU. So ginabati-bati ngarong mag-aakto mga abyan bilang OIC rong second in rank, no, si Ma'am M.M. Guzman. But kahapon na-confirm naton sa Office of the Mayor, no, sana nga mga staff ngarong mag-aakto for the meantime nga OIC amo si Donabel Manalo nga taga Local Civil Registrar or LCR at LGU Kalibo. No. Oh. Ag si M.M. Guzman iga transfer anay sa iba nga departamento. I do not know kung sa inimaw nga departamento ay mau transfer, no? Wa pa nato ma double check, kain na na. Nasa Office of the Mayor.
10: Todo aksyon.
11: Something wrong. Sino ba nga? No? Sa bagay, hindi man direkta nga pwede nga mag-aktualize si M.M. No? Nga mangin kabugos ni Mr. Leonard, no? Kinangan mabutang anay particular, no, nga mag-aakto bilang OIC ag di karon yung dayon mag-kwadrong aton nga taga rong committee chair on human resources in Ogane si di ba si SB member ni Maribaldo, no, parang siya, oh, sino ba garong mag-aakto o mabutang bilang full-fledged human resource head at aton nga LGU, no, ay OIC pamalaris si Donabel.
10: Todo aksyon.
11: So tanawo naton na kung sino gitarong mangin human resource, no, at LGU Kalibo Department, ay si Donabel Macaron. Medyo bati-bati. Gani, medyo may sangag ito sa taga human resource cap. Galing, di ko pa mag-confirm, no? Bati-bati man lang, ha? No? Ay sa aura kahapon nakita ko, not in a good mood kahapon, rong aura ni Ma'am M.M. Guzman, eh. Kahapon itong mag-last gist yun. Ang kaiwang balik, saka panaog si Babaw, si Ma'am M.M. sa office ni Mayor.
10: Todo aksyon!
11: Todo aksyon! Oo, di yun paro aton nga tuotan awon mga abyan, no? Ay, rung aton makaroon nga officer in charge at aton nga municipal engineer's office ay nagretiro gon si Kwan, si Engineer Amalia Francisco, ay si Engineer Dave Ignacio. Bahay matsama na asigro anang kurig makaroon, di ko hagos madakpan, eh. No? Masakong makaroon si Engineer Dave, no? Pero pamasyaran tarahin aga. Nasa na opisina, kumusta hong taman? Kung anang nga pag-akto bilang officer in charge nga municipal engineer at Banua it Kalibo.
10: Todo Aksyon.
11: Engineer Dev Ignacio. Wa ko man ako kanang ka kuno ka chat eh. Ano kana naka chat ka por dahil masako imaw. Eh. Okay? So tanawon pa nato ng mga abyan rong pila ka mga masunod nga scenario nga posible matabo dayang pag akto it daywa ka mga OIC sa daywa ka departamento it LGU Kalibo no si Ma'am Donabel nalo ag si sa human resource ha? Ag sa engineering si Engineer Dave Ignacio.
10: Todo Aksyon.
11: Di yun dong aton nga bubatayan. Okay. Di. Wa pa kailabas boss, masako pirmahan. Ay, kita mo gilangon. Hanggang pamati, galiman. Si Engineer David Torres Ignacio, aton nga OIC Municipal Engineer, nagatabid gali ka aton makaron. Agwa pa tayo mao kailabas. Oo. Ay, abuan ng pirmahan. Tan. Imauno abiga akto makaron eh. Agsigiro anang inspeksyon sa market para matapos. Pero pangutana ko kay mo Engineer Dev, saan o matransfer sa ground floor rong aton nga taga temporary public market? Ayho, pirmi ang sanda naga kuan kung tigugan, nagaugan man sanda kuno nga pwesto to. Oo. Saan o sanda makuan? Saan o gitarong isa kuan gitat? Rong adlaw nga pagsaylo ng daro na engineer Dev sa aton nga bago nga public market at aton nga mga negosyante ay sige pa inyong inspeksyon matuod nakita ko na matuod siya managkakurig loan ang sakit na permisa atubang at aton nga ginakonstruct nga public market eh ni engineer Dev no? Parang hands on sa makaroon may konyurabi may puder yun imaw eh lain ko nakataliwan nga wasat puder ay po dahil amat-amat yung transfer boss, di naton mabigla, ayun. Doon, masayra naton, di ba? Amat-amat transfer anda. No, hindi pwede tanan yung transfer gain. No, amat-amat yang. Muro ako nga pagkaintindi, di na mag-gulpiyada. No, sunol kay Engineer Dev Ignacio, hindi mag-gulpiyada, amat-amat yang. Kung amat-amat, ay butang bago na one after the other. Priority, sinuro priority? Rung aton nga mga manok isda, manok karne, o manok baligyat o tanon, manok baligyat bugas, nano sistema man, Engineer Dev?
10: Todo Aksyon!
11: Nan, agkabay pa, nga sambato ang rung maging hari sa aton nga tindahan. Ay, kung tabing naintindihan na, masadaywa tatlo tayo naghari rung sa tindahan ta. Matodra. Ah, Noy, Mr. Noy Pador.
10: Todo Aksyon.
11: Bati ko, daywa tatlo anay mayor ina sa tindahan ta. Hindi ko maintindihan gani kung sino kita. Si Noy Pador kita aro ato nga market administrator o may iba pa nga market administrator.
10: Todo Aksyon.
11: Ay, bato-bato sa langit ang tabahan, wag lang po magagalit, ano? Ay na-monitor nato na ay medyo nagalingo-lingo lay tingkoy ni Noy Pador kung may nag-aastaro na nga medyo hari, mas hari pa ka na eh.
10: Todo Aksyon!
11: Kay Rosie Iso, good afternoon, katodo Aksyon, God bless, katodo Aksyon. kato Aksyon, yan ah. Kaya Ma'am Rosie Isog, thank you for watching live, no? Iya sa aton nga pagpangalagad. May mga na-obserbahan ako na sa aton nga munisipyo pero hindi ko gid ma-kwan eh, ma-mention anay eh. At sa something wrong, no? Sa aton nga mga department heads. Parang ibarong dating makaroon na, no? Oh. So, tanawon talang anay, agobserbahan tat mayad. Ay matya ibarong dating makaroon, iba natin nga mga department head, no? Kumpara sa mga previous nga mga binugan.
10: Todo Aksyon!
11: Alright mga abyan, so sa aton nga pagbalik, ro iba pagin aton nga mga tao pang tondiya sa aton nga pagpangalaga, no? Pursuan naton ug dagagan mga abyan sa rayang pag-abuto naton nga barangay Anis Election Agrong Report ni Katodong Gisrel Nervar sa halin sa nakaranga area of responsibility. Panumbalikan naton matapos gid lamang rupila ka mga panumdom halin sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Reggie Plus. Yung oras sa Pilipinas alas 12:54. Agreng oras ay ginatawag ka aton it or ginhatod ka aton it Gold Eagle Beer. Pagkatapos mamak, relax Gold Eagle Beer.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
15: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
16: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
17: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
16: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblasyon Makato Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko
3: niyo
2: yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming online number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Digon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon ah. Ikotin mo man abi, roi mo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
12: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
15: Alright, sa balik sa aton nga pagpangalaga, programang Todo Aksyon, sa gihapon niyo ginapamatian niya sa Radyo Todo Aklan, no? Kay Roger Losero Nagales, good noon, katodong Sir Rory Boy Herrera, happy happy Tuesday sir, have a bliss today, enjoy your day sa imong programang Todo Aksyon, sa Radyo Todo 88.5 FM, Aklan, ilabas kita sir, always good health, no? Thank you, kid. Kay Roger Losero Nagales. Neighbor ko na, ha? Magkagapit ko si Roger Losero Nagales. Di ko pag-i-disclose kung siin. Kami nag-neighbor. Kay Rex Pilayo, pag-rate lang sa Barangay Yawan sa pamilya Tayco Pilayo. Nagkapamatik, pirmi kada adlaw. Kay Lupi, kay Richard, kay Raymond, kay Junior or GR, kay Leo, Frederick, kay Boch, kay Kobe, sa Barangay Yawan, Ibahay, alin niya kay Rex Pilayo, at Barangay Yawan. Salamat from Rex Pilayo gihapon. Ayos man ta. Okay man sa alright ha.
16: Todo Aksyon!
15: Yawan, Ibahay ha. Thank you again ha, sa pagmonitor iya. Pamilya Pilayo, Pamilya Tayco, nga nagpamati na sa Yawan, Ibahay. Nakastan ba mga abiyan si Katodong Jisrael Narvar, no? Saan nga mga natipon nga report live, Andrick? Word, the action is
16: Radyo Todo Live Report!
15: Katodong Jisrael, please go ahead.
17: Pagpauswag sa pagpanguma at pagtaw katodong ro ita mas abo pa ang oportunidad sa mga mangungumar o sentro ita pagkapasar ita memorandum of agreement o kun MOA katodong rin katodong roli no ita Agricultural Training Institute o kun ATI Korea International Cooperation Agency o kun COICA aga Riverland Farmers Association nga katodong roli kay nasaging patigayon nga MOA signing ceremony no nakarasamay Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center sa may barangay na Luo yang sa banwa ita kalibo katodong roli no kasi na pagi karasan sa sambit nga kasugtanan ginapaabot nga mapabakod no kapasidad it mga membro kara ita farmers association pagi ka sa mga training mga technical nga bulig aga pagpagapad it mga pag-o nga teknolohiya aga agrikultura nga katodong roli no kabahin man saging layon ita pagpanami ita produksyon pag proseso agasta sa pagbaligya katodong roli it mga produkto it mga mangunguma agod nga mas mapanami pagid ro kalidad ita produkto aga mas mapa abo paro kita it mga beneficiaryo nga ra katodong ruling no kung suno sa mga nagapasimuno itang sabi ng karang programa is importante ro kooperasyon no itarayang tatlo nga ra katodong ruling ka mga asosasyon no agod sa pag-atubang no it nasambitan ka nga mga tatawag ka nga hamon yaka sa itong agrikultura ilabigon sa mga pag-adapt mga modernong teknolohiya nga katodong roli aga mas epesyente nga pamaagi sa pag-panguma katodong nga roli no ging paabot man nga rumuwahay maging dungan dugang nga oportunidad para man sa mga manguma nga makabuog itabagpo nga mga idea mga teknikal nga suporta aga mga programa katodong roli nga makabulig sa pag pauswag ita itong karakabuhian sa sektor it agrikultura yaka sa itong probinsya ita akgan katodong roli. Samtang bukod dyan kara no sa MOA signing ceremony una man kinakatodong roli patok man karakaina pero mga produkto magaling kara sa itong karang aklan na Jills Management ako ng BGMP katodong roli magaling sa itong karang mga PDLs kung sasihin na nakalatag man kayo na kara mga tawag kara mga produkto nga ginaubra ba katodong roli nga kara sa sulit ating karang BGMP para sa natawag karang mga nito products nga katodong roli may mga natawag pa karang mga wood carving nga kaina nga may mga tote bag nga kung tawagon katodong roli nga himo man sa mga natawag karang mga pinya fibers nga katodong roli kasi si governor nga nakinakara si Jose Mira Flores kay nakatodong roli is nakabakal panganikaraita sa bilog man no sa ginpatagayin karang nga ribbon cutting no katodong roli aga kung sasihin ito pasta makaron pero mga produkto nga natatong karang PDLs magaling ka sa itong BGMP no para man makita itong pila ka mga pumuyo mga tao na mga visitors na karang sa itong karang Aklan training center o nakar sa itong Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center na sa loob pero mga natawag karang produkto nga aging ubra nga may daga karang dedikasyon aga pati kasog o kung tawag karang kahugod katodong roli itong karang pila ka mga PDLs nga apisar nga nakakulong no nakar sa itong karabi GMP ay padayon gapon nga ginasuportahan no pila ka mga natawag karang product making yakar sa itong karang probinsya ita akan katodong roli
15: katodong Jesus magluwas kay Governor Joel Miraflores sino pa nga mga opisyal rong present during the activity.
17: Una man kara si Attorney Boy Kimpo katodong roli tawag kara nag-attender man sa nasampitan kara programa
15: bilang,
17: si
15: bilang committee chair on agriculture si board member Attorney Boy Kimpo.
17: Yes katodong roli una man kara si tawagan si Soviet De La Cruz pro atong kara nga manager itong kara nga AADFTC nga katodong roli una man kara si roatong karanga provincial agriculturist nga katodong roli nag-attender man sa nasambitan karanga aktibidad aga pila pa karanga mga private sectors nung nag-join man sa nasambitan karanga MOA signing ceremony una karsa na looka barangay ka na looka yaka sa Banuat Kalibo katodong roli okay. No so dugang pangabalita yung magkakaroon sa itong karanga probinsya no sang ka Bicolar accident katodong roli nung naguntad nakarasa may bahayang karta barangay may barang

0: ni katadoroli una kar sa dagom it makagilong karanga ilim non no hasta kar katadoroli nga nahugan ni eh. Anda karanga Bicolo sa kilid karait karsada katadoroli nga may dagom karanga mga lima karanga mga 5 feet nga katadoroli ita dagom no parehas karang nagangkon itagasgas ag iba pa karang mga ninasa na karanga agawas rong daywa karang sakit motorsiklo aga insigida matangin daga no it mga rescuers sa atong karang Buruanga District Hospital samtang Rosambilog Matakaray sigada sa atong karang Provincial Hospital para man sa nakaigo kara nga pagbuong katudong roli samtang nasayuran pa nga motorsiklo nga ginamit nanda is hugam man lang man yan katudong roli no sa karang kakilaga bago nanda karaging ng aksidente yung nasasabitan kara nga lugar katodong roli. Samtang dugang pagkid nga balita, yung matakar sa may banwa ay Libakaw, sang ka wanted person sa kaso karang simple arson, noro na dakop, itatong karang Libakaw Municipal Police Station, sa gating patagayin karang intelligence driving drive-in operation, nakara sa may sitio proper, barangay Loktuga sa banwa ay Libakaw, kay na karatagaon katodong roli. Nuksin, yung operasyon ni pangunahan ni Police Captain Larry John Vidal, OIC, itatong karang Libakaw Municipal Police Station, kung sa scene, na tonton katodong roli, itatong karang mga pulisan pero kung sa scene nagapanago ng sabitang na suspect na tapos karong verifikasyon aga pagsubaybay man sa mga nabaton karang impormasyon katudong nga roli bit-bit katudong motoridad rong warrant of arrest kontra sa suspect na may criminal case number 18599 para sa simple arson katudong nga roli no, sa idaong karat section 3 second ita presidential decree ita 1613 no, katudong nga roli rayang yung warrant is ging issue ko Hunyo a 4 2026 ni Honorable Judge Jubel Barrera del Moro. No, itong karang presiding judge, ita 6 Judicial Region Branch 2, yung karang sa itong karang probinsya, ita Aklan, iya sa Banuat Kalibo, katodong roli, ag-uwa kara ita piansa, naging rekomendar atong karang korte para sa temporaryong telwayan, ito sabitan kara nga sospechado. Samtang rin matang suspect, idagara sa itong karang Libakaw sa Municipal Police Station para man sa dokumentasyon, no, aga nakaigo kara nga disposition katodong roli.
1: Okay.
0: So far sa pagsikir pati baka naman Municipal Police Station sa itong bukos nga probinsya naging matutaway man no may karat mamadugog gid nga insidente respondian atong karang mga otoridad. Pero sa todo aksyon na kumansi katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo Todo Aksyon.
1: Alright, thank you very much guys kay katudong Gisrael Narbar no sa anang report no alin sa anang karang area of responsibility kung ipatigay mga abihan nga muwa signing and product display ina sa may bahin it barangay na Luok no nga gin atindihan gin pamunuan gin mismo ni Governor Jose Enrique Juen Miraflores and the rest member of the Provincial Board and other department heads it aton nga provincial government no and likewise rong pila ka mga police report sa tagsa ka mga municipal police station sa una ag segundo distrito kung aton nga probinsya it aklan
2: todo aksyon
1: sa aton nga pagpadayon happy viewing happy listening no sa aton mga tagpamatina sa sitio Pangpang no sa barangay Tibyawan nagapamati makaron si Banji no o Evangeline Sabino Puod ayan riyon siya rong first lady ni Mark Puod nan agapamati pagid si Mr. and Mrs. Gingging at Edwin nagpamati nanong apelido lang da lipat ko oh icon yata sa ato bang itakon anang residensya agapamati ay kilagang-kilaga ko gid no si Boltar ag si Kristen si Boltar Puod apelyido si Kristen Aurelio hay man hay indi man paglawaga man ro Puod kun ingadlan mo ang pangagan tawagang man ako sakay Kristen Aurelio et Burakay
2: todo aksyon
1: Dalegen na dalegen.

0: Dahil kay Christine, no? Si Christine Aurelio, ay kapasimpalan pa taron. Malay mo, base may tumagang pa, aghilipat. Pero sa matod, sugiran ta kamo para hindi kamo managang, no? Hindi kamo hilipat, may asawa o tayo maron. Si Voltar Poon.
1: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
0: Tatlo, andang unga! Dali, gina. Aron, dali ka. Okay. Sa ato niya pagpadayon man, no? Nag-amat-amat yung gitman. Nagapapil, no, rong aton nga mga aspirante o aspirant para sa pagka-barangay kagawad, para sa pagka-barangay kapitan, no, sa tag-satag sa kabarangay, no. Ay nataw pang dantabi sa Makato nga amat-amat yon, no. Rong anda kara nga paghugag ag pag kumbinsi, no, ag pagpakitang gilas it aton nga mga aspirante.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: No? Kabay pa, nga rong aton nga mga butante ay magpili it nagakadapat ag nagakaangay nga kung sin mapuslan baga. No? Agwat ginapili. Na, wat ginapili. Na sa pribado ka man nga lokasyon o kon sa publiko ka man nga lokasyon, dapat parihas rong aton nga pagtratar sa aton nga mga constituent. Hindi nga hambagon naton nga kumo inakat imo sa sangka pribado nga lugar ay hindi ka mo makataot bulig ay private through inyo nga napahamtangan.
1: Todo aksyon!
0: Rong nagahamba nga private rong lugar hay base wa kagubot nga naghamba at imo nga private rayong nasambit nga pampubliko nga lugar kamana ko pabahay pribado bagaron ambago naton private ron, di kami makabulig rin na makataol proyekto sa inyong barangay sa inyong nga sityo ay private na yon. Uy, nalipat ka mo anat gobyerno ron rong pabahay nga ron. Nan, hindi ninyo paghambaon nga pribado ron. Gani, dapat ag-angay nga buligan ninyo. Ibutang taginabi nga pribado ron. Hay, hindi patas ninyo pagtatar sa inyong nga tao, sa inyong nga mga constituent kundo yun. Diba? Oh, hay makaron, ay ginambay ninyo nga hindi ka mo makabulig ay pribado rin yung pabahay nga ron. Hay, base, ang pag-abot ito oras nga rin naghihilapit yun ng barangay eleksyon. Ay, ha? Aro iba naghambag karon hay puro gid re-electiones. Oh. Hay, hambagon manit mga pumuyo. Hay pribado ta kami, hindi kami kayo kaboto.
1: Todo aksyon.
0: Di ba Kristen? Ambang tot kilaga ni mo nga private inyo nga ron nga no istaran. Gani hindi mo makabulig kayo. Oh. Di ba geng? Gani hindi man kamo magbulig kanda kun magpalapit kinyo pag oras nga magbinotuhan yon.
1: Todo aksyon!
0: Eh, wag ta na ila nga sosistema. Rung rin nga klase ta na hay, hindi ta't marami pamatian ron. Nagkatao at ang kamukaroon it, natawag nga dumot. No? Nang magadumot kinyo karoon tao, ay may ginapili ka mo. Di ba? Makaroon ay nagilapit yung eleksyon. Ha? Mapalapit yung kamo, kapangayo, pasay, makakanyo kamo, mapabatsyagon kamo, nga may intensyon kamo. Nga mapare-elect, ay hindi pwede ron sa aton nga mga intelihente at anang mga butante.
1: Todo aksyon!
0: ay kasayod kita kung sinorong dapat ag-angay nga mangin opisyal at barangay. Yung insakto ba rong anang tratasyon sa tao, patas. Wat pinasay, wat pinalabi. Kundi patas. Kung nagpaiming-iming ka mo sa mga pumuguyo, dapat mangin patas ka mo sa uwa pa aghasta sa makaron. Para pag-abot it oras nga kinahangan ninyo rong bulig itre yung pumuguyo, hay hindi gid kamo malipatan ang hindi gid kamo pagbalibaran.
1: Toto Aksyon.
0: Di ba Kap Alan Rose? Akong amigo nga kapitan ay hay. Mamba na small battery ball pero grabe, no? Pag-abot sa pagdumagahan sa barangay, wagid nagakwan, nagaminyar na watat ginapili para sa anang mga pumuyo, para sa pumuyo, ginataon na bisan wasait ugo sa ibabaw, basta imaut anarong ugo it anang barangay, pero pareho ro anang pagtratar sa anang mga constituent ina sa anang barangay ni Kapitan Alan Rose.
1: Toto Aksyon.
0: Backup, no? Ano gani ako tumawa lang para makainom man tot kapito sa anang barangay man.
1: Toto Aksyon.
0: Kabo maabo rong ginakuno-kuno makaron kapin pa sa poblasyon. Ginakuno-kuno na sa poblasyon sa Banot Makatukod sin orong makwintro it incumbent. Si Kapitan Shirley ang isa official member sa Gunayan Bayan amorong kapitan it poblasyon. So ginakuno-kuno na maingkwintro ka na rong dating mayor, si former mayor Monmon Ligaspe.
1: Toto Aksyon.
0: Ay kung pangutanon ko, so, pangutanon ko si amigo ko nga dating kapitan man, no, Timmy Dilasina, wa man ako plano magdagagan kapitan. Bay ikanda ina, managat dong rule. Imaw nagdaho ka akong kahapon itkwan, itkape, no? Imaw nagdaho itkape agbayad. Si former barangay captain na Timmy Dilasina, na asawa ni former vice mayor and now SB member Nene Nerle Dilasina.
1: Toto Aksyon.
0: Nga nag-birthday ko na kataliwan man nga Domingo, no? Belated happy birthday, ah. So tanaw naton rong barangay poblasyon by next rong bantayan pagin naton rong libang ay medyo mabaskog, no, rong manok nga maengkwentro sa incumbent, no, si Milagreng amorong maengkwentro sa incumbent barangay captain at barangay libang. Suno sa nabuo naton nga impormasyon ag si Milagreng barangay kagawad, no, it libang ag sigit anang lumbayag ag wat pili nga pagtao it bulig sa nagapangayo it bulig kutob sa anayang masarangan.
1: Toto Aksyon.
0: Di ba kagawad Milagreng it barangay libang ay ina sa Tibyawan, wat duda, no, wat duda si kagawad LB Tumbokon Templo. Yan. Si kagawad LB Tumbokon Templo amorong dagagan bilang kapitan. Ay bago at kontra. May kontra man imaw ay matya malayo. Kung tanawon ko rong akon nga banawan, akalayo ro anang numero ko at anang makalaban ka na, eh.
1: Toto Aksyon.
0: Wat huyap kung kako na, wat huyap. Ay, three-cornered fight. Abay, what problema pag three-cornered fight? Tina sa lakuan, sa Tibyawan. Ay, bati ko, three-cornered fight ko no, eh. Kat akong kilaga nga to, nga asawa ko akong amigo, madagagan matkapitan. Agro sa, four-cornered fight. At, sanda. May kagawad ko nga madagagan man it, kapitan. Ba? No? Saga. May sambilog pagid. Madagagan mat kapitan. Ay mag-apat sanda. Ay, sigurado gon, look nga look gon. Diba, kapitan, to be kagawad, LB, Tumbokon, Templo, no? Sigurado gon, amut ay kapitan at barangay Tibyawan sa masunod nga eleksyon.
1: Toto Aksyon.
0: Tulis tayo ko, Vlog Chavez. Aluman idol man, padalagan man ko kapitan sa istansya. Bati mo kami from Katiklan o madagagan ka, taga Katiklan sa college nga ratay ko. Kung madagagan ko no't barangay kapitan sa istansya, din nga istansya, Estansya Kalibo, Estansya Iloilo.
1: Todo aksyon.
0: Ay, may estansya man sa Iloilo. Katapusan nga barangay Banwa Baro estansya nga ron to sa Iloilo, no? Yes, para boundary ron it Pilar Capiz eh. Oo. President Rojas, Pilar, Estansya Dayon, Estansya, Pilar Capiz, ay katapusan ron nga Banwa it Capiz. Masod ka ng Estansya, katapusan nga Banwa man ron it Iloilo. Di ba? Di karon ako nga ginadtunan nga tong kalayo.
1: Todo aksyon.
0: Aya, galinga kuan ka, galinahog ka. Aya paglahog, aya pag jok-jok. Tulis tay ko. Chabis, jok man lang man na idol. Sige, jok man kung jok.
1: Todo aksyon.
0: Ya sa poblasyon. Roma encuentro kuno kay Kapitan Nel Candelario, rong dating miyembro it sangguniang bayan, no? Nga dating unga it miyembro may sangguniang barangay, no? Si no gane si Villano iba. Matcha malayo sa Pido ah.
1: Todo aksyon.
0: Matcha mabudlay na na lubagon rong tawo sa barangay poblasyon, no? It mag-a-inkwentro kay Kapitan Nel Candelario. Kalayo kung akong tanahon eh. Ay establisado ay pangagala abi. Pag inamba mo, Nel, Kapitan Nel. Ah, wagon. Sino para maisog mag-kontra ka na? O, si dating SB member Binoy. Matsa kalayo ah.
1: Todo aksyon.
0: Ay, naku, wawang kung oras galing oh. Okay, sa atong mga pinalanggang atag pamati sa atong yung mga followers and viewers sa atong live broadcast. Thank you! Tagang salamat gikinyo, no? Mantiner, sustener man, ah. Sa atong yung mga listener, makaroon nga through and low sa atong yung paglingkod temporaryo, yeah. Kaya okay, mga abiyan sa inyong regular anchorman katodong Rinald Bandiola. Salamat man sa atong yung partner sa field with katodong Gisrel Nervar. Master control with the broadcast engineer. Reggie Placio, broadcast engineer. Ranyo Messina, broadcast engineer. Ding Dong Robiso, broadcast engineer. Jan Albert de la Cruz, supervision kung aton nga technical director, broadcast engineer. Adian Buboy Plasyo. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera. Nagapasangamat in mabuag sa man. Hasta la vista. May God bless us all. And bye-bye.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ta Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
8: Patata Navara. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
2: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, Ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 44 minutos yun, nagtaliwan sa oras. It alauna

Sa ato nga mga suki nga mga tagpagamati, welcome sa Martes nga edisyon, pagpangalagad programang Palautwasan Mo. Of course, and still, would you masinadyahon? You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Grabe effort. Ma-intro pa lang, grabe na nga effort. Siyempre, para medyo ma-feel nyo talaga na ano. Ma-feel nyo talagang live ako, live. Hindi ako AI. Hindi ako AI, live na live ako, mga palangga. Ay, naku, kumusta ka mo? Wow. Kamay pangarong tananay una sa manayanayang, pamatsyagan, bisan mabugubudlay, rupagpangabuhi. Marami tayong mga pinagdadaanan, mga nakaraang oras sa buhay natin. But, thanks God! At ulit tayo nagkita muli sa ating programa ngayong araw ng Martes. Tawhay, ah. Sige, sadyahon talang. Abisan, medyo may kasubo sang kiri. Kasi meron kayong mga na-miss, meron kayong mga ginakahidlawan, may inyong mga naaalala. O, oh, diba? So, sadyahon, anong tabay? Oh, alinon tabay kay mugid man na ang ato niya pangapuhi. O, oh. Kay di ba pwedeng araw-araw ay ano, kung ano yung gusto mo. O, oh, ulitin ko na naman. Gusto ko lang palaging i-remind sa inyo na hindi po araw-araw na gustuhin mo. Ayan po ang mangyayari sa buhay natin. And that's the fact na kailangan nating tanggapin, kinahanga natin yung atubangon ng kamaturan. Araw-araw, iba-iba din ang mga pangyayari sa ating buhay. Di ba? Adlaw-adlaw, iba-iba man ang nagkaganap sa pagpangabuhi natin. You know, hindi man natin pwedeng ma-deny yung kamaturan. Hindi man natin gusto, pero, well, ganun talaga eh, no? May mga sitwasyon, gitana nga, wa man natin ginagusto, pero yan po yung mga nangyayari. And we have to deal with it. Kailangan nating sanayin ang ating mga kasarili na hindi, alimbawa, ngayon, masaya ka, bukas magiging masaya, pero sino ba naman ang ayaw, no? Pero syempre, di man natin kontrolado dong mga bagay-bagay nga nagkakaganapo sa ating kabuhi. Pero mga tao nga mga nakakaibahan ta sa ating pang-adaon ng pagpangabuhi, nga nakataoman ka ton it happiness, kataoman ka ton it loneliness, kataoman ka ton it stress, kapariwas ang kakilaga. Kapareho na aking kakilala nga stress na stress sa mga tao nakapaligid sa kanya. Nakakaloka. Mauna pa siya. Mauna pa yung mga maminopause kaysa kakon. Nasistress sa kanyang ano. Nasistress sa mga tao nagpaligid sa kanya. Ay, nako! Pero sige lang, ay, anong tabay? Kay hambata gani nga, hindi man nung tanang sitwasyon magapabor ka ton. Di ba ga? Hindi man nung gusto mo magapabor man kimo. So, ano talaga? Yun talaga yung dapat nating maintindihan nga may mga sitwasyon nga kailangan nating harapin kahit hindi sumasang-ayon sa ating kagustuhan. Di ba ga, Ma'am Bet-Bet? May mga nagkakaganapo sa kabuhi naton nga bisan hindi buko na itong gusto, di ba ga, Ma'am? Ay, kailangan natong atubangon kay alinun mo, hindi man mo dun pwedeng talikdan o hindi man pwedeng kontrolon kay, di ba? Uncontrollable doon makaroon yung mga sitwasyon na nag-abot sa kabuhi natin. hindi naman sila pwedeng gamitan ng remote control na kung ayaw mo, i-stop mo lang. Hindi rin pwedeng gusto mong mag-post mo na, i-post mo lang yung pindutin mo na yung post, ay hihinto na siya. Kung saan mong i-play, mag-play na naman siya. Hindi po kasi ganun. So, basta importante lang is be strong, okay? Magiging matatag, magiging mahinahon sa pagharap sa mga bagay-bagay. Iwasan ang pagiging mainitin ng ulo, although actually rin yung mga bagay pwede mo talaga makontrol din yung sarili mo, no? Kung kantigo kang matimugid magpamatsyag sa imong kaugalingon, pwede yan. Kasi kung pasugtan matanimurong akig, di ba? Kung pasugtan, di ba nga, Ma'am Bet-Bet? Kung pasugtan, matanimurong imong akig
sa imong tagipusoon o sa imong isip, talagang magsasanib pwersa yan. Akigrong bagatsyagon mo, pati utok mo, naga-connive man sa imong, di ba? Naga-agree sa imong bagatsyagon, talagang sasabog ka. Pero once nga, bisan doon imong pamatsyag akig, pero kung imong, kung may una pang pundong akalma sa imong painu-ino, maanon imo, masasubside amat-amat. Dahil makapag-isip ka pa. Makapag-isip ka't maayos. Di ba? Makapag-isip ka't maayos. Makapag-isip ka pa nga, kung pwede lang din naman na kontrolin kung ano yung nararamdaman mo na hindi mo pagpasugtan yung sarili mo na mga akig. Kay once na mag-sumabog ro ay mga akig, may magawa kang mali, and then after that, ma-realize mo na may nasaktan kang tao, may mali kang nagawa, and huli na para magsisi. Diba? Magiging huli na rin ang lahat para magsisi ka pa kung meron ka ng, you know, may nasaktan ka ng tao, may hindi lang physically, kundi emotionally, yung buong pagkatao niya, nasaktan mo. So, hindi mo na mababawi yun. You can say sorry, pwede ka niyang patawarin, pwede ka niyang pagpasensyahan because maybe of the temper na uncontrollable for you. Pero yung roan ng agi, di ba? Doan na nga, ano ba nga? Agi at imo nga ginpanghambal nga masakit. Hindi yun ganun kadaling mawala. Kaya ang bagunong, di ba, nanda is, mas may pamana nga tinapungog mo ako, sinaktan mo ako physically, oo, may unang mabilin yung gaob. Masakit. Masakit indahin kasi sa gawas mo. Masasaktan ka. Sinunto ka, sinipa ka, physically sinaktan ka. Pero ilang araw, linggo, mawala na yung sakit, mawala na yung mga pasa. Okay na. Pero yung sinaktan mo siya sa mga salita, dito yan, oh. Tumatago sa puso yan. Kasi alam niyo yung dila, maliit na parte ng katawan ito, pero parang espada ito na dalawa ang talim. And it's biblical. Andiyan sa Biblia. Kaya ingatan natin yung ating pagsasalita na hindi tayo makapanakit ng ating kapwa. Kasi sobra pa ito sa, it's like a sword, a double blade sword, double edge na sword or espada. Nung ato niya dila, kabilaan doon na karoon niya talas, anang tagum. So once nga gumawa, rung magain nga pamisaga sa imong bakba, hindi mo siya sinaktan physically, emotionally, tusok na tusok sa puso yun. At yun ang mahirap mawala. Yes, it will take years, maybe. Buong buhay niya, hindi makakalimutan yun. Babalik at babalik. Kumbaga, kahit tumanda pa siya, parang kung ana nga ma-recall, doari mo nga mga ginpanghambal ka na, parang kahapon or kanina lang yun ang yari. Kwan pa yun. Press kang press ka pa. Sariwang-sariwa pa yun sa anang painiinor ang mga ginpanghamba mo nga magain. That is why, although hamba kagani nga, katon personally, may mga bagay, may mga emosyon kita nga pwede naman talaga nating kontrolin kung gugustuhin na nating kontrol. Pero kung pasugtan mo gidmat-ana, riimong sarili nga dagpun ka it imong kaakig. Once nga maakig ka abe, makapagsalita ka talagang, hindi ka't imo makahambag it matawhay. Di ba? Kung maakig ka, hindi ka makapaghambag it matawhay. Kasi once nga maakig ikaw, usually, doon nagagawa sa baba mo, masasakit na salita. Because of anger. Di ba? Pag akig rong tao, walang magandang sasabihin yan. Totoo yan. Ngayon, kung maakig ka mo, kung kaya nyo lang din naman na kung gandong inyong inughambag, tunlon nyo na lang. Tunlon nyo. Kung kaya. Tunlon nyo. May una, gitabi man ang sitwasyon nga ron mga tita Lils, mga sa sobrang kaugot. Ang nabang na naimpito sa sobrang kaugot. Kaya nahahamba ron doon yung mga bagay because sana ginobra man niya magain. Totoo naman yan. Kaya wakon parang ano ka ang gini mo, no? Parang nakaka-offend yung ginmat-anar anang mga tirada.
ay talaga makakapagsalita ka ng hindi maganda, no? And instinct itawo nga once nga maakig, once nga maakig rong tawo, wag gid aron itmay manami nga magawa sa nga baba, kundi kaakig. Akig it aron, magain gid aron nga mang ano ba ron mo, mamuyayaw, buyayawon ka pa. O, di ba? Eh, akig mo. So, doon niya mga emosyon, although, inaaron sa aton nga bagatyagon, di ba? Because, we are all sinners. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Oo, walang taong hindi makasalan. Lahat po tayo ay makasalanan. At isa sa mga emosyon na nga dulot ng kasalanan ay galit. Galit. Ag present git aron sa anang bagatyagon it. Mga itawo bisan hambagon pagani naton bisan ano pa ikaw ka maintindihon, bisan ano pa ikaw ka kalulo nga klase itaw, may una git aron niya kaakig once nga gin push magidra anang limit. Once na tinulak mo siya sa kung hanggang saan lang ang kaya niyang pagpasensyahan, magagalit at magagalit ka. Because we are only you. And it's tolerable. Pero yung ding isang kwan pa lang gani, yung bang hindi ka naman inaano, di ba? Yung kinakausap ka lang na maayos at din magagalit ka, parang hindi naman tolerable. High blood ka lang. Yung mga taong may mga high blood pressure, mainitin ang ulo. Mainitin ang ulo niya kasi. Ha? The circulation ng kanilang, yung ano yung circulation ng kanilang blood. Roan ang kondisyon. Pero wag naman natin gawing alibay yan. Eh di ba niyo pag-ubrahan nga bangdanan doon because high blood ka mo, ipalagi na lang kayong galit. So, dapat nga marunong kayong mag-relax para kasi sobrang mong aking mabugtuan ka't ugat. Mas sobrang mong aking magbararong magka-blood clot ka, isipa. O, de, nangakig ka, nabugtuan ka't ugat, namuslo ka, hay, may napala ka, wala. O, so parang nga kung ayaw mong magpa, ano, kung ayaw mong manatili sa iyo ang ganyang klase sakit, ikaw mismo maglingaw-lingaw sa imong kaugalingon, ikaw magpakalma, pwede naman talaga eh. Kung isipon mo, pwede talaga, pwede mong pakalmahin yung sarili mo. Isipin mo na lang na, kung gagawin ko ito, kung magagalit ako ng ganito, sobra. Sobrang galit. Isipin mo, kung maakig ako at makaraka sobrang aakig, ano rin binipisyo ko, abi? At akihon ako. Ay, ano dayon? O, di ba? But may kuta kung mamusdo ka lagi. Ay, kung ma-paralyze ka pa, di nag-suffer ka pa. O, realidad na ron. Tuod na ron. Mga akig ka. O, ay, kung ano matabuki mo kay may sakit ka pa at akihon ka. Ay, ano, abidayon, aron rin mong ginansya. Nangakig ka na, inataki ka pa. Ay, gusto mo? O, ma-paralyze ka. Di ka kahugag, di nagugtas ka pa. Ay, perwisyo kimo, mas perwisyo sa pamilya mo. Kay man, kung di ka kahugag, ha? Kung hindi ko ikaw makakwan, kung hindi ko ikaw makahugag, ay di, dahil hindi imong membro at pamilya, alam nga pabayaan ka nanda nga mag-ililihi ka sa hugban mo. Alam nga pabayaan ka nanda nga hindi ko niya makaalsa ka imo nga kutsara para magtimo sa kaugalingon mo. Natural! Alagaon ka kay pamilya ka. Pero ikaw man may kaimuan kung hamarag makaroon ka. Yan. So, you know, most of the time, ro nagapagudlay malang sa kagulingon nyo, sarili nyo man. Totoo yan. Alam nyo, yung nagatao malang problema sa sarili naton, sarili taman. Eh, pwede naman niya hindi. Nagagawa nga ng iba, bakit hindi mo gawin? So, hindi nyo pwede i-alibay sa akin at ang hirap kasi talagang ano, ay, mabudlay, good mata na, titelis nga, basta akig ka, control mo sarili mo. Oo, sayod ko man. Papadlay man kontrolon. Pero kaya. Diba? Pero pwede. Papadlay pero pwede. Kung gustuhin mo, pwede talaga. Kung talagang feeling mo na wala ka na magawang maganda dahil akig ka, layas ka eh. Paliwaliwa ka, tumalikod ka. Huwag mong harapin ang pagtalikod sa isang gulo ay hindi karuwagan. Gusto mo lang magkaroon ka ng ngayon tikat imo ka kumitar it ng kwan eh. Saga. Hindi ka mga komentar eh, kung hibunagan mo to, abe. Hibuno mo to. O, hibo mo, hibaril mo, hay na no, may balik mo, hindi kid. O, ikaw niya nirong napervisyo, ah, ikaw niya nirong nangakig, ikaw na agrabyado, ay, hibaril mo, kay bakon sa kaakig mo, hay, maano dahin, abe. Ay, doon doon resulta na, me.
Ikaw pa nagka-problema. So, hindi po yan solusyon. Ang pagtalikod or ang to turn your back sa mga bagay na magulo, hindi po kaluwag, hindi ron sinyalis na talit ka or pagtalikod sa mga gulo, hindi yan sinyalis na ano, na natalit ikaw. You know, being matured person, being a matured individual, hindi yan pinapakita ang tapang sa kung inaaway ka, imang away ka. Makikita ang maturity ng isang tao kung inaaway siya, tinatalikdan niya, tinededman niya. Yan ang pagiging matured because mas mahalaga sa kanya yung tinatawag na peace of mind. Tiyote, kung makipagdibati ka sa mga utak talang ka, mananalo ka, hindi. Maugot ka gang, mapikon ka gang, ma-stress ka. So bakit sayangon mo tari mong energy? Sayangin mo yung ano mo dyan, lakas. Sa mga taong utak talang ka, ang kikitid ng mga utak, bakit mo sasayangin yung panahon mo dyan? Walk away. Turn your back. Ay, mas importante, Kimaro, ginatawag nga, peace of mind, na hindi nila kayang ibigayan sa'yo. Ikaw lang makapagbigay niyan sa sarili. Kung hindi mo sila i-head-to-head collision, kung may nagapang-away, Kimo, di ba? Di ba? Mayroong kaisag itaw, hindi yan nababase sa kung inaaway ka, mang-away ka rin. Hindi po nababase nga kung ginagabo ka, nga kung tumalikod ka, bago na tatalawit ka, no? Gusto mo lang tahimik na. Gusto mo lang yung magkaroon kang, ano, at peace. Serenity. Na hindi yan maibigay. It kung sino man kundi sarili mo lang. See? So, ang pagiging matured ng isang tao ay kung paano niya i-handle ang isang sitwasyon na alam niyang hindi naman siya talaga magkakaroon doon ng ngawang bagat may manami nga resulta. Kaya wag niyong isipin na kung isang katawo nga ginaayat it away ay wa nagsuko kay talit. Isang kabagaman na. na ano niyo lang, hindi niyo naintindihan yung ginatawag ng yung rong ano baga rong matuod-tuod nga kahugan it being matured sa pag atubang it sitwasyon it ato nakab. So isipin mo ha, ginaayat kat away kasi yung iba kung naman nagasuko because of their pride, di ba? Pero mga tao nga ginaayat itaway, nagkasuko because of their pride. Kayo asa da na ilang habang unya talawit. Kapi ko ginakantsawan sa dako andang ang mga kaaway nga, hey, ay, sugubaga! Mali tayo mapuniti, takraw! Ah. Eh, because of his or her pride, kayo mo na ilang nga may tao nga makabati mo at isurya nga. Wa ka nagsuko kay talit ka. No? See? Kung nagasukurong tawo, kung ginayat itaway, kay bangod sa ana nga pride. And not para ipakita nga maisog man imaw. So, immature yan na klase nga ugali. Immature. Sayin mo niya gulo, masugod ka. Sayin mo niya away, maintra ka. Sayin mo niya ni nga wamat manami nga resulta kung magsuku ka, masuku ka. Yan. Kasi in the first hand, alam mo naman na wala mat manami nga resulta ron kung sukuan mo eh. Oh. Pamanit manami nga resulta unless lang yun siguro kung gina-trespass ka kung gidi mo nga piliton ka sudlon sa inyo nga panimagay nga ha, may dagang araw siya maano ka, depensa ka lang ginmat imo eh. Panimagay mo, depensahan mo. Pero yung mga sitwasyon, abi nga, kung naman, pwede mo naman talagang iwan, pwede mo naman talikdan, pwede mo naman hindi pansinin. Bisa sa imo nga utak, gusto mo talagang patulan, pero, di ba? Sa imo nga isip nga, gusto mo nga patulan, pero inisip mo na lang na, wala akong mapapala dito, no? Di ba?
Wala man ako't may mabuo kara kung patulan ko ra eh. Wala man itbayad ra mo niya talent kara ko. Di ba? Wala man itbayad kung sukuan kay Mora mag-away kami, ako magdaog, te. Wala man itbaaway, so wala man it may matabo nga man namin kung sukuan ko ra. Kung makaroon niyo rin piniina itawo, siguro, wala ganit na eh. Huwag itirespondihan doon, polis. Siguro, polis, magpupanihon lang, ha? Oh. Magpupanihon na siguro, polis, kayo man itaga pa ngayon, itiresponde mo? Kayo man itagso ko saan ang pagayat itinaway? Kung may nag-responde mo niya, polis, sa pupuhuli mo, polis, patungugo lang anay sa ano? Ha? Patungugo lang anay, imaigto sa ano? Sa... karsel. Respondi ng polis, patungugulay mo sa karsel dahil huwag matagsukukan. Di ba? Huwag man it nag-respondi ng polis dahil sa away, inrespondihan lang dahil nagamaoy mo kayo at nagsukuk sa ana nga pag-ayat it. Nagabaligay mo it isog, huwag man it may nagbakag. So, isipan nyo ba nga? Kung may nagabaligay it isog, agwat nagabakag. Wala namang mangyayaring gulo. Oh. Basta tawagan mo it pulis ay nun. Ha? Tawagan mo it pulis. Para sa pupuho niya mo it pulis yun eh. Mm. So, meaning, kung rung tawo, kantigo mag, mag ano ba nga, mag iwas sa gulo, wala naman talagang gulo. Kung nag-iwas ka, at hindi po yan, sinyales na ikaw ay hindi po yung sinyales na ikaw ay ano talawit, hindi sinyales na ikaw ay takot, ayaw mo lang patulan yung mga ganong klaseng tao na may ikli ang mga utak, may ikli ang mga pag-iisip, makikitid ang mga pag-iisip, yung mga utak na hindi mo alam kung saan nakalagay, basta sa dapa-dapa sa siko. hindi mga utak pala na hindi nakalagay sa ulo, kundi base na apakan ba yan ng dahaw? Dumduman ko lang hanggang bago nun itatay. Ito nga. Eh, manaing aga, manaing. Kugang mo pa manaing itimo. Kugang mo pa manaing itimo sa kakutsarang humayring aga. See? So, wala naman talagang mapapala. So, siguro kung... pero ano nga mindset yung it mga tao, no? Pag-abot sa rin yung mga bagay particular. Nga, sa mga gulo. Wala, matawahay gitaro. Peace and order gitana nga. Aton nga, ginahambag aton yung mga otoridad. Ma-achieve gitana aton dun eh. Galing lang kay, siyempre, sabi nga natin, hindi mo man pwede abing mapareho roan nga isip itawo. Kaya nga may utak talang ka eh. So, kung pumapatol ka sa mga taong utak na lang ka din, edi pareho na kayo. Ganun yun. Maraming mga ganun. Kung haman may mga nag-aagagaway, hindi pagkakailintindihan. Sorry sa ginagamit ko nga word ha, nga utak na lang ka ha. Why? Kay, yung naghihilahan ba kayo pababa? Diba? Meaning ha, wa ka man itandom sa kabuhi, sa wa ka man itandom nga kamagayran sa kabuhi at imong isig katawo. Ha? Wa ka man it ano? Wa ka man it kumini nga kunhaman nga naga utak talang ka because wa ka it may manami nga handom sa imong isig katawo kundi puro gain. Kunhaman nga naga pinangayat ikaw itinaway nga mang provoke ikaw itawo. Nga mang ano ka, nga mang garit-garit ka, magbaligya ka isog mo. Tapos kung hibakal ganirong isog mo, ikaw man naman. Kay, hindi man tanan niya ginasumdilan mo kay imong isog, mabalibad. Di ko may bumakal sa isog mo, inano na lang abidayon. Balda eh. Balda gin, pag may bumakal sa isog mo nga ginalibod, uy, balda. Baldagit. So, siguro, kahit pa paano baga, ma'am, may maintindihan ka mo sa ako niya ginamin. Ito lang ha, yung
pinaka-point kong abisar doon niya ron niya sitwasyon is, kung matured ka mag-isip, hindi mo kailangang patulan ang mga taong nag, ano nga nila, nagapang-away kay mo. Oo. Kasi once na patulan mo kasi yan, dyan siya nagsisimula. Mahambang imoki mo at magain niya mga tinaga. So since pumatol ka, ha? Since pumatol ka dahil na-provoke ro'y mo ag, na ano ka na, kumbaga na sakitan do'y mo nga ego, ina'y mo ka pride. So once nga may makaroon ka nga feeling na offend ka sa anang ginhambag, makahambag ka man at magain. Diba? So, hindi dyan nababagay yung sinasabing pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ang kinapay. Pero may pero yan. Nakasinid sa garapon. So, all this biblical, no? Pero kita nga mga tao, kung may una man niya tao, siguro maghambang pag binato ako ng bato, batuhin ko siya ng tinapay. Pag may makaroon siguro nga tao, ibig sabihin kasi hindi literal ha, nga hinaboy ka na ako, bato, balik mo akong pandesal with cheese. Malunggay pandesal. Hindi naman dyan ha. Ang ginamin karon niya, kung may mga magain nga ginaubraki mong isig katawo, balikan mo siya ng maganda. Okay? Kung may taong gumagawa noon, siyempre saluduhan ta, of course. Diba? Kahit na nasaktan ang kanyang ego, ang kanyang pride, kanyang pagkatao, pero nagawa niya pa rin gumawa ng mabuti doon sa taong nanakit sa kanya at gumawa ng masama sa kanya. Saluduhan. May palakpak. Oo. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ganoong bagay. Ako, sure, na kung may tao mang ganun,

pero I'm sure kung doon ana nga ro ana nga sugo it Ginoo ginakabuhi mo kung ano ro ana mga hambag it Ginoo nga nakasugat sa Biblia nga ginakabuhi mo magagawa at magagawa kasi ang Panginoon yan ang magbibigay sa iyo ng comfort sa mga taong inaaway ka. Alam mo sa isip mo na hindi mo yun, hindi mo talaga trabaho ang gumanti. Panginoon na ang bahalang gumawa noon sa mga taong nanakit, gumawa ng masama sa iyo. Kasi ginatugyan mo. Lord, ikaw na bahala sa anda. Ano man randa nga ginubra ka ko niya magain, diba? Eh kung baslan mo bilang as a human being, kung tao nga nagahimo kay mo itmagain, baslan mo itmagain. Wa! Resulta magain, of course! Pero wala, pero kung tao nga nag-obra kay mo itmagain, bagusan mo itkamagairan, kahit sa anong sitwasyon at anong pangyayari, kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. So meaning, nga, bisan obrahan ka at magain ko yung isig katawa, pero kung ginabaslan mo, ikamagairan. Hindi yan siya mananalo. Hindi mananalo ang kasamaan sa kabuti. And, you know, doon yung mga bagay, kung talagang ato niyang gid nga isa kabuhi, isa buhay, baga na to. Doon mga makaroon niya klase nga, painu-ino. Sabi ko nga, magiging hayahay ang buhay ng ating mga kapulisan. Ato niya mga law enforcers. Yeah? Ato niya mga otoridad nga nag-responde pag may mga kaguluhan, chaos nga nangyayari sa paligid. Oo. Sina lang, mag-focus na lang sila kung paano nila i-maintain yung tinatawag na kaos, ano na lang, security ng mga tao. Hindi na mahahati yung kanilang panahon, di ba lang mga sir and mga ma'am? Kung hindi yung mahati na nga oras sa pag-respond dito sa mga may nagabagaiwan, may igto sa mga nagabuhunan, may nagaginabaan, may nagabagarilan. See? Ay, nangyari na naman ito saan? Sa school, kanina lang. Oo, kanina lang. Ito man doon natabo sa, di ba? Doon natabo sa Zamboanga. Ha? Kaya nga nito kain na Randa bagang official statement. It, Zamboanga University ba yun? Ito nangyari na naman toong shooting incident. Tinatabo nga shooting incident sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University. Okay. So, ito ang official statement ha. Gin-connect ko na lang da because, di ba, imagine school na naman ang involved. Nakaraang buwan lang, di ba? Yung involved nga mga pamatanon. Sa eskwelahan man to. Ha? Sa eskwelahan man. And then, here comes another incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ang official statement to. Sanang tabo nga shooting na naman ito. The Ateneo de Zamboanga University is saddened by the incident that happened today in our JHS campus. Okay? As of now, we confirm that there are two fatalities. Imagine. Pag hinamba mong fatalities, patay. Ha? As for other information, we are coordinating with authorities for the full report with full details to be provided as soon as possible. So the safety of our students is our top priority. University pa to, ha? Okay. We have already coordinated with parents and guardians to pick up their children. And the university has ensured the safety of those remaining on campus. Alright. So, as of this moment, based again pag-uwang official statement, Ateneo de Zamboanga, isa pala siyang, it's a private school, ha? Ateneo de Zamboanga. Sa natabi

0: ani nga nga shooting incident sa eskwelahan. So dayo reported niya namatay. So sa nasabi ko na nga noong nakaraang mga buwan sa nangyari din na shooting incident. Ha. Sa niya part ng Visayas, na nakalimutan ka nila. Yung recently lang, di ba? Na-involved is 14 and 15 years old. Ilan na namatay ito? Tatlo. Then maraming injured. Ito dalawa. Sipa ba ka? Pero nagkakaganabo sa mga estudyante. JHS is Junior High School Campus. Pamatanon. Okay? So, na-expose ang da sa sitwasyon nga una rin ginatawag nga curiosity. Ano yung feeling kung ginawa pa itong bagay? So maraming factor ang nagko-contribute niyan. Abo nga mga factors na pwede ni mo nga maiangot. Family, environment, technology, internet. Kasi sa internet talaga, my God, lahat ng impormasyon na gusto mong malaman, makikita at makikita mo dyan through internet. Ito yan. Curiosity as teenager, pamatanon. Diba? Mga purgusor, anda nga mga bagatsyagon, paghimo it mga bagay. Na! Yun yung ginababaga nato niya. Even their parents, I know. Sa mga involved ba, like, dong perpetrator, dong involved niya nagpamaril sa shooting, or sa shooting ng incident. Dong ginikanan, mahambag na to niya, sanda nakakilaga, sanda nga mga unga. Di ikaw ginikanan mo. Ginikanan mo natural. Ginikanan ka natural, kilaga mo, unga mo. Ugali ka, unga mo, kilaga mo. Panguagon ko, unga mo, kilaga mo. Ha? Pero ang hindi lang talaga mamonitor ng mga magulang ay kung ano ang laman ng utak ng kanilang mga. And that's true. Di ba totoo yun? Di ba yung ginhamba ko ron kinyo always nga hindi mo ako mapapati na talagang kilalang kilala mo ang tao na yan. Even your child. Ha? Even your siblings. Your wife. Your husband. Huwag mong sabihin sa akin na kilalang kilala mo na yan. Dahil hindi ako maniniwala. Hindi kita ako napati, bisan mag-inalin pa. Haman. Hindi mo alam ang utak, laman ng utak niyan. Oh, alam ba ng parents ang laman ng utak ng anak niya na involved doon sa shooting? Hindi. Dahil kung alam niya, napigilan niya. Alam ba ng... Dahil doon nagplano sa utak niya mo. Doon nagplano kung paano gawin yon. Utak ito nga. Utak ito estudyante. Ay, nasayran at ginikana na uwa. Meaning... Lahat yun na sa utak niya na hindi talaga alam ng kanilang mga magulang. Pero rung masubo, ikaw nga ginikanan nga nagasalig-salig dahil di mo nga unga sa eskwelahan that he or she is safe there. Eskwelahan eh! Safe! Andun yung mga parents na ginakabig nga they are the second parent. It ato niya mga inunga. May security! So, meaning do kumpiyansa it mga parents nga igturan ang unga sa eskwilahan is 100%. Sino manabiga huna-huna man? O, dahil nga, kung naroon nagplano, it krimen, ginplano na tanan na buo sa utak niya na hindi nga alam even kung anang ginikanan, kung ano rung nagadagagan sa ana nga kukote ko anda nga unga. Unga, una na rin na. Hindi niya alam. Why? Eh, hindi naman mabasa ko rin nagasugod sa utak itaw. Iba ko gani. Oh, eh, baka mag-asawa mo, 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos. Do you think? Hindi siya nag-cheat sa'yo? Yan yung tanong. Hindi siya nagchichaya sa isip lang? My goodness. See? Nakikita mo lang nakakasama loyal siya, syempre, of course. Mahirap patunayan ang pagiging faithful. Loyalty? Maybe. Mapatunayan mo pa, mapamatudaan mo because andyan ka pa rin nagsistay sa side ng wife mo, ng husband mo. Pero the pagiging being faithful? Wala yan, wala yan. Kay even sa inyong utak, mapababae man or mapalalaki, ang cheating, hindi yan dahil nakisiping siya doon sa ibang babae or sa ibang lalaki kahit meron na siyang asawa. Kahit meron na siyang husband, kahit meron na siyang wife. So, hindi lang yun ang cheating. Kasi ang tao nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. See? So, doon rin ako niya ginami. Kaya, pag sinabi sa akin na kilalang kilala ko yan, mapayas lang ako, pero at the back of my mind, wala, hindi talaga. Hindi mo talaga makikilala kung ano yung totoong pagkatao ng isang tao. Sabi nga nila, makikilala mo daw yung totoong pagkatao ng isang tao once nakakasama sa isang bubong. Yes, siguro, siyempre. Pati yung amoy niya, ma-immune ka na. Di ba ka? O ano roon ng paghambal. Maano ka na, pero puro laman, takbo ng utak niya, my God. Takbo ng utak niya, fluid. Hindi mo mahahawakan yun. See? O, di ba? O, may 25 minutos, sigali yung nagtaliwan. Sat nga mga lagad. Sige, send yung amor, inyong mga greetings. Shout out sa ato niya programa, kay ato niya pagkatawa ni Tauras at kapagpangalagad, mga palangga. Mapausa na kita for a commercial break. Of course, at nga po nung balik. Kung may oras, gid nga magawig-gawig, ma-just in kita ko ato niya topic. And of course, tawa ni Tauras sa inyo nga mga greetings. Pagkatapos, gid gamang! At importante nga mga reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road in front of Klingas Gasoline Station beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakagintawa. Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.
1: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.

0: apo. Mga tayo staris ay nago. Ay, welcome back mga balangga sa ating pagpakalagad. Pakaroon ya programa naton may 37 minutos kon. Nagtaliwan sa oras it alas 2. Sa aton ya programa dali nga kay ba may mga instruction pa konta ako ba dali lang gid ah. Kinatugatong atraton yung oras. But anyways, sa mga bago gadya, mga nakabukas sa tanga mga monitor, well, welcome mga palangga. May kabay pang mangino sa jar na bilhin natin yung mga minutos. Kay oh, na, by 22 minutos pa. Medyo magawig-gawig. Magawig-gawig pa man niya, ano, nga pag-iliban natin. And hopefully, sa mga bago nga nakabukas ka ng mga monitor, hay, okay lang kayo dyan. Sa mga may i-greet, i-greet nyo na rin yung gustong i-greet. Okay, rinyo nga mga loved ones, may mga celebrations, birthday galing mo kunit ako sabi rin sa mga friend sa Facebook at sa personal. Si Ron John, oh, si Sir Ron John nga sang dakilang teacher sa Malinaw. Ano gani nga ano school ka sir, nalipat ako pagpunta na kanay, nag-notify abi ka kon si Meta nga birthday galing ni Sir Ron John today. So happy birthday kid Sir Ron John. Ay, naku nga naman. Sa mga naga-birthday today, happy birthday kinyo tanan-tanan. Hopefully, hay, unar inyo nga mga kwan, inyo nga mga mahal sa kabuhi, nga, mag, kaibahan inyo nga mag-celebrate sa inyo nga birthday, special day. Sige, ah! Oras atin sa inyo na More Power Probiotic 18-month coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, available sin pa ganito. Ma'am Janet, well, may bago na siya ngayong ano pa. Sa'yo man nila gayon. Anong GC? Dami GC. Ito ba? Ah, ito. Saan ito? Sa, ah, nabas ba? Very good ah. Meron na tayong nabas ah. Nabas? Sige ah. Sa mga ano, sa mga aton niya mga ano ganito ho? Kliyente at More Power Coffee. Sa mga taga-Nabas nga mabuhay ko niya naghandom, nga may inyo o na nga mabakan at kape, haraho, agtunin nyo. Haraho. Agtunin nyo, agbumakal ka mo to, pwede ka makabakal per box, pwede ka makabakal per sachet, depende sa anda nga pagbaligya. Di ba? So, lumalayo, dumadami na, rong naabutahan kong aton nga nga More Power Coffee. But, sa nasamba ko gani, mga palangga, okay? Sa nahambag ko gani, nga, hindi lang ito basta nga kape. Bangod ko, anang health benefits sa ato niya gawas karam. Hay kaya gani, nga, akong gidrang ginaadlaw-adlaw kinyo, rong pag, pag-remind, no? Kay total, nahambag ko gani, nag-ainom lang gidman kita it kape. Eh, di pa ni post lang taro ato niya pagka-addicto sa kape. Nga, may una, nga manami nga binipisyo sa gawas. Sa ato talaga, claim man ka mga adik-adik man ka mo sa kape. Oh, wrong palpitation ko inyo nga tagiposon, abin nyo in love ka mo. Nagpalpitate, gini ka mo kayo na ta. Nagpalpitate ka mo kayo. Ah, okay, salamat. Diba? Nagpalpitate ka mo kay? Ah, okay. Pero wala pa sila doon, wala pa. Wala pa. Meron na? Ah, wala pa. So, no, soon. Oh, okay. Soon to open. Sunod may malinaw na tayo. Bukas pa daw. Oh, bukas ko na lang i-announce kay bukas pa naman magkaroon. Baka ngayon puntahan nila doon. Marami pa naman taga Malinaw na pupunta dito naghanap ng kape. So bukas dyan sa Malinaw, meron na rin kayo bukas ha. So batayan nyo kung kay Sinoda sa Malinaw or may kape. So nakabagani ko to talaga inaamin nyo man. Yung addictos ka mo kape, di makompleto. Yung adlaw ko, di ka mag-inom it kape. Hay, ti mag-inom ka mo itkape nga makabulig sa gawas ta. Aman, akig ka man, atita. Bumunakot, akig. Ako man na doon kinyong ginapaintindi para at least masairan doon yung baga kung mauno ka importante makaroon to. Magkakaroon ka na magandang pangangatawan, good health. Walang nararamdaman kung anumang mga sakit sa katawan. Dahil hassle talaga yan pag may mga masakit ka na batyagan sa gawas mo, no? Hindi mo ma... Ay, nako. Marami kang mamimiss na mga ganap sa buhay. Once nga may masakit ka sa gawas, nagets nyo? Marami kang mamimiss na mga ganap sa buhay mo. Together with your family and your friends, kung meron kang nararamdamang sakit sa katawan mo, kung ayaw mo ng ganun, kung ayaw mong may mamiss ka, or half of your life, ma'am, mismo because nagkaroon ka ng sakit. Eh kung ayaw mong magkasakit ka. Or, di ba? Umpisahan mo na ngayon eh. Hindi paghugata nga magkaroon ka pa niyan. Ha? Inom ka mo, magkaunit mga healthy foods, magiging healthy yung lifestyle. Mag-inom ka mo it mga healthy drinks, kapareho kong kape, nga more power. Kay manami gidra ng epekto sa gawas na. See? Ma-enjoy nyo na kabuhi. Bisan sa isinta, si Tinta Anyos, kaya ma-enjoy nyo pa kahit, di ba? Wakamot na ba tiyaga niya? Tawa ng mga magugang, anay ka to? Although, mamba, kita nga katuwa pa mat more power, pero because of their healthy lifestyle, di ba? Because of their healthy lifestyle, that is why, ha? Healthy lifestyle, that is why, nga until now, sa andang edad nga 70, sa andang edad nga 80, 90, they are still capable ng gawin ang mga bagay na kaya pa nilang gawin. Unlike sa mga 40, 50 anyos. Pero marami nang nararamdaman sakit sa katawan, my goodness. O, teka, hindi healthy ang lifestyle nyo. Di ba ga? Yung mga 60s, 70s, 80s na to nga mga seniors, o? Oh. Rato nga mga pensioners. Oy, speaking of pensioners, singit na lang. Speaking of pensioners, my God. Ito po yung magandang balita sa mga pensioners. So, SSS, GSIS na mga pensioners. Sa may iya nga pwede ka mong lapitan agtunan nga sang ka multi-purpose cooperative nga mag-cater sa ato niya mga pensioners. Alam niyo kung ano yon? It's a Para MPC. Kadali, kapit-kapit yung ganda ng lokasyon. Alam niyo rong maganda dyan sa Para MPC? Ha? Sa mga pensioners na ito, ha? Alam niyo yung maganda rumanami sa Para MPC? Madali rong proseso. Ha? Accommodating ang mga staff. Okay? And aside from that, after makater dong imo nga o paprosesor ang imo nga transaksyon, hindi ka pang uuwing luhaan. Bakit ka pa uuwing luhaan? O, wak kagin pabudlaye sa pag-loan mo, may bugas ka pa. Imagine dong bugas na ginataon na hindi yung bugas nga per kilo, nga 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Hindi po, 25 kilos nga bugas. Pila na 25 kilos nga bugas, makakar na ginaranda yata nga bigas nga ginatao is Hasmin? Pila na Hasmin makaroon? 25 kilos? 1314? Oh? Pilang adlaw Domingo nyo maubos? 25 kilos nga bugas? Ang pangangailangan mo po sa cash, nasagot na, may bigas ka pa. Meron pa! May insurance ka pa. Ay nako. So sa ato niya mga pensioners na di taman mahambag bingang, syempre, may mga time gidman niya nangangailangan din kayo, may mga maintenance na kamo, di ba? Doon inyo nga ron niya, ginabaton niya pension every month. Minsan hindi rin kakasya sa buong buwan, pero dito, once na kailangan mo yung mga emerhensiya nga pangangailangan, put up kayo sa Para MPC. Masasabi nyo talagang, buti na lang Tita Lils at naniwala kami sa'yo. Kasi hindi talaga kayo magsisisi. Try nyo ba? Punta kayo doon, inquire kayo, and then, maatubangon ka mo it mga staff na talagang, para kayong, ano, mga royal blood. Yan ang pagtratos niya para kayong mga royal blood. Mga, para kayong mga sakarian. Parang galing kayo sa mga kaharian. Hindi, ang ginamit ko ay ganyan sila mag-treat ng kanilang mga kliyente. Service deluxe ng ginahambag pa. Di ba? Sige. Para MPC. Okay, balik tayo sa more power kay Namba ko gina. Ito more power ko finaton mga palangga. Ako na lang tong gin singit kay ina kay naghabaabikot may mga senior, tikagabanan sa atong mga pensioners, mga senior na kay pag pensioner kahit SSS dapat umabot kay 60 years old. O, di ba? Sa mga retireds naton, yung mga empleyado, it gobyerno, di GSIS din sila. So, di ba? matik yan, mayroon silang pension once that they are retired. Umabot sila sa edad na kailangan for the pensioner, maka-pension sila. Anyways, sa ato nun nga mga kwan, friendship, sa Banwa Itnabas, may unaon ka mo nga pwede nga mabakan it kape. Okay. Una sa, ay Ma'am Janet, sina nakarang location sa Nabas, sa Nabas Public Market ba? Okay. So siguro ano, okay. Mabuti, andyan ka po. Ang galing ah! Ay, naglayas ka na. Sa Nabas Public Market, Makitaan, dong pesto, ni Haroy Solanoy. O may una nga Solanoy, Haroy, dressed chicken and frozen foods. Wow! Makabakay ka na't kape. Kung plano nyo, mabakay ka mo it-kape. Di kinaisip nyo, wag galing ka mo't suga. Di kinaisip nyo man, para mas madali nga haon. Di kaon man, anak ka mo't frozen. Hindi naman masama na paminsan-minsan kumain di kayo ng mga frozen products. Tingnan sa ano? Sa Nabas, sa Solanoy, Haroy, dressed chicken and frozen foods. Meron po tayong available dyan na kape. Okay? A More Power Coffee sa poblasyon Nabas or Nabas Public Market mismo. So sa mga taga Nabas, sayod ko nga, sayod nyo kung si inakapesto, rundaya nga rang address chicken ni Solanoy Haroy. Yan. Nabas po yan ha, Nabas Public Market. Sa Tangalan, sa Jojo Store, sa Tangalan Public Market, Makato Bilyone Store. Sa poblasyon Makato. Sa Lezo Multi-Purpose Cooperative o na sa Lezo Public Market. Naman siya sa Maypas Drugstore, available doon kape. O na gidron sa Tabuk gamang imaw it na ano. Ano nga likod it naman siya MPS. Tabuk at Karsada Highway. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa Maypa na yan? Maypas Drugstore naman siya. Naman siya, Laging Banwa East naman siya. O na sa Cherry and Alex Lichin House. Sa Carol's Pharmacy naman siya, parin yan sa Barangay Bulwang. Along the National Highway, Mandihapon. Tabo kita sa Kalibo. Una, sa public market. Public market? Sa shopping center, I mean, ANC Drugstore, na sa location na is Kalibo Shopping Center. And the Carol's Pharmacy man, nga Kalibo branch nanda. Iya, sa May Martilino, sa Trahi Pharmacy, sa Regalado, St. Anne's Pharmacy, una sa May Mabini, sa Vitamed Pharmacy, sa Mia's Drugstore, at sa Tia's Pharmacy. Tatlo ka mga butika dyan, available doon kapi naton. Inaagid yamang doon sa Tabukman mismo at Provincial Hospital. Sa Puok, sa All-in-One Convenience Store, Banga J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, sa Nekmek Store, una sa May Libakaw Public Market, ag una man sa Altavas, sa Pukid Store, sa Altavas Public Market. And soon, as per info, tomorrow, available man una sa Malinaw. So, most probably, pag sa Malinaw, hay una, gidron imaw sa sentro, kung sa public market man imaw, a drugstore. So, sabihin ko na lang, pero bukas pa available ha. Sa mga taga-Malinaw, hinaga available una imaw sa Antoninos Drugstore. So, abang-abangan nyo na lang tomorrow there sa Antoninos Drugstore. Hindi ko alam kung anong oras na available imaw. Pero bukas po, meron nang magkakaroon na ng stock tayo dyan. Sa Antoninos Drugstore, sa poblasyon Malinaw, Aklan, Ariglaro. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee. Mix your cup of success. Healthy gut, healthy life. Oh, di ba pag healthy ang life, masaya ang buhay. Oh, di ba 52 minutos na taliwan sa oras alas 2. Alangan na para for our topic. So dito na lang tayo mga palangga sa ato niya mga pa-shoutout. Kay 8 minutos sila nabilin sa ato niya pagpangalagad. Kay Ma'am Betbet, si Ma'am Betbet, ito sa anang trabaho. Si Ma'am Betbet, ang pisa nga nagaling sa bagay, nagbaktas pag sa trabaho, nakasugod yun. Huwag hapon na basa greetings na bago pagang. Ma'am Betbet, ma'am, hagong gituna sa Germany, good morning, good kimo, hagong gituna sa trabaho mo. O, nagapamati ako, Tita Lil, sabang nagatikang iya sa banwa pagto sa trabaho. Kaina pa ron. 1 hour ago. Tama, Tita Lil, nagasabog dayon, nagatangis lang dayon ako. Ah, o, kaina itong topic about sa akig, di ba? Atong topic in about sa akig. Kay, syempre, hamba ko gani. Itong akig talaga pag talagang ginpasugtan mo rin imong kaugalingon. Ginpasugtan mo rin imong sarili. Nga, daigin ka ng galit, ay talagang sasabog ka. Marami ng sungay na salita. Marami ng sungay ang lalabas sa iyong bunganga kay puro na masasamang salita. Pero nagagawa sa imong ababa. Diba? Daga ko imong adila. Maliit na parte ng katawan, pero nakakamatay. Totoo yan. So be careful what you wish for. Be careful kung ano po ang ating mga sinasabi. Although most of the time talaga, nagiging ano tayo, no? Na masyado kitang taklesan sa mga ginambaw natin. And once abi nabitawan mo na yan, nabitawan mo na, bawiin mo man, or nagsay sorry ka man, parang hirap pa rin na maibalik kung ano yung, hirap pa rin mapawi, mawala yung sakit na dulot ng iyong mga sinabi. Tama? Tama. Ako ba nagsabat? Maraming nagsabat. John, good afternoon, Tita Lios. And to all pala outwassers around the globe, good day everyone. As always, I hope and wish that everybody is in good health, peaceful, and happy. Just take good care of yourselves. Okay, thank you so much, Gijun. Correct, Tita Lios. Watch your word palagi. Dahil yung anger is only one letter from the word danger. Correct yan. Kasi once galit ka, so maraming bagay kang masasabi and it will take you to a next, ano niyan, ang magiging next, ano nga ito, step niyan is delikado na kasi once may may nasaktan ka, nagalit din yung sinabihan mo ay, di ba, magka-clash gid ka mo. Class of Titans, gidayan, yung mangyayari. Ruby Gabi. Ruby Gabi or Ruby Gabi? Okay. Tama po, ma'am. Oo nga, kasi kayo personally alam niyo yan, lalo mga lalaki, no? Hindi yan marami, hindi naman siya, sila rin nagsasalita ng, as in, kung gaano siya karami magsalita yung mga babae, pero ang lalaki talaga paggalit. Pero ito lang tandaan mo, ha? Para yung galit mo ay unti-unti mo siyang masuppress and masubside yung galit mo. Isipin mo lang na ang pagpatol sa mga taong utak na lang ka ay hindi yan sign ng maturity. So kung ikaw sa sarili mo, kiniklaim mo na matured ka, walang masama to turn your back sa ganong klaseng sitwasyon. Okay? May time ka namang mag-isip eh. Diba? Kasi once na na-provoke ka, sa umpisa hindi naman agad-agad yan mag-aano ka, mag-burst out ka. Hindi naman agad-agad yan, sasabog ka. Sasabog ka lang once na dire-diretso yung atake sa'yo. Pero, sa umpisa pa lang yan, paano makapag-isip ka pa na? So, isipin nyo lang palagi. Dapat, ipakita ko that I am mature. And mature naman talaga ako sa ganitong bagay. So, kung patulan ko siya, ano mangyayari sa akin? Baka mapatay ko siya. Masaktan ko siya. Edi ako pa yung nadihado. Na ako na nga yung gin-provoke. Ako pa yung nadihado. See? Ganun ang dapat nating isipin palagi para maiwas tayo sa gulo. Alright, sige. Pag ako pinaprovoke, ang iniisip ko lang, magkapera ba ako? Yayaman ba ako? O, sisikat ba ako? Sisikat ka sa yung lang sitwasyon. Pero after that, i-curse ka na nila, kundinahin ka na nila. Galit na sila sa'yo. Ay, nako. Di naman babawasan ang gandang lalaki pag umiwas. Correct. Kaya panatilihin niyo pagiging magandang lalaki dyan, kalma, and ano lang. Ganun mga ba. Pero kung ginadaog-daogon ang Tita Lils, ginasukgan ko ah. Pareho iyas ang kagapit, ginasinabat ko ah, makaron hipos kung saan. O naman, kung ginamin, maramdaman mo naman yan. Ilagay mo sa lugar kung kailan ka papatol. Diba? Yung naisip mo na kailangan mo na rin naman ng magkaroon ka na rin ng pangil. Pero hindi naman ibig sabihin noon na makipagsabungan ka na talaga sa ganong klaseng mga tao. Angel na dati ila, good afternoon ma'am. Thank you so much. Good afternoon ma'am Angel. And Chanda Tenel Parohino, good afternoon kay Todo Lilia. Shout out una kay Manang Algin Tenel de la Cruz sa Batad. Ay, ito din ang Algin sa Iloilo? Oh, okay. Hi, hi na, kumusta? I miss you so much. Alright, sige ah. So, hagungagid una ng Algin Tenel de la Cruz sa Iloilo. Ito tagal isang da nag-stay. Okay. Hagungagid mang bet-bet sa trabaho. Hi Rex, mayong hapon Tita Lilas kay sa tanan niya pala Twassers. May i-message ako karon after. Balda, balda, balda. Sige, dali lang. And Ma'am Rosie Isog, good afternoon Tita Lilas. And palaot sa pala sa palaot Twassan God bless. Thank you so much Ma'am Rosie or sa mga taga barangay Andagaw. Andagaw Kalibo of course. Brother J. Mark Carpio Julian, good afternoon, Tita Lilias. Same to you, Broad. And Christoph Vargas. Pa-shout out listeners from Pe... Oh, mga taga-Pera MPC, hello! Hello sa inyo lahat dyan. Thank you so much, Gida, sa trust. Atong advertiser na, taga-Pera MPC, sa Kalibo. And da karon nga, Kwan Gale, location, basis sa mga nagapanguta na. And da nga location, di karon sa damada sa may Ross Avenue. Katabigay sa Daig Kalibo Car Wash. Kita niyo yung traffic lights dyan sa may Paroas Avenue pa. May gasoline station and then pa new and old Buswangaway, Tuting Reyes, Iasapiak Mabini, Rojas Avenue. Di ka nagisa sa banda sa may kanto. Galihira, ganyan ron. Yan. Di ka na banda nga area. Pera MPC. Okay? So sa mga ato niya mga pensioners, bisitahan niyo ang Pera MPC kung nangangailangan kayo ng mga pang-emergency ninyo na mga pangangailangan. Sagot yan ang Pera MPC, puntahan nyo lang. Di ba? May libreng bigas. Once na magiging successful ang transaction nyo, of course. And syempre, inyong una nga inyong una aron una nga transaction sa Pera MPC, naka-insured yan. Oh, si Anka pa. Sir Cloudy de la Vega, may agid niya hapon. Alright, sige. Thank you so much, Gid, sa pagpamantaw. Oy, te! Nakasingit pa ba ang ato niya topic? Wala na. Teka, alas-stress na, oh. Alas-stress na. Why not a chimpo? Or ato niya topic, tomorrow na lang, kay may chimpo pa man kita. Hinaga, adlaw ng Miyerkules, mga palangga. Sa ating pagpangalaga, thank you so much, Gid. Sa ating mga palautwasers na nag-iba sa ating pagpangalaga, makaroon niya adlaw it Martes. Petsa 18 sa Bugan it Agosto dagon this meal 21 is Agosto 28 12 days na lang at September na sisilip na si Jose Marichan. Sisilip na amat-amat na naman kita. Thank you so much once again mga palagahagong kids aton nya mga palautwasers aton mga katrobladed ka todos in man kamo mag after our program. And magdahan gid kita tanan-tanan. Once again, nag-aywan gid ako mayad-ayad nga hapon. Of course, and still, with your masina jahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aywan gid ako mayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all and bye!
1: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat patatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: daming gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Your music, your request.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
5: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Deacon Funeral is now in Mahatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral, now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
9: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
10: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabel, nag-drive siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwa daodlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwa pirmi at daodlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Kalibo, Aklan.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Southon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang paladudunan. Si Kuya Buy po naman ang inyong po namang lingkod. Tara na, tayo po ay magkwentuhan. Ibahagi po natin ang inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Itawag niyo po sa aming sa ating programa ang inyo po mga katanungan at ang mga testimonya. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan ngayon na. Meron po kayong nais na ibahaging kwento na magiging inspirasyon po ng bawat isa po naman sa atin. Itawag nyo na po yan, 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Napindot ni nanay, nag-call waiting. Call waiting yan, kuis. Tawagan mo ulit, kuya. Napindot siya doon. Ang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan. Itawag nyo na.

0: Tawag niyo po 0969-226-9623. Eto na, another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Hill Magtulis Pro.
0: Hill, okay. Tatay Hill, magandang kalusugan po sa inyo. Taga saan po kayo, Tatay Hill?
1: Taga Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Santa Cruz, Davao del Sur. Okay po. Tatay Hill, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: Opo. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh. Ang dami naman na inom kong kasi-kasi na kape. Gusto ko sana makatipon ng produkto ninyo.
0: Opo, opo. Dapat po, Tatay. At para kahit po papano ay matulungan po kayo sa inyo po namang iniinakaramdaman. Ano po yung ano? Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan, Tatay?
1: Ang problema ko kasi opo. Yung paa ko at saka manhid at saka high blood. High blood.
0: Namamanhid po yung paa po ninyo.
1: Oo.
0: Opo. Yan po ba, Tatay? Yung pamamanhid tsaka yung high blood po ninyo. Paano po ninyo nalaman? Na ano nyo po ba yan? Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, hindi pa nga. Sige ako na nakarinig sa program. Ngayon ako dial na
0: Pero lagi po kayong nakikinig sa ating programa?
1: Oo. Opo.
0: Opo. Doon po ninyo nalaman yung ating tungkol po sa ating rice coffee.
1: Kasi ang dami naman testimonyo ang narinig
0: ko. Mm-hmm. Patunay. Kasi, yung patutuo. Opo. Opo. Saan po kayo sa Santa Cruz? Ano po? Santa Cruz, Davao, del Sur. Ang mga nandito po kasi sa akin, ang alam ko po kasi, Tatay, dyan po sa inyo Santa Cruz, meron na. Pero wala pa po ditong yung listahan sa akin. Pero ang alam ko po, dyan po sa teka lang po, Tatay, ha. I-double check po natin para sigurado po tayo kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating po namang rice coffee. Wait lang. Wait lang po, Tatay, ha. At titingnan po natin yung ating po namang teka lang, ha. Wait lang po. Wait lang po, ha. At i-check po natin para kung sakali po Santa Cruz. Ano po, Tatay? Santa Cruz. I-check po natin. Apo. Wait lang po. Davao del Sur. Teka lang po, ah. Okay, Davao del Sur. Ang mga nandito po, Tatay, sa Davao del Sur na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee sa Davao City, Bansalan, Digo City, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit?
1: Digo City.
0: Ah, okay po. Malapit po kayo dyan. Okay po. Tatay, dyan po sa Digos, pwede po kayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Digo City sa Butika Shaolik Pai, Almico Drug.
1: Okay, okay. Dalawa ang pandan.
0: Opo. Alam niyo po. Alam niyo po 'yon. Butika Shaolik Pai.
1: At saka Almico.
0: Almico Drug, opo. 'Yun po 'yun, Tatay. Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Itanong niyo po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh. Pero narinig ko sa radyo yung kulay.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
1: Opo.
0: R-I-S-E. Okay. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. So, yung po yung ano, yung po yung itsura ng ating rice coffee. Diyan po sa karton na yan, meron pong isang tasa ng, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwa mera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Yan po yung tatandaan po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Meron po yan.
1: Ang narinig ko po, ang meron, ano, sa Cotabato, sa malayo, kasi at sa Kadsadinsan, ang narinig ko sa fan.
0: Opo.
1: Sa radio.
0: Mm-mm. O, meron po doon kasi sa, ano? Opo.
1: Ngayon po nakapasok sa pagtawag sa iyo.
0: Tama po.
1: O.
0: O, sa Digos po, na. Digos City, meron po doon. Mas malapit po ba yun sa inyo?
1: Oo.
0: Pwede po doon. Pwede po doon sa Digos City. Pwede po tayo doon na pumunta. Gaano po kalayo, tatay? Hindi naman gaano sobrang layo. Magkano yung pamasahe?
1: 30.
0: Okay lang naman, tatay. Sige po. Pwede nyo pong puntahan. Tapos, meron po yung rice coffee natin. Meron po yung laman ng 10 sachet ng ating rice coffee. Yung po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best.
1: Kasi isang araw, mag-inom ako ng kape, 4-5.
0: Okay lang yun, tatay. Kahit po, rice coffee po yung, kahit nga po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, yung 10 sachet na yon sa isang araw, wala pong problema. Kasi wala po itong side effect, wala pong overdose. Herbal po yung ating produkto.
1: Kasi yung nakapasok, pag tawag ko sa inyo, yan gusto ko makatikim yung rice coffee. Mm-mm. Kasi ang kape inom ko, yung...
0: Huwag na po natin banggitin. Sige po, tatay. Makakatulong po ito sa inyo. Tapos kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, halimbawa nakabili po kayo dyan sa Digos, balitaan nyo po ako, tatay. Tapos habang kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, pansinin po ninyo, tingnan po ninyo, ramdamin po ninyo kung ano po yung mga pagbabago sa inyong kalusugan. Kung meron pong pagbabago, tatay, tawagan nyo po ako muli.
1: Opo. Salamat sa pagtawag ko, sa kanalaman ko na makabili ng rice coffee.
0: Yes, opo, tatay. Salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo, Tatay Hill. Mag-iingat po. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. God bless po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Hill, mga kaibigan ng Mindanao, Davao del Sur. 77 years old po, mga kaibigan. At yun nga. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Magsisimula na po sa paghahanap ng ating rice coffin dyan po sa Digos, Davao del Sur. Kaya naman, doon sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, ano po, available po yung ating rice coffin dyan po sa mga butikang nabanggit po natin. At hanggat maaari po, kung napakinggan nyo po yan ngayon, dapat makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po nito dahil sabi nga natin, habang wala pa po kayong nararamdaman at wala pa pong gaanong problema sa inyo po namang kalusugan, ako dapat makapagsimula na po tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At the same time, kung meron na din po kayong karamdaman, ito na rin po yung pagkakataon para matugunan po natin ang problema po natin sa ating po namang kalusugan. Sa pamamagitan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

tawag nyo na po dito po sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Siyempre po mga kaibigan, huwag po ninyong kaliligtan din. Nasa mga butika na rin po, mga drug stores, tindahan, grocery stores, pharmacies, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh.
0: Hello.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nonita Del Monte po ng Samar. Di no. po ako makapasok kanina.
0: Okay lang po. Nanay, Nonita, saan po kayo sa Samar?
1: Sa Pinabak daw po.
0: Pinabak daw, okay po.
1: Oo, dati na po akong user ng Rice Coffee.
0: Very good po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Sabihin mag-71 sa September.
0: Okay po. At kayo po ay may mga iniinda karamdaman?
1: Opo, dati na eh.
0: Dati, okay.
1: Napakabili na po ako ng 6 na box na po yung nabili namin eh, ng asawa ko sa Lowry Store.
0: Mm-hmm. Kumusta naman?
1: Medyo, nung unang naubos ko yung isang box.
0: Mm-hmm.
1: Magandang resulta kasi yung dati hindi ako nakakatulog ng maayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung mag-take na ako ng Rice Coffee, minsan mahindi ang tulog ko. Pero ngayon, parang ang daming lumalabas na ng mga sa katawan ko, yung parang galis na yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung makatit, saka ang mga buto ko, ang mga kalamnan ko masakit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagpa-check-up ako sa doktor, nagpa-ako doon, mm-hmm. nagpa-laboratory.
0: Mm-hmm.
1: Mataas daw yung maraming mga puro mga positive yung mga results.
0: Positive yung mga results. Ibig sabihin, matataas.
1: Opo.
0: Matataas, opo. Hininto nyo po kasi yung pag-iinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi.
0: Hindi, patuloy pa rin.
1: Lang po.
0: Nakakailan po kayo sa buong maghapon?
1: Two times a day lang ako umiinom po kasi pero, wala naman kaming hanap buhay na yung mga ordinaryong lang kami.
0: Opo. Sabi po ninyo tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Hindi po ba naputol? Hindi po kayo naputol yung
1: hindi,
0: pag-iinom?
1: Hindi po. Hanggang ngayon po.
0: Hanggang ngayon?
1: Opo. 6 na box na po yung nabili namin.
0: 6 na box na. Ngayon po ay,
1: ang tanong ko lang po ngayon, mm-hmm. Kaya nga ako nag-text na lang sa inyo kasi hindi ako kanina makapasok eh.
0: Opo.
1: Yung may itatanong lang ako. At saka ngayon parang bumabalik na naman yung dati kong iniindang karamdaman, yung hindi ako makatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mata ko minsan masakit. At saka ang dami kong nararamdaman, marami kong iniindang karamdaman.
0: Mm-hmm. Opo,
1: hindi ko iniiwanan yung rice coffee. May mga maintenance na ako, may mga, kasi nagpa-laboratory ako, nung humingi ako ng tulong sa DSWD na lahat yung mga exam ko.
0: Opo, yung mga...
1: Pero hindi ko pa rin iniiwanan yung rice coffee, yung pa rin ang... Iinom ko tuwing magkakape ako.
0: Tama po, dahil healthy coffee po yan.
1: Mm-hmm. Ang ipinagtataka ko lang po, mm-hmm. yung ang daming lumalabas sa akin na yung parang bungang aram, minsan ang kape,
0: mm-hmm.
1: tapos may, sa likod, sa may pigi ko, may parang makati kasi at saka masakit, yung tawag dito sa amin, yung balangaw. Tapos, kasi nung pinatingnan ko sa doktor, sabi ko sa doktor ko,
0: mm-hmm.
1: sabi ko, Dok, pakitingnan mo nga ito kung ito, baka diabetic na ako kasi mm-hmm. ang nasusugat na eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, medyo naghilom na, nawala na, pero masakit pa rin yung mga kalamnan ko, masakit mm-hmm. pa rin.
0: Mm-hmm. Nanay, ano po yung mga kinakain po ninyo? Mahilig po ba kayo sa mga matatamis?
1: Hindi na po. Hindi na ako gaano kumakain ngayon ng mga kahit yung tinapay. Yung dati pag uh-huh. umaga, yung pandisal, minsan nakakain ako ng tatlo. Uh-huh. Ngayon kahit wala na, hindi
0: uh-huh.
1: hindi na ako. Minsan hindi na ako kumakain ng kanin kasi ang dami kong iniiwasan. Uh-huh. Kaya lang minsan pag parang gusto kong kumain, hindi ko maiwasan, tumitikim din ako.
0: Mm-mm. Sige
1: kasi
0: po.
1: Kasi yun, parehas din naman ang payo ng doktor.
0: Dapat po mag-iwas pa rin po tayo doon sa mga delikado mga pagkain po natin, lalong-lalo na marami na pong sabi nga po ninyo, positive lahat ng mga resulta po sa inyo. So,
1: matataas yung mga resulta.
0: Oo nga. So, kailangan po talaga na kahit po papano, ay maging ano po kayo, maging maingat sa mga pagkain. Kasi kahit nga po umiinom tayo ng mga gamot, tapos umiinom tayo ng ating rice coffee, kung hindi po natin babaguhin yung ating lifestyle, yung ating po namang nakaugliang mga pagkain na siya pong alam natin na nakakasira po sa atin, wala din pong mangyayari. Patuloy po yon na mangyayari yung mga paglabasan po ng mga iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi hindi natin tinutulungan yung ating sarili. So, kailangan po na may ginagawa rin tayo. Hindi po yung sabing, sige lang, kain lang, may gamot naman. Hindi po yun ganun. Kasi kapag...
1: Hindi naman ako ganun.
0: Opo. Kaya iiwasan pa rin natin. Talagang iingatan po natin yung mga kinakain po natin.
1: Medyo may ipinagbago na kasi yung mga binti ko noon, dating malalaki at namamaga. Tapos ngayon, medyo naglilitawan, naglalabasan pati yung mga ugat. Wala, medyo may maganda rin ang kinalalabasan.
0: Tama po yun, nanay. So, kasi hindi naman po kasi ito, nakaka-anim pa lang po kayong sachet ng ating box ng ating rice coffee.
1: Box.
0: So, hindi po kasi ito instant. Ano po? So, ang iba nga, inaabot po ng taon bago po nila maramdaman yung bisa at galing ng ating rice coffee. So, ganun po yun. So, kailangan po talaga na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Okay po.
0: Okay po. Tapos, iwas po sa mga... pagkain na alam nating bawal po sa atin. Ano po?
1: Okay. Yung itlog ba? Pwede ba kakainin yung itlog?
0: Okay yun, nanay. Wala naman pong problema doon. Basta wag lang pong araw-araw at wag lang oras-oras.
1: Okay. Apo. Kasi ngayon tanghali. Mahal kasi ngayon ang isda dito sa amin.
0: Oo nga po. Tama
1: dito
0: po.
1: Dito lang kami sa barangay lang kasi kami, malayo kami sa dagat. Yung mga naglalako lang ng mga, ng isda. Ang mahal. Ang ginawa namin, nagulay na lang kami ng gabi at saka hinaluan ng, ng iba't ibang mga gulay na
0: daon-daon. Okay yun, nanay. Focus
1: hindi
0: tayo.
1: Hindi kaya bawal lang, ang gabi, yung dahon ng gabi.
0: Hindi po. Focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Yun po yung maganda.
1: Okay po.
0: Okay.
1: Yun lang po. Kaya ako nag-text kasi hindi ako makapasok kanina eh.
0: Mm-hmm.
1: Iniwanan ko yung paghuhugas ko ng mga pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naririnig ko na yung sa radyo.
0: Apo.
1: Kaya lang hindi ako makapasok, hindi ako sa tawag.
0: Apo.
1: Buti na lang. Salamat po na sinagot yung ko.
0: Yes, apo. Ganun po kasi nanay, sabi ko nga kung halimbawa, wala po kayong pantawag, mag-text lang po kayo sa amin. Text lang po kayo sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo during our program para magkausap po tayo.
1: Maraming salamat po. More power po.
0: Salamat, Nanay Nonita.
1: God bless.
0: Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo.
1: Okay, mabuhay.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Ang kaibigan si Nanay Nonita ng... Pinamak daw Summer. Okay, so yun po ah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan kalusugan na pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969 226 9623, yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag niyo po ang inyo po mga kwento at pag-uusapan natin. Sabi ko nga, text lang po ninyo at kung gusto niyo pong kami yung tumawag sa inyo, text lang po kayo at kami po yung tatawag po sa inyo. Sabihin niyo lang po, Kuya Boy, patawag naman. Di ba? Kami po yung tatawag sa inyo, ha? Sige. anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At salamat po sa lahat ng nakatutok. Ano po sa ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat gabi.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: This is Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa bugos keraga Pilipinas, may kapin 8 minutos, nakataliwan oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang Diritsahan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banwet, Kilibog, Bogos, Caraga, Provincia, Akan, Mayad, Ayon, nga gabi, ikaton, talantalan.
2: Diretsahan!
0: Welcome na sa pagpayag ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, August 18, 2026. Datod kira pag-agdag pag-welcome ita malipay kira kagab iyon sa atod kira mga katodag kabarkada sa kanginan nga naka-open yun direct kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as aton kira ng mga televiewers, amon kira ng Facebook ag website account www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
2: Diretsahan!
0: Manamad aton kira ng pag-agda, ita manipin kira kagab-ihon sa aton kira ng 327 ng mga kabarangayan, 17 natin ng mga kabanuhan ng Agrong Kabisira kara kung Banwa ita Kalibo. Good evening sa aton mga friends, ina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang Kalibo Oyotrong Satellite Market.
2: Diretsahan!
0: Manaman dato'y kirakapag abi-abi man ita malipeng kirakagab ihon sa tukirak secondary area of coverage. Ina sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya at Gimara sa probinsya kara ita Capiz. Likewise ina sa probinsya Tromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damo kirakin yung pagpaabot. It may nuswagon malinong ang malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
2: Diretsahan.
0: Maga ililiba kita magkaroon kareng adlaw nga Martes hasta kitat alas 8:30 magkaroon dong oras kare it gabi. Mangin kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager is Emilia de la Cruz, CEO President at Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor, mandayo kareng El Capitan sa kanginan. Maga panerbisyo kinyo magkaroon kareng adlaw nga Martes. Daya, si Katudo ang kabarkadang Che Indilibre.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Ano makaroon do mga mainit ka mga isyo ang topiko nga ito kira ka pagkatawa ni Kabuhi sa kabilugan ni Tatong kira ka pag-ililiba sa kabilugan ni Tatong kira ka pag-ililiba sa programang Diretsahan. Una nakaset ka ton banwa it oras makaroon para nga nga makipag-angot kita kay tangalan Mayor Ginny Fuentes. May kantanan na banwa sa dekira nga solar power nga ginagamit makaroon it local government unit kung banwa kira ita tangalan. Dayon ko unahan banwa nga municipal town hall nga nagagamit banwa ita solar power. Ag raya suno kay Mayor Ginny Fuentes nagumpisa ra banwa sa anda karang rural health unit. Bagod niya ni nga may mga naka astak sa anda karang mga buong para sa bakuna ag para sa anti-rabies. That is why nga plano kung local government unit kung banwa kera ita tangalan in partnership with the Department of Health nga magamit banwa it daya kera nga solar power. Bagod niya ni nga wa tra banwa mo it black out no except gamang kung masamad siguro dong solar panel di, that will be the time nga ma-shut off banwarong power. But you know kung gagamit abi kita ita raya karang energy or power from the Aklan Electric Cooperative no there are times nga nag-experience kita banwa itaray ka ng mga unscheduled o no? Mga blackouts and power interruptions as well as to daya ka ng mga power intermittent no? So and according sa Aklan Electric Cooperative no? In their recent justification and explanations nga this is beyond their control no? Or dahil nga ni kunong raya naging cause ita mga problema nga gina-experience man ita aton karang National Grid or NGCP no? Okay, National Grid Corporation no? So dahil kung amat nung naging kabangdanan kung raya karang installation ita iba karang mga municipal buildings no all over the country to have is to have the so called solar panel so that wa banwa it power interruption as well as makatipid pa dung local government unit kung ba na itangalan no? Instead of paying their bills sa Aklan Electric Cooperative no magamit pananda sa iba karang mga programs no ag projects kung LGU kung banwa kara itangalan so standby no with the Mayor Jenny Pintes ita banwa kara itangalan diri.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Then Diretsahan, we are very grateful no, to the chairman kong local government sa House of Representatives no kay Congressman Joven Miraflores for passing no, in the third for approving and passing in the third in the third reading kundi karang House Bill 7621 no. Daya banwarong Magna Carta for Barangays. So, rung Magna Carta for Barangays, daya banwarong nag-set ita remuneration or salaries, no? Benefits and insurances sa ato nyo mga barangay captains, barangay tanod, barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, voluntary sa barangay a disaster reduction office no e mga alupon taga Pamayapa no barangay health workers no so there will be an adjustment no o anda karabanwang anda karang allowance anda karang sweldo no and other benefits no insurances no so kundong barangay rung barangay health workers lupon taga Pamayapa barangay disaster reduction management personnel kung mabuhay nila sa barangay banwa automatically no i-absorb sa daron it barangay no because this House Bill 7621 I have heard that there is a similar version of bill sa aton kinabanwa nga a House of Senate so mas mayad ba niya ni Rabanwa no bangod niya ni nga kunin niyo karon nga basahon sa aton kinang local government code of 1991 pakita nga mang nimo no nga bukod abanwa it salaries do na kabutang or term nga gingamit para sa mga allowances o sweldo it aton karang mga barangay elective and appointed officials no so with this new bill right now no nga ginaproban sa House of Representatives sa nakarang third reading no being chaired by Aklan Congressman Joven Miraflores na ipasar yung abanwa and we are hoping and praying that the same bill no will be passed and approved no sa aton kirang House of Senate a good hindi unbanwa magbuhay no or daya kirang bill which is the Magna Carta for barangays no daya para sa mga barangay officials as well as sa mga appointed

0: sa nasambitan niya kaso gagin file sa Ombudsman for Visayas. That is why nga nagawa rung dismissal order agin implement ko atong kira nga Department of Interior and Local Government ag habo ugid niya ni sa presto dumag amay kira nga na Barosa. So, dong aton niya Local Government Code of 1991 nagambay ba nwa, no? Nga kung maina nga in cases of vacancy sa pagka-alkaldi o vice-alkaldi, automatically, doon first and second SB member, no, mag-asaka, banwa. No? Kaya ginatawag nga role of succession. No? So, makaroon, an umgun lang nga bilog, doon miyembro itsanggun ang bayan kung banwa kera itlibakaw. So, kinanganda banwa nga punan. Okay. Kinanganda nga punan. No? Por dahil nga ni nga, wagugid man, dumiyembro ka atun ka nga sanggo ng bayan, no? Except sa mga cities, no? But kung isang ka LGU, kaparehas kong Libakaw, o kaparehas kong Banwa it Kalibong, abukon it syudad, wagugan man dumiyembro it sanggo ng bayan. So ratong pangutan na makaroon hinuno pa pil apan da Banwa ni Aklan Governor Joanne Miraflores. Because I was able to obtain a copy of this nomination ni former SB member Chudoro Otoy Villorente. He has already secured a nomination, certificate of nomination from Partido Federal ng Pilipinas, no? Aga una unya ni Rabano sa anak karang Alima, and I do believe nga nakaabuyot man kara i-copy si Aklan Governor Joanne Miraflores, no? Similarly, no, on the case ni former SB member Bagto Zapata, ay Bird, nga may una man nga endorsement aga certificate of nomination rong Lakas Inyo CD, because dong chair sa aton kira nga provincial akan kung Lakas Inyo CD o CMD should I say is Aklan Governor Joanne Miraflores. Aga aliado man ni Governor Joanne Miraflores si dating SB member Bagto Zapata.
1: Diritsahan.
0: Di ratong pangutanahin uno. Okay, ti sabto na ton doon sa kabilugan ni Taton Kira nga pag-iliba sa programang Diritsahan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diritsahan.
0: Okay, now. Balik kita sa Banwa it Kalibo. Kahapon Banwa, may bag-ugon nga ginbutang nga HRMO officer si Mayor Juris Bautista Socro. Pagkatapos nga si the late Sir Leonard Mabasa Cristobal nagtaliwan banwa sa piyak nga kinabuhi kung nagtaliwan nga Domingo. So, bangod gani nga dong Human Resource Management Office ang bilog sa mga pinaka-vital nga opisina kung local government unit kung Banwa it Kalibo para hindi mahamper dong operation, si Mayor Juris kahapon anang banwang gin-appoint agin designate si Ma'am Jonabel Tihadatang Manalo. Si Ma'am Jonabel is currently nagapungko banwang nga head kong Civil Registrar's Office. Ti abo nga nagapangutan na, no? Kasi do next in rank sa Human Resource Management Office is the wife ni SB member Matt Aaron Guzman, sinini MM Saldivar Guzman. Di abo nga naga-speculate, no, that she will be appointed, no, to replace the late Leonard Cristobal as head kung HRMO. Pero kahapon nangawa kita nga dong ginbutang paton karangkang doon nga alkalde si Ma'am Jonabel

0: Tihadat ang Manalo. So, umpisa kahapon, I think si Ashom, no, his or her office as the head of Itzarimo. So that tanan ng mga appears ita Itzarimo ay hindi banwa maatrasar ag hindi banwa mahamper. So hindi na ron ato niya balikan sa kabilugan itaton kira nga pag iliba sa programang diritsahan. Okay. Another one nga issue naton makaron kira nga gabi eh. Balikan ko ang banwarong dayakra nga issue nga ra makaron sa pabahay sa banwa itniwasin. Di abo karakaton naga message nga kabarkadang che if you can find time. No. Basikon pwede ka maka visit no, sa banwa itniwasin para makita mo rong aktwal nga pabahay program kong National Housing Authority. Bagod niya ni nga dayakarang pabahay program, this is intended sa mga igbanghod naton nga mga kubos banwa. So, gina-considered niya pag inambang mong kubos, iti gina-considered nga sa lower class no, or it can be the poorest of the poor or else those people living along the river or una banwa sa binit itbaybayon dahil ginatawag banwa nandang danger zone kasi kung magbaha magbaskog rong gawod may posibilidad nga magkaroon its storm surges or kung una ka sa bi itsuba there is a possibility also basi sa bon nga magkaroon it massive erosion oh, ag pati rimong bagay badaga banwa itubi kung tiyempo itigbagaha. Di, dayaro mga priorities banwa. Dayaro mga prioridad nga mga tawo nga dapat tauan itpabahay. No, kung National Housing Authority. No, ti sandaman ka raba nung nag-identify kabulig na ito nga taga-DSWD. No, ginapasubmit sanda kung ano nga mga requirements. Gina-verify. No, ti ginasaga man doon. Then gina-confirm. And then that will be the time that the National Housing Authority will be awarded to them dayak karang mga housing units sa mga what you call lawful, legitimate, valid no, nga mga recipients or beneficiaries kung National Housing Authority. But sa dosay banwa, sa banwa't New Washington, may mga pabahay nga ra, nga units nga are not fully completed, are not fully finished. Abo ka mga kugang banwa, paskin do mga CR, wait basin, wait mga jealousy, wait pertahan, no? Rap parong siminto, no? Di iba, wait mga doorknob rong pertahan, no? Wapat installation it gripo, wapat it kuryente, etc. etc. Agraya banwa do realidad, no? Dayon na encounter nga problema, it aton kira nga mga recipient, why they abandon and they do not occupy this housing unit nga gintao banwa it National Housing Authority. And this is the sad reality kung aton banwa nga tan-aw. Di ba nga, dong National Housing Authority nagtao it pondo intended para sa construction it mga housing unit. Di, gina-identify man aton doon. Kung pilang ka unit, no? Pilang ka housing unit, manot bahol, ano dapat nga obrahon, no? Kung sinurong daog nga kung sinurong magdaog nga contractor, di, anong obligasyon, no? Nga sundon banwa, dong design, dong baho, dong haba, no? It, pabahayban mo. Before, nanda, i-turn over sa mga local government units concerned sa mga munisipyo. Ti, dong munisipyo, ti, gina-inspeksyon man naton doon, ginatanaw man naton kung daya ba yung pabahay, no? Ginsunod ba yung karong program of works, do mga specifications, no? Kompleto man ba yara? Because, hindi man naton doon pagbato noon, kung sa ato niya personal judgment, bukod ba naman i-kompleto rong pabahay, daya karang housing unit. Di kabo-abo nga mga housing units iya sa Aklan. Imagine mo, we are spending billions of pesos for these pabahay programs of the national government, and yet hindi banwa magamit ko ato niya mga beneficiaries. So meaning, nadipit dong purpose it gobyerno. Katawaan it pabagay. Kaya karang ang mga igmanghod naton nga una sa bibi it suba, una sa bibi no, it aton karang bayba. Una sa ginatawag karang danger zone. Okay. Tumasubo pa karang. No. May mga beneficiaries, recipient banwa, nga may una-una. Iba mga empleyado pat gobyerno. Mga kilaga pa. Okay. May mga kilaga pa banwa nga mga personalidad nga naka-avail banwa it daya karang pabahay program. Di ang bay ko sa inyong dukonsensya kara kwaton karang mga officials. National Housing Authority, DSWD, local government units concerned. Why they were able to avail of this housing unit nga may una-una mansanda. Wa mansanda una naga-star sa biit suba. Wa mansanda random bagay, wa man una sa printi ita gawod. Ti, aman. So, rera tong pangutana makaron. You know, kabuabu kita ba nung pangutana ra makaron? Okay. Kabuabu kita na pangutana ra sa National Housing Authority. Abong mga pabahay programs, useless. Yung yasusan it gobyerno. At sige, pila kang naton ba nung kwarta? Kasi hindi man magamit. Wa man na ilaro iba nag-a-star. Paano ka mag-star? Ay kaisot-isot man lang. Rap pa. Okay. Wa pata basin. Wa pa ita installation itubi. Tanan, wa. So kinahangan pa. No. Itaya kara nga mga beneficiary nga sanda mismo ro magastos para nga ni ipaayos banwa. No. Kinahangan pa nandang ipapinising, papintahan, butangan it kisami. Tanan, kinahangan pa. Kinangan pa nga sanda pa mag-agto sa Aklan Electric Cooperative para mag-apply for the installation ko ada karang power meter. Things like this. But di masyado undang inconvenient on the part ko mga recipients ag beneficiaries. Total nagatao malang kita at pabahay unit kaya kanda. Di dapat gikompleto malang manaton na. Okay. Di ba? Total ginakompute malang natin kung pilato niya gastuson sang kayunit, hamat hindi naton pag-ubrahon itinsakto ag tama, ag i-turn over naton sa mga recipient banwa nga angay ag bagay ag kwalipikado magbaton itasambitan kera no, nga housing programs ko aton kera nga National Housing Authority. Okay. Di, dahil aton nga tawan ito oras makaroon niya gabi. Anyways, sigang. Tawagan na ito makaroon niya gabi si Mayor Jeanne Pintes because nakaset ako at interview makaroon ka na no? Regarding ginaobra na nga model makaroon eh. No? Itangalan. Imagine mo kabaw-baho rong town hall nga rin itangalan. White blackout, no? Dong rural health unit, imagine mo may mga freezer sa dahil na, may mga buong. So, anytime nga kung gagamit ikaw, kung angkit ikaw itsaga, sawan, angkit ikaw ayam, no, angkit ikaw kuring, or any vaccine for that matter nga, available una. Kandati, pwede kiting makaagtoy na sandang RHO, no, kasi, nagahayag ta, maskin burn out sa liboti, gahayag talandang on nga RHO, because, they're using, no, kurekere nga, solar power, no, dira sa panel, sa ibabaw kanda karang roofing, no? Ang daga sa ligaw de mo ba no sa sunlight, no? Mangutana kita kung pilar o anong wattage kana, pilang watts da banwag, pilang mga bumbilya fluorescent da na karang napaiwagan, no? Kasi mas mayad kun daira tong ginagamit dahil gani nga iwas blackout, no? Iwas blackout then makasave pa kita, no? Ko aton karang power bills, no? Environment friendly para, no? Hindi pa makasamad sa aton karang environment, no? Maskin mag-ugan-ugan nga ni pwede naga andar mata man nga ni imaw, no? Kung puno ang yung mata, naka-charge yung mata, ti nagahinayag manat amandaya karang building kung naka-charge manit mayadong solar power.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, bro, una na bro si Mayor. Okay, Dalyang, okay. Okay, dinanggid ay iyon ginakontak ko ni Chief Engineer Reggie Plasio, si Mayor Jenny Puentes, itabano ka na tangalan for an interview tonight, no? Sa ton kireng alkaldit mo na tangalan. O una-unahan na banwa nga municipal hall nagagamit it solar power. Imagine mo, ha? Danda ka nga ginabayad sa anda ka ng power consumption kada bugan. Nag-aabot ko na't mga 120 to 130,000 pesos kada bugan, ha? Ginabayran ang daban sa Aklan Electric Cooperative. Di makaroon wagon kasi gamit sa solar power.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay na bro, si Mayor. Okay, standby. Oras na sa Bugos Karaga, Pilipinas. May kapin 35 minutos na kataliwan oras kara ita alas 11. Alas 8 siya na isay. Okay, Dalyang. Ay, not available si Mayor. Mobile imaw, pasapian pa yung imaw. Ah, okay. Pasapian pa yung kuno imaw. Sige. Okay, anyways. I-play anay naton banwa. Kaya karang natabo sa House of Representatives, no? Sa third and final reading, no? Purde karang House Bill 7621, no? Nga ginapamunuan ko aton yun mismo nga congressman. It's second district ko aton karang provincial akan si Congressman Joven Miraflores. De karang magnakarta por barangays, no? At doon na karang katuyuan para may ina nga specific gid ba ya nga amount for the salaries ko aton kira nga mga elective and appointed barangay officials, mga what you call this, insurances and other benefits nga gina-enjoy banwa it iba nga mga government employees, no? Who are employed sa mga local government units or sa aton karang mga national government offices. So, doon mga kabinipisyo ka na siyempre mga barangay captain, barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretaries, lupon tagapamayapa, barangay health workers, daycare worker, mga volunteers sa barangay disaster reduction management office, no? Di, may mga sweldo at asandaraban. May mga benefits mansanda, no? May mga insurances mansandara na ginatao ko atong kirang gobyerno. So, pamatian ta right now, dong pag-aproba sa third and final reading, no? Kung Committee on Local Government, no? Being chaired by our very own Congressman Lorenzo Joven Miraflores of the 2nd District of Aklan.
2: Magandang balita, pumasa na po sa Committee on Local Government ang substitute bill ng Magna Carta for Barangays.
3: There is a motion duly seconded to approve the Magna Carta for Barangays, subject to style and amendments and the approval of the committee report. Is there any objection? No objection. The Magna Carta for Barangays as amended is hereby approved.
2: Kabilang dyan ang aking House Bill 7621 na naglalayon nagdagana ang benepisyo ng ating barangay officials at barangay personnel. Nagdagkita, maging sahod o honorarium, health insurance, death and burial benefits, at social security. Sino ang makikinabang dito? Ang mga punong barangay, kagawad, secretaries, treasurers, miyembro ng lupon, BHWs, daycare workers, Bausi Desk Officers, Barangay Tanod, BDRRM Volunteers. Bakit sila? Kasi sa mahabang panahon, napakaliit po ng kita nila, wala po silang benepisyo, pero sila po ang ating barangay frontliners. Sila po ating unang tinatakbuhan at sila po ang sumasalamin sa pamahalaan. Kailangan nalang pag-usapan at pagbutuhan natin sa plenaryo at sang-ayunan ng Senado at Pangulo.
0: Okay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay paring Arnaldo de los Reyes. Good evening, pre, everyone. Good evening, ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che. Indilibli, God bless. Ina kay Ma'am Maylin, nagtalunyuhin nyo, ma'am. Good evening. Keep safe always and good evening. Thank you, good. Ma'am Maylin, ina kay Sir Ed, good evening sa Metro Manila. Ina kay Jo Marin Nerha, good evening, katodo Che. What sing from Caloocan City. Ina kay Nabaira Mapa Erwin, good evening ka Ibang Che. Pa-shout out kami iya sa Barangay Kabilawan, Madalag. Brand out you man! Pwermi na tayo na nga brand out sa Banoit Madalag. My God. Ina kay Unyok, paring Unyok Bulan Bilanoyba, good evening Che. Ina kay Rex Pilayo, good evening pre. Thank you, good pre Rex. Ina kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong, good evening Sir Che. Ina kay Toto X John Briones, good evening nong, watching your program. Ina kay Worthy Brother Tongtong Noblesa, SB member Ita Banwakara, Ita Malinaw. Ina kay Mamawi Bao, si Mamang Kapitan Mawi Samson, ka Toto Che, ga 1 year na do, Barangay Old Boswang, Barangay Hall. Do ginagamit ay solar, kaya pag may brand out, do poste, may iwag. Do amon niya poste sa kalsada, kaya nakatipid do yun sa pamumuno ni Kapitan Eduardo De La Cruz. Kaped, good evening. Ina kay Ma'am Ruby Gabi, good evening din po, sir. Thank you, kid. Sa aton kira nga mga live viewers, we have 31 live viewers right now sa aton kira nga program. Akti si Mayor Ginity Wa. So, sa pian pa yung kuni imaw, I think basi yung pauli yung imaw sa Paaklan. Okay. So, sa aton yung mga barangay health workers, no? Barangay health workers, daycare center, daycare worker, barangay Lupon Tagapamayapa, barangay Tanod, mga fire volunteers, BDRMO, no? Barangay secretary, barangay treasurer, barangay gawad, barangay kapitan, may nakaset, no? Nga sweldo, no, para kinyo sa Rundaya Kare nga House Bill 7621. So maskin siin kamo banwa nga party ita siin kamo nga party ita lugar, no, or barangay o banwa, no, di ikon man dun kung do classification ko inyo nga banwa, di ka man mabasi do pagtao kinyo ita raya karang sweldo. Siyempre kung class 4 class din yung municipality, manaba na ba man yung sweldo eh. Pero kung first class kapares kung bano ikalibuti, imagine mo barangay Andagaw makaroon, I think the sweldo barangay captain is 28,000, doon barangay kagawad 22 23. Imagine mo banwa kabaho, no? Andang barangay Tanod ita barangay Andagaw, kung di ako magsaga, ga 5,000 each, no? Sa bilog ng barangay Tanod, 5,000 each. Ikumpara nimo sa ibang barangay, nga siguro tao kung may limang gatos na sulot barangay Tanod, no? Sa barangay Andagaw, grabe, 5,000. I think barangay Puok, aga barangay Istansya, barangay Poblasyon at sa Maurunman. Di makaron kun maaprubahan da ni kun mahingagaw ra, no, sa termino ni President Bongbong Marcos by 2027 or 2028. Merry Christmas eh, no? Sa aton yung mga elective and appointive barangay officials. Di makaron ako, I'm sure nga basi madayon taban warong barangay elections because dong Senate majority kung House of Senate, no, mga senators are also in favor nga ma padayunon ta dong barangay election dahil ngini nga dong COMELEC has already confirmed na they have already spent, no, more than 9 billion pesos in preparation for this barangay and SK elections. So madayon nung dekarang barangay election sa November 2. Kasi by September 25, ma-start dong filing kung certificate of candidacy. Di wang kita't oras. No, ag there are only 72 members kung House of Representatives, no, dong nag-affix malang kung dekarang signature, no, ag nag-proponer, no, nga nagahinyo nga ipagpaliban muna ang barangay and SK elections. Di, do iba, no? Imagine mo, dung sa House of Representatives, I think there are more than 300 members, no? Including dung party list, no? Sa pagkapasar ni mo inakaroon, di, masaka pa man dun sa Senado, dapat dung House of Senate, may na nga same version of bill, no? Nga andaman nga gustong i-postpone o i-cancel dong barangay election, but we heard nothing from the House of Senate nga what sa nabanwat ginubra nga maurang tikang, no? So malamang magprepara rin kamo sa rundaya karaga barangay and SK election, no, sa November 2, 2026. Okay, now balikan ko yung banwarong banwa itlibaka. Tuwik sa gugin talakay kura, no, ay gintawan kita kopya kung certificate of nomination ni SB member Otoy Navarro sa Bilirente. Si former SB member Otoy Abi sa idagom na imaubanwa it Partido Federal ng Pilipinas. Dong chairman I think is a governor I think from Mindanao, no? Pero si SB Otoy nakabuugot abanwa its certificate of nomination endorsement agin pirmahan kung president kung Partido Federal ng Pilipinas. Si SB bagto sa pata wa pa nato nakita rana karang certificate of nomination because nagdagan imaura sa idagom kung lakas CMB a partido ra ni former president Gloria Macapagal Arroyo agrong chairman nga ni Iasa Aklan itlakas CMB is Governor Joanne Miraflores. Di, no doubt nga si Governor Joanne will also endorse SB member Bagto Zapata bangod gani nga kaalyado man nila si SB Bagto sa politika. Di makaunban mo, may mga nagagawa abingar nga istorya nga si Mayor Charito Navarroza o ano mga kaalyado sa politika sa Libacaw bangod yan ni nga uwa unsanda ina sa poder bangod yan ni ko raya karanggin papagawa nga perpetual disqualification kung Office of the Ombudsman nga ginapabuoy sanda sa anda karang pangakuan. Di makaundong mag amangan na Barosa wagon sa poder. So si Lolo Charet, no, nagagto puno sa bagay ni Congressman Joben Miraflores. Di ibahan ni Lolo Charet siguro iba na ro pilang bilog na nakaunga, no, ma incumbent nga vice mayor aga dayakara nga SB member, no? Gakip si former SB member Sorilia ag siguro din nung Alex Junila, nung advisor ni Mayor Charit, no? Ag nag-istorya kay Congressman Joven Miraflores. Si Congressman Joven Miraflores hindi madaban wa makapaindi kay Mayor Charito Navarroza, because if you can still vividly recall that way back in 2019, sa ulihing na termino ni Acland Governor Joven Miraflores, sanang pagdagagan bilang gobernador, dong banwa itlibakaw banwa, gakip rong banwa itbanga, umapin banwa kay Governor Joven Miraflores. Imagine mo, opposition, tas anda banwa. Sanda ni Antong Maming, no? Si Antong Maming, dahil ngani nga si Antong Maming dumagagan katot congressman, no? Kung yung madumduman si Antong, iatara ima ko 2016, nagpapili, no, sa grupo karat oposisyon, kaibahan si Congressman Carlito Marquez, si Antong Maming gobernador, ag si the late Attorney Lubel Mationg Rubisi gobernador, yung Triple M. Pag 2019, dunagdagagan, no, kontra kay Governor Joven Miraflores sa pagka-governor, si Mayor William Latsika Itkalipo. Ugaling, si Lolo Charit, si Mayor Charito Navarroza Itlibakaw, si Mayor Antong Maming, iya banwa umapin. No? Iya sanda umapin kay Governor Joven Miraflores. That is why, no, ngarong libakaw banwa, umabanti, dumiliber ta banwa itboto kay Governor Joven Miraflores. Ganong libakaw banwa oposisyon. Imagine mo rong persa ni Charito Navarroza. Anang binalikwa banwa. Binalikwa ni Charito Navarroza. Di dumaog banwa, datulot time nga dumaog si Governor Joven Miraflores. It more than 3,000 votes against kay Mayor William Latsika Itkalipo. Kasi kung uwa banwa rong libakaw, definitely banwa, perdihon ni William Latsika si Governor Joven Miraflores. Kasi umabanti banwa rong malay, humakot banot abo rong malay, humakot rong kalibo. I think there are 11 municipalities out of 17 municipalities na dumaog banwa si William Latsika. Okay. 11 municipalities, ha? Out of 17, 11 municipalities, dumaog si William Latsika. Ti, dumaog sa libakaw banwa si Governor Joven Miraflores. Ti, kabaho-baho nga utang banwa it pamilya Miraflores. Dahil nga ni nga sumaylo si Charito Navarroza. Ti, makaroon, si Charito Navarroza, mando nagapangayo banwa it pabor kay Congressman Joven Miraflores. Ti, ano nung sabat ni Governor Joven Miraflores sa inyo nga rabanwa ni dating alkalde Charito Navarroza?
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Agdaya ba nga? Dung rason makaroon, kung haman it uwa pahapil api, dayang daywang ka mga bakante nga posisyon sa sanggunang bayan ni Governor Joven Miraflores. Because pinabatian ako banwa, no? Basira sa hotik ko akong karang tik-tik, no? Na si Mayor Charito Navarroza, nagahinyo, no? Nga, kung pwede, dung sambilog nga i-appoint ka SB member, si dating SB member Sorilia. Tao ko lalo ka matuod na, pero habatian ko malang sa kutik ko ako niya tik-tik banwa. No? Nga nung hinyo itnabarosa, no? Ibutang si dating SB member Sorilia sa sanggunang bayan. Ti, kung minatuod na banwa, no? Nga naginyo si Charito Navarroza, ang ako, gapati akong paboranda ni Lolo Kong, Or dahil nga ni nga mabaho man do atang anang utang na loob kay Charito na Barosa. Di ano matabo banwa? Kay former SB member Bagto Zapata. Ag former SB member Otoy Villarin. Ano matabo karaban wakanda? May tsansa ba ya? Kasi pilang bugan yun banwa nga uwa pagpil apira. Because doakon nga presumption was this. Nga ginapapreparar ginman, ginapreparar ginman da haman it ginpaabot da it June ag July para nga ni ma-qualified si Bagto Zapata ag si Otoy Navarroza nga sandarong i-appoint sa nandakarang nabakantihan nga posisyon. Daywang ka mga posisyon ag bangko sa sanggunang bayan. Ano nung cause it delay? Haman it until now. Nagapangutan na rong libakaw nun. Nagapangutan na banwa si Bagto Zapata ag S-member Otoy Navarroza. May tsansa pa ba kami, Governor Joanne? No? Nga kami no makapungko sa sanggunang bayan kung banwa kara it libakaw. Because kamit abanwarong original nga tibiyog itakyan. No? Kamit abanwarong nagsakripisyo iya sa banwa itlibakaw. Okay. Ah. Di. Sakto man da banwa nga pangutana siguro itaya karang daywang ka mga dating SB member itlibakaw. No? Nga siguro payback time man, no? Kami man, no? No, dapat ninyong buligan kasi nagbulig man kami kinyo. Okay. Di, wa man abira ba, no? Sa alima ni Congressman Carlito Marquez, no? Sa alima at abira ni Governor Joanne Miraflores, di, ambay ko nga ni Daya Barong Rason, no? Hamat, until now, wa gyapon ba, no? Habotangi, no? Wa gyapon ni ta-appoint, no? Sir, de karang daywang ka mga bakanting posisyon, aga lamisa, agpungkuan, sa sanggunang bayan kung banwa kara ita libakaw.
1: Diretsahay.
0: Okay, good evening ina kay makagwapo may ay nga gabi nung che ag sa tanang akanong nagapamati. Thank you so much to. Ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika. Ina kay kagawad Michael Villaniba Solina matawing nga gabi kabarkadang che. Ina kay Toto Preslor Bao si Toto Preslor nagapamati kato nagapamantaw kato no. Ina kay Colonel Lilacio Guarino Colonel good evening ag kay Ma'am Lynn, kay Mrs. Guarino, kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, good evening. Ina kay Paring Roger Lucero Nagalis, good evening Katodo Che, Sir Che. Happy happy to Tuesday, sir. Have a blessed Tuesday. Enjoy your day sa imong programa. Okay. Kay Ma'am Maylin, Marlin Ribustes, Ma'am Marlin, good evening. Ina sa Daha Norte, good evening Sir Che. God bless you always. Aga kay Ampod Ariel de la Cruz Melgarejo pod, good evening sa ERC. Good evening to Che, listening to your program, God bless. Ina kay Ma'am Bliss Taharan, good evening Idol. Ag sa Taharan family at kabatanga Makato Aklan, greetings from Bliss Taharan Itlibakaw Aklan. Thank you Ma'am Bliss. Ina kay Sir Efren Igtanlok, good evening to. God bless always. Thank you good Sir Efren. Ag ina kay Sir Ruby Gabi, salamat nga abo. Nakita galit kami kay ina ni Mami GC Marty at Marty Funeral Homes. Basta Marty Funeral Homes matsa nagakatuog kayang. Mami, good evening Mami GC Marty, no? Ay sana nga mga unga una sa Marty Funeral Homes. Ikaroon ka pi ano nga ni Ricaron mi nga kanto ras abyog ano nga ning kanto nalipat ako kanto nga Ricaraman. Oh. Atubang dati itlaki po to shop, no? Ikaw sa Ross Avenue. So, anyways, thank you so much, no? Sa pag-view sa atin kaya nga programa makonyo gabi. Ma-undertime mga neko. Sino pa nagpamati ka to? Ampod Kapitan Vic Mandal. Good evening, pod. Good evening, pod. Ina kay paring Ambo Bautista Rintino. Kay Dr. D. Good evening, Boshe. Ina kay Adrian Gonzalez. Shout out kay Busing TV. Busing TV, good evening. Ina kay Ma'am Francia Magallanes, good evening Che. Thank you gid Ma'am Francia. Salamat nga abo. No, naka-view sa tunya programa. Sino para? Dalawang tanay basi kon maakig katunda. Manang Gina Cipriano, manang Gina, good evening. Thank you gid. Salamat nga abo sa pag-view sa ato niya programa. Okay. Wala na ba? Okay. Ina kay Ampon Edmond Sarabia. Ampon Edmond, good evening pod. Ina sa Andagaw ato niya mga igmata ng mga Sarabia. Ina kay si Robert Trotao, good evening sir. Thank you. Adrian Gonzalez, thank you good so much. Sir Patrick Orita, Pastrana boss, Pastrana. Thank you good Sir Patrick Orita, Orita family abo niya salamat. Pasensya. Okay. Oras na sa Bugos Caraga, Pilipinas, which still have 1 minute before 8 o'clock in the evening. Okay, pakunan ko ang security o politika. Kung nagtaliwan niya adlaw, nagkita kami banwa ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo, no? Ni worthy brother Philip Piero Quimpo. Daton niya incumbent Vice Mayor kung banwa Itkalibo. Sa isang ka inon-anon it mga empleyado kung banwa Itkalibo. Ag hapangutan na ako imaw no kung kamusta rong anang estado ag kung may habatian yun imaw nga posible nga magkontra ka na. May mga ginmention ka ton pangagan si Vice Mayor Philip Piero Quimpo. Pero mas mayad nga, hindi lang anay naton pag kingadlan. Now, kita ba no, may nabatian na bikit ang mga ilistorya kasi last term makaroon si S. Bikit si Polinsulosis. Last term man si S. Member Matt Aron Guzman. So, daywasan da ba no rung last term ag sayon may kita nga. Deng daywa nga rang ang mga outgoing S members kung kalibo may mga adarang sari-sari nga biliwik no, may mga strongholders anda. Kapares abi kay Matt Aron Guzman may anara ba no ginaturo nga New Buswang. No. New Buswang nga banwa, I think number 1 kasi si Matt Aron Guzman. So may anang ginaturo nga balwarte. Ag mabahawit abanwang barangay ro New Buswang. No. Kay SB Kitsi, siyempre may anang ginaturo nga barangay Andagaw. The largest barangays, one of the largest barangays in Kalibo, barangay Andagaw. Ag may nag-supplement pa ka na rung barangay Tinigaw, bangod doon ng wife is from Tinigaw. No? Unga ni Kapitan Nini, no? Reyes. Actually, kayo na nakita kami dating barangay Captain Toto Reyes sa public market. So, dayang-daywa nga rin, hindi mo man dama underestimate doon ng pwersa. May mga pwersa. Kung pwersa man lang, may mga pwersa taray ng daywang. So, si SB, si Vice Mayor Philip Abi, nagdaugray mo independent. No? Ag very overwhelming dung anang pagdaog ba. No? My God, landslide ika nga. Super buhawi ika nga rung inubra ni Philip sa Banwat Kalibo. Imagine mo, what organization? What political party? What kwarta? Doon ang kasumpong incumbent to termer, nga vice mayor sa Tibio Gitakan pa. Pero, linampaso banwa ni Philip Quimpo. Imagine mong persa ra banwa. Sus, manakagusip ka persa. What organization? Okay. What resources? What kwarta? Rong kapital yang ni Philip dong anang kahugod magwarang. Ang siyempre sa bang kita si Philip. No? Maagam mayan, may itsura. Okay. Inagid ka na rong mga qualities ba nga ginausoy naton sa isang kapolitiko. Maabi-abihon. Approachable, bukon ita palabi-labihon. Nagaatubang kimo nga tawo. Maagam, mahugod, dedicated, sincere, honest, no? Saan na nga servisyo? Ano mga qualities ba nga ginausoy naton sa isang kapolitiko? Una, gintalan ba no naka kon kay Pili? Di, isipa ba ninyo? Tanan nga barangays in Kalibo, taog tanan si Pili, landslide ba no? Gagain da banwa, bangod niya ni nga, for example, kung si Kitsi Loses dumagagan, siyempre, may ginaturo si Kitsik Luces gandagaw. Di paginambay ni mong andagaw, syempre dong aton karon nga presumption, the expectation aton karon is that majority git at laganon bangod gani nga andang unga taga andagaw, di suportahan gid it andagaw noon eh. Unless yung siguro kung relative gid ni Vice Mayor Philip or ka-close gid ni SB Philip, no? Or may utang na loob ka SB Philip. Okay. Di dahil itong ginapan. At siyempre, si Kitsi, nagbarangay kagawad it barangay Andagaw, nag-SB member, anang angkol, naging mayor it Banat Kalibo, three-termer mayor ko ang Banat Kalibo, si Mayor Gigulosis. Di, hindi manatunda po hindi banwa nga, mabay nga, pati isang dagaw, maperdi si Kitsi. Di, ginagauman man da ni Philip Kim, kung asang dagaw, madaogid man si Kitsi. No? Di, tinigaw si granting man doon o dahil nga ni nga dong pamilya ni koasawa ni Isbikitsi is from Tinigaw. Now, kung nagtaliwan niya adlaw, si Isbikitsi ito sa piyesta sa barangay Linabuan Norte, ito kanday Uncle Bimboy, Ripidad. Di gin introduce gid ni Uncle Bimboy sa anang mga bisita ito sa piyesta nga doon ang Vice Mayor si Kitsi Luces. Di ko maura ro matabo ba no? Di basi ba may posibilidad dumagagan si Kitsi. Dahil nga ni nga wa man it bakanti sa ibabaw ban, wa man it bakanti sa provincial board because wa manit graduating rikaron sa sanggunang panlalawigan. Unless yung siguro kung manaog si Mark Biga Kimpo or si Mark Ace, maswap sanda, no? Pero, what's impossible, ikaw, SP Mark, maswap ka kay Kitsi, mabalik ka sa Kalibo, ag si Kitsi, arumadayagan provincial board para ma-accommodate na ton imaw. Or, si Mark Ace Bautista Kimpo, no? Are you willing to sacrifice, no? Nga mabalik it Kalibo, agitaon ay kikitsi, rong pan, sagod ang panalawigan. Di, hindi pa natundang masigurado, banwa. Okay, di. So, kung hindi, banwa, magpaiway, si daywa, do daywang ka mga mark sa sagod ang panalawigan, di, mapilitan yung si Kitsi kasi, why mo tagtunan mo? Di, ano makaroon dong negotiation? So, may negotiation makaroon sa pamilya ni Kitsi. Dong wife ni Kitsi Luces, si Carmi, ginanegotiate makaroon. Okay. Nga, agod bilog rong Kalibo, dong asawa ni Kitsi Luces, nga si Carmi, imauban warong mabuos ka na, padayagan nun, sanggunang bayan. Ag si Kitsi, i-accommodate banwa nga consultant or advisor, political advisor, ni Mayor Juris, sa banwa it Kalibo. At least, una man gyapon ba no? Ina man gyapon imo sa sunod circuit. Di ba ni mo banwa maduga sa politika kasi political adviser mo. No, it mayor it Banat Kalibo. Di na ka man gyapon sa circle, di ka man maduga sa politika. Now, rung pangutan. Batunon ay handa ni Kitsi Luces. Masugot ay han si Carmi nga imaurma dagagan sanggod ang bayan sa Banwa it Kalibo sa 2028.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Siguro wala madayagan si former SB Benjoy bilang kapitan sa poblasyon. Ina kayo si Richel Beltran ba? Si paring Richel Beltran, sano man siya? Good evening, Che. Good evening, Pre. Bawak long time no si. Kay makagwapo nung Che. Patamyaw kay former SB member Benjoy. Madayagan yung tagid maura it kapitan sa poblasyon Kalibo. Agali! SB Benjoy, madayagan ka nagid. Kay Miguel Borja, good evening. Katodong Che, shout out kay Rapi. Magkopi iya sa site. Thank you, Gidrapi. Agina kay Miguel. Ina kay Rinaldo Ingilio. Paring Rinaldo, good evening. Good evening, Idol. Old Boswang. Nakahingabot kay Joey Evangelio. Good evening, sir. Watching from Munlaki, Ibahay, Aklan. Ma'am Jima Tolentino. Good evening, sir. Thank you, good Ma'am Jima. Sir Alyoxos Mationg. Iya sa Kalibo. Ipa-mayor si Mark Ace kontra kay Mayor Juris. If ever magalin imaw sa Tibyok. At sa duda? Kasi mag-igbata sa nara, sa Bautista. At sa duda, gid, hindi gin maging kwento si Mark Ace kira kay Mayor Juris, no? Kasi si Mayor Juris sa mapabilin tayo mo banwa, alkaldit Kalibo, tapuson anang term, hasta ita 2031. Abo patabing mga projects kira banwa nga unfinished pa makaroon, ag may mga future plans pa si Mayor Juris nga panamion na naruban at Kalibo. That is why may gin-submit nga supplemental budget, no? Nga 1.5 billion pesos ina-recountanan doon mga programa in the next 3 years ni Mayor Juris. Hindi ka nakabutang tanan nakaplastar ba, no? Agud, kung may ina nga available nga projects, no? What kinahangan, what abo nga si Chiburitsi, then inaon sa annual investment plan, no? Nasa supplemental budget, naka-incorporate, naka-specify. So, kung anang, pag available dong pondo, budget, then smooth sailing na rin pag-implementar. Imagine mo, 1.5 billion pesos da. Tanawon tara. Sige lang. Now, ara, makaron. With this recent development makaron, kasi hambay ko nga ni Kinyo Kaina, may ginbutang banwa nga bago nga Human Resource Management Officer dong banwa at Kalibo, si Maring Donabel, akon gidrang amiga. Si Maring Donabel Tihada, Tang Manalo. Si Nini Donabel dong dati moro nagabuyot ita a municipal civil registrar kung Kalibo. Ako personally was really shocked when I heard that she was appointed as Itzarim o kung banat Kalibo. So kahapon banwa formally gin introduce yun imo ni mayor. Okay, nagsaka to si mayor sa ibabaw Human Resource, and then he introduce sa Ma'am Donabel, no? Para nga ni Imauro magbuhos kay Sir Leonard Cristoba. Di, ina sa sugod abi, dong asawa ni Matt Aaron Guzman, si Nini MM, imaw ba naroon next in rank? Okay. So, dong assumption abi ganito, nga, once nga maduga, or natural death or whatsoever, just like the case of Sir Leonard Cristobal. Rato na bing pagpati, kung dahil nga niya, kita rong next in rank, automatically, kita rong masaka. Di ba? Mayroon tong assumption, it iba eh. Di ba? Parehas meron sa salibakaw, may role of succession. But that is not applicable. No? Sa mga empleyado, banwait gobyerno. Okay. Bagod nga ni, dong alkalde, may anang discretionary power. Okay. Either, ana ikaw nga pasakaon, okay? Pasakaon ka na, okay? Or, mausoy imaw it iba nga qualified ag ibutang na nabanwa magataos kay Sir Leonard Cristobal. Agraya banwa rung natabo. Nagbuoy si Mayor itawo halin sa Municipal Civil Registrar si Ma'am Jonabel ag anang ginbutang sa Human Resource Management Office kung Kalibuti. Nangawa si Ma'am MM. Because I do believe that she was also expecting that she will be appointed as its RMO officer. Kasi imaw next in rank. But wa ban man natabo? Di, daya ba yung natabo kay Ma'am MM Saldibar Guzman? Maging mitsa bagara banwa. Pwede ra ba yung magtuhod kay Matt Aaron Guzman? Although, nagbalibad imo kakon banwa. Last week, nagkita kami mo. Nakaagi ako igtos anda. Kanon sa may printi it kampo. Inaimaw si saguwa ka ng bagay si Matt Aaron Guzman. Nagakaayad. Oh, ina taga munisipyo o taga electrical department. No? Taga engineering aga taga electrical. No? Aga nagkakaayad ko anong kuryente. No? So naagi ako. Nauna ako umagi. No? So nagpundo ako't makadali. No? Iistorya kami. Gali. Siyempre, abo-abo yung nag-agi. May isot malang rodagan. No? May isot malang dagan. Huwag kami kaistorya at makuan kasi may sapiyak na sayakyan, may sapiyak na sayakyan. So, habay ko, ano yung plano? Ay, a bird nga, naga-interest ka, madigagan, advice mayo, nagalnibot kan ko no sa kabarang. Habay na, nung che, wa ako plano. Wa patakot plano nga magdagagan. Wa pata nagsugo, nag-sink in ko no raya sa ano. Pero, abu-abing nagambay ba na nga may mga ginagtunan yun yung mga tao sa kabaranggayan? No? Pero, nagbalibad ba no si Mark? Si nagbalibad si Matt Aaron Guzman nga nung chewa. What ah? Siguro ko nang agto siguro sa kabarangay. Basi ginapulsuan man na, ginapamatsyagan man na ba narong pulso it publiko mo? No? Kasi makita mo man doon kung gina-welcome ka nanda. No? Kung receptive rong tao ki mo, meaning nga okay ka kanda. Pero kung ginatalikdan ikaw tao, meaning you are not welcome to them. And once you are not welcome, meaning they will not vote for you. Okay. Ginapursuan siguro. So, araman, wala na tabo kahapon. Okay. Tayo rin na tabo kahapon sa Human Resource Management Office kung banwa it kalibo. Iba ba na rin ginbutang ni Mayor Joris? Di, daya ba nga maging rason kay Matt Aaron Guzman nga magpursigi nga magdagagan sa higher position, local higher position sa banwa it kalibo. Sabto na tundunin aga, banwa, sa kabiluga sa hinagaron sa ating karang programa diritsahan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diritsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening, galing kay paring Rodger Lucero. Good evening, patamyaw, permi, hagong ang git permi sa paganawon, Sir Che. Always, God help, yung permi, and God bless you always. Thank you, good Sir Rodger Lucero Nagales. Ina kay paring George Jing Kawaling. Good evening, paring Che. Mayong gabi. Okay, mayong gabi, paring George Kawaling. Bro, good evening. Sige. Ginakuha, boss, yun ang bikit at oras, no? Sa ating kira programa, mga karti. Kita kits kita, no? Paki-like man ninyo, no? Paki-like man ninyo rato niya program. About si nung Yupimyo, nung Team De La Sina. Good evening, Che. Okay, good evening. Former barangay captain manong Team De La Sina, agay Ma'am Nerly. Ma'am Nerly, bow! Long time no see. Ay, buhay ki. Kami nakita ako. Ako niya rang maestra. Okay. Medyo ta si Ma'am Nerly nga ra. Ag si Kapitan Team. Okay, taga-tuon pa na kami mga way back in 1990 seminaryo. Unga-unga pa ta ki, unga istiyote pa ta si attorney nga ra. Aga nang unga nga ra sa bilog ng babae. Kay paring Steward Ocampo, paring Steward Ocampo, good evening Sir Check, good evening. May na rang piryahan nuna sa Banot Banga, paring Steward, good evening. Okay, ginakuha, busing kitot oras. Sa atoy ka na nga pag-iliba, makaunya gabi sa programang Diritsahan, no? See you tomorrow night, no? Around 7 to 8:30 in the evening sa 88.5 FM Kalibo as well sa amon karang live stream sa www.radiotodo.ph and you can also view me sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable and Paradise Cable TV sa Isla Karat, Boracay. Sa kanya akong karang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa Kahanginan. By the way, lalipat ako kaina. Kaina gali nag-inspection kami ni Kapitan Juliet Milgariot Andagaw, ag ni Ma'am Ninya Rosales Itmido, no? Kasi rong taga MMG nag-request sa LGO Kalibo nga may kung pwede doowa gon na occupy nga stall, naka-close nga stall sa printi ko ada karang bag-o nga building kung pwede ipadimulis, no? So we had a meeting this morning with Kapitan Juliet, kay Ma'am Ninya Joy, no? So inaga may patawag guman kitang meeting. Sako gidato niya linya inaga. Daywo matar meeting nato inaga. Ini nga kay Bulano Tris Fernandez Blance.

0: kinangan natong asisan. Sus, Maria Kaisip. Ano pa rin aga itong schedule? Abo itong schedule ka rin aga. Puno-puno gid. O, puno-puno gid na itong nga nga check tarang na. Check. Kinangan natong ipakwanda eh. O, kanini Joyce. Okay. Inaga abi may meeting 1:30 in the afternoon sa second floor function hall it all building regarding na sa ongoing Kalibo Public Market no, so may meeting kinaga kami with the stallholders and then sa August 24 may another meeting 10 a.m. sa market office meeting ra sa mga stall owners nga temporarily naka-close along clipboard pins sa 28mm no. Yaka sa Banway Kalibo. So, sa nato nga mga igmanghod nato na inakay na si Kapitan Toto, si Kapitan Toto inaga ma self demolish ko ang stall di karon. So, may ibang mga stalls di karon inaga nga ma self demolish no. Basi ginapanawagan ko nga may inyo nga mga stall, do mga stall occupants sa 28mm, paki pangabay no, paki reach out kami inaga sa opisina so that makaistorya kita no. Gahin nyo gid katon ding MMG nga kung pwede mabuo rong mga stall di karon bangod gani nga masugod banwa dong equipment kung Aklan Electric Cooperative bangod gani nga mabutang sanda i-transformer siguro no, so kabaw-baho abira no, so hindi di karon mag-igo no, so kinahanglan naton nga i-demolish dong ibang stalls para ma-accommodate dang equipment no, heavy equipment kaya Itaklan Electric Cooperative. Ako rin yung karang anchor man, yung karang ilkapitan sa kahanginan, Raya si Kabarkada ng Che and Diribli, nagpapabilit kit maripay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Calcio Todo.

fell in love on the first night that we met.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.24 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: ng mga yan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwa, Itak, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga isla Palay, Western Visayas. Magandang umaga po.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Nagapagayagon programang Todo Birada.
0: Salita ang
1: makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 19 gun. Kabugan it Agosto dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga supporters, followers, it programang Todo Birada.
2: May punto ang
1: aga siyempre rong Todo Birada maga serbisyo publiko sa sugod it daywang oras ang tunga. Makaroon nga daw kara itap Miyerkules. Ngani ginasampit ko kamo ang ginadapit. Nga motion makigsimpon yon ay mamati kita't mga nagabaga nga mga balita, informasyon, issues ag komentaryos ag report ko aton nga mga katodo patrol reporter. Ay sa hindi magbuhay mangayo kita ita update ha sa pag-asa tanungod sa rayang daywa ka mga bagyo nga nakasugod yun
0: ang inyong mga bunga
1: sa Philippine Area of Responsibility. Gabi yun gid durayang bagyo nga si Nining agrurayang si Ubit.
0: Kanya ng bunga ikay mapapatulala
1: ay aton man naging sugusuyaw
0: tama walang mataas walang mabaw
1: pero heavy rainfall warning
0: sustigil mo na yan huwag mo nang atay.
1: Red warning ay nasa Occidental Mindoro.
0: Ay, mga pasaway sa lipunan
1: din. Agro orange warning sa Iloilo. Rong yellow warning ay sa Palawan. Pero kita iya sa probinsya Taklan ay matsa maka-experience yaman. It kaparehas nga kondisyon. Bisan uwa kita sa rayang red, orange ag yellow warning pag-abot sa heavy rainfall advisory. Mabatyagan taman gihapon do pag-ugan-ugan ag kamanaman ha magiging ma-experiensyahan man natin do pagbaha landslide ag iba pa. Abangod nga ni ko weather condition nga may pagka-abnormal bisan uwa kita't bagyo uwa man kita't LPA ay una abi si hanging habagat apektado kita it hanging habagat kapareha sa Metro Manila bilang ka mga lugar dito ruging baha ging baha-baha. Abangod nga ni ko kabaskog it ugan daga kong bagyo ag dagaman kong LPA ag rayang arang hanging habagat. May linog ang ani sa Iloilo ko

0: ako Lunes sa Iloilo City, ha? Sa proper city, Iloilo. Mga around 11:57. Ako Lunes, no? Ay hinampak sanda rito ita magnitude 2. Magnitude 2. Batyag mo, taro. Nagauyog-uyog, taro mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Rong Aklan Electric Cooperative ay mag-observe man it daywa ka mga holiday. Ro August 21 rong Ninoy Aquino Day ay ginakonsider da nga special non-working holiday. Agrong August 31 ay National Heroes Day, sangka regular holiday. So daywa ka mga holiday, ha? Makaroon nga buwan it Agosto. Agraya ay gina-observe kong management it Aklan Electric Cooperative. Kani sarayang daywang adlaw ay uwag ito sa nat opisina. Sarado. Bisan do mga paying office nanda ay pahuway. Ay bangod nga ni nga naga-obserbar sanda. Ako rayang National Heroes Day ag Ninoy Aquino Day. Klaro na ba? Klaro na, clarics na mga katodo. Uwa kita kato ita opisina ro akel ko. Uwa kita katot bayaran ay uwa sa nagabaton ay sarado ro adda karang nga mga paying office. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalagad. Araan ay kita sa aton karang mga headline. Samtang ginahugat-hugat naton haro report ita Pag-asa. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Araanay rong local government unit itbanwang kalibo ro magapundo. Meaning kung sanda ro magapundo kanda magahalindong gastos para sa development. Kurayang ginapropose sa daking area o mga pambot at mga fisherfolk sa barangay Puok. Raya ay suno sa aton nga interview ko nagtaliwan kay SB member Ronald Marte. King papamasyaranta si Miss Joan Bruno ro in charge sa fishery sector o opisina at municipal agriculturist office ay ugaling nakalib imaw. Pero pabalikan ta imaw hindo na. Si Miss Joan Bruno rong in charge sa fishery sector sa opisina at municipal agriculturist office ay may pilagamang ako ka mga issues and concern regarding man di kara sa daking area nga pati raya mabuhay nga desisyonan mabuhay nga tatapon asi kasuhon agharondo aton nya mga mangingista ay nagaworry uman ay bangod nga pagkatapos ita August bermant na naman mabirayon dayon si amihan. Kung bumira si amihan, hindi man malikawan nga may mga bagyo man di karon nga magatuhaw. Akon amihan mga katudo. Akon may bagyo, ay siyempre amihan pa mabaskog rong gawod, delikado sa andang nga mga baruto. So nga ni, kinahangan gidnanda ro, safety nga dugong kaan. Ag may una un nga ging identify pero hasta yang sa pag-identify wa pagin it may nagakaigo nga development tao kon matakasan dai matsa hindi pa man ay sa makaron iya pa man sana nagapaamulya ho kara sa may putol itasiwol Ita po o ka GT Port or Eco Tourism Development mga katudo. So gustot mga mangingisda nga mapihugon para mahimos manduandang piniino nga sandarahay maibutang sa safety nga lugar maitago nandaro andang panagat pag-abot itamihan pag-abot itkanas-kanas nga may bagyo. Kani pabalikan ta si Miss Joanne Bruno it Municipal Agriculturist Office under sa fishery sector mga katulad. Samtang sa pihak kabahin wrong complain o reklamo ag request ni Mayor Ogie Inero sa Commission on Audit nga magkandak ita audita sa 34.4 million pesos nga state of the art solid waste MRF technology naging bakay ko dating administrasyon na gustong ipa-audit it bagong administrasyon makaroon mga katudo para mapasiguro nga nagsunod gidman sa purchase order purchase requirement ag kamanaman sa agreement between the supplier ag kamanaman kung LGU naman siya representing former mayor ag now sanggo ni ang bayan member Jezreel Templo Nuevo karon nagagokoro MRF at technology rayang solid waste MRF technology nga kuno high state of the art. Paano mag state of the art ay kuyang lang butangan don it mga banderitas butangan it mga palamuti ag naga kislap kislap nga iwag para obrahon imauron nga Christmas tree ay hindi man mapuslan mga katulo. Pero abo nga nagahambal nga mga numan siya hanon nga tama yang mana nga ipa-audit ni Mayor Ogie Roraya nga rang MRF ha facility dayang MRF technology Roraya'ng state of the art para mana masairan on my discrepancy may kulang ay siyempre ginailinosoy manananda makaroon do kontraktor ayro kontraktor mana una sa contract agreement may address naman manat hindi nanda pwede itong agtunan hindi manananda rito pwedeng sugatan agod maka-explain ro kontraktor mga katuto
1: matalino
0: ay puro ang sugit Romenro nagahilinambay man si dating mayor nagahambay man ay siin hapakita nyo ro anino madagan nyo bisan ang sud lang ko kontraktor huwag yun ay diba kaya taro iba karay nakapaobra ut at manaming bagay. Ah mga katuto ha bayad taro iba ay nakapaobra ut at dating nakapaobra at manami so ngani according sa mga numansyahanon dapat gidman na ipa-audit it bagong administrasyon administrasyon ni Mayor Ogie Inero rurayang 13.4 million nga state of the art solid waste MRF technology ay ronatong complaint ag request ay ging forward yun ita regional director ita commission on audit regional office 6 nga si Maria Glidalim sa audit team para sa pagkandang it kinatawag nga initial assessment ag evaluation para matanaw it mayad kung may kakulangan may discrepancy ag may sagabton mga katodo ha para maiplastar yun do kinatawag kara mga katodo ay pagkatapos ita initial assessment or evaluation and preparation of complaint assessment form and evaluation report mga katodo rong nasambit karang a complaint request ay makonsider matanga actionable ag once kakonano rong magawa sa evaluation report ay maipinalize na yun ang opisina ita commission on audit para sa pag-prepare kung ginatawag nga fraud case evaluation report may makasuhan gid kara, may manabat gid kara mga katudo. Ay durayang ginatawag nga fraud case evaluation report. Iga forward ra sa opisina't assistant commissioner. Ha? Ita commission on audit para sanda rumag determine kurayang nga pag-purchase. Ha? It nasambit kara nga 13.4 million nga state of the art. Ha? MRF solid waste technology mga katodo. Ha? Sanda kara rubahala nga magbagasa. Sanda rubahala nga magsintensya sa mga tawo nga involved ag liable sa pagbakay it nasambit kara nga makina nga uwa mapusli. Samtang sa pihak kabahin rong opisina it municipal agriculturist kaibahan rong provincial veterinarian agrorayang task force ASF ay magahiwat ita collecting of blood sample sa barangay Pulo pati yata sa barangay Kawayan this coming August 24 mga katodo next Monday na po no para nga mapasiguro ro mga alaga ko mga backyard swine raiser sarayang daywag ka mga barangay sa may Banwa kara ita New Washington para maprotektahan aro andang mga alagang hayop nga guwas sarayang contagious virus sa baboy nga nagaigo rong African swine fever mga katodo. Samtang sa pihak nga bahin rong regional search committee ita Department of Interior and Local Government DILG ha magaosoy sandat bida ha magaosoy sandat it bida ha bida nga mga taliyang ano na di ang nagatunog bida nga mga barangay tanod. Pakicheck abe partner do aton niya nga cellphone sa technical bot ay matcha nagasugod ro ana iya nga tunog. The regional search committee ay naghiwat yun ita validation para sa calendar year 2026 search for the outstanding barangay tanod. Soro katuyuan karabanwa para marikognisa aro amot ang contribution ako mga barangay tanod for promoting o ginatawag nga public safety. So manami ra ang mga katudo. Samtang sa pihak kabahin dong municipality of Malay andang aging bida sa aging pakita rong ginatawag nga vibrant culture agro-authentic eco-culture ag product ag distinctive tourism services no sa regional travel mart or travel fair ngaging hiwat sa Cotabato City mga katudo. Raya ay tatlong adlaw nga showcase mga katudo. Samtang sa pihak kabahin Balikantaro Tibyog Rolls sa rayang engkwentro it mga parehong Tibyog. May aton nga nakaistorya nga taga Tibyog mga katudo sa role nga ginapaiway saan ang authority ko municipal chairman ag provincial chairman paginabang natong municipal chairman ayrong alkalde paghambang naton nga provincial ayrong gobernador so aton doon nga pag-aistoryahan hindi na sa kabilugan itaton karaga pagpangalagan. Good morning anay kay comparing Saldi Martin ina sa Boracay nga nagatabid yun kay Karen Mayor nagatabid man yun katon kay Jima Kiswani kay Joe Mariner ha kay Eric Nazario ang kay Will Andrade Tambong ha nga nagamonitor man makaroon yun sa aton karanga pag pangalagan kay Arcili Arellano kay Ginold Templo Nuevo ang kay Miguel Borja nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan kay Jopel Lacarpio ang kay Ruby Gabi ha ang kay Kagawad Michael Villanueva Sulina nga nagamonitor man makaroon
1: matalinong talakayan
0: Aga siyempre, good morning man kay Rosie M. Isoga, ag kay Rosario Sik Ayek Lamatera, ag kay Kapitan Bernabe Sausa Aquino, ag kay Marilyn Sakarias Igat mga katodo. Maayad-ayad ginya kaon. Salamat gin sa inyo karaga suportag permi nga pagtabid sa aton karaga programa. Good morning man kay Eva Cuaterno ha, kay Evelyn Villaurel, kay Roy Buntugon, at kay Melbert Bulot.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kay Toto Roger Lucero Nagales ha,
2: yung mga bunga nga wala.
0: Pati man kay Nang Hilda De Leon Igos, at kay Nung Buying, nga nagasugnod yun sa andang dagapugal. Samtang nagakapi-kapi. Kay Ristelin Agbinje Rotolo ha, una sa Minaleso. Kay Bayet Bautista Yamog sa Malinaw. Kinatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya gahon. Sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo ha.
2: Idol, nampayad mga pasaway sa libo.
0: Roaton nga first dagong-dong. Battle of the Band 2026. Magapit yun lang. Ilang... ilang tulog na lang po. Ay, di ba nga, makaroon pitsa 19, inaga 20, 21, ag 22, ay Sabado. Uwa it klasika to, uwa man it opisina. Kani, makonsider na tong it's a date. It's a date. Mag-agto kita. Ag mag-silinadya. Sa Mabilo Covered Court, ha? Ay uwa rayat bayad libre. Wala po itong bayad. Libre ro aton nga rang Battle of the Band mga katodo. Ay may pito ka mga grupo ro mga kompetensya sa rayang first dagong-dong Battle of the Band sa Barangay Mabilo Kalibo ha. Raya in relation sa nagagapit nga kapiestahan aga pagpasidungog bilang panaad sa aton nga patron nga si St. Joseph Kalasa. Turayang mga bandang arahe, mga kilagayon aghalin sa mga iba't ibang mga lugar iya sa probinsya Taklan or sa Guwa ita probinsya Taklan mga katodo. Pito ka mga banda
1: may punto ang bawat
0: o mag-inkwentro sa adlaw karanga Sabado sandar o magapaganog magatao itsangag itkasadyahan kalipay sa mga Mabilonhon ang isan bukon it Mabilonhon na mag-agto ag mag-witness buaton karanga first dagong-dong Battle of the Band 2026 competition. Kani bilang organizer ang event manager ginakangay ko kamo na mag-witness motion kamo magahilinad dya kita
1: matalino talakaya masarap pakinggan
0: ag siyempre bago ro dagong-dong haro aton nga Battle of the Band sa gabi ay sa agahon karon aga-aga may purse padayon Mabilo Panran nga ginahatod matakinyo ni Mr. Hill Regalado and Company. Ibahan ko ana nga mga sponsor. Rayang Panran sa Sabado it aga-aga mga katodo. Gani, Mabilonon, suportahan ta ha. Turaya nga rang purse sa padayon Mabilo Panran. Ina sa may barangay Mabilo, paagto iya sa may area Itapuo, sa GT Port mga katodo, sumagapit malaga.
1: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ilang malang ron niya kilometro?
2: Itulon na sa bago.
0: Inabaktas malangani ron ko iba? Ginapu pamayon niyang mag-walking or mag-jogging mga katodo.
1: Matalino.
0: So gani, ginaimbitahan ko kamo sa agahon dong Panran at kama naman sa gibay iroaton nga dagong-dong first Battle of the Band ina sa Barangay Mabilo Kalibo Aklan. Good morning anay kay Jan na Melioroso Inero alas 2:48 kono makaron ita hapon Agosto 18 una sa Hayward, California. Hapon ta makaron. Alas 2:48 ay atakaton aga-aga ut. Good morning man kay Josephine Tolentino. Kay Efren Flores ha. Kay anti-edit kwaterno ina sa Lindas Karinderya, ang Karinderya ng Masa. Daman kay Kwan. Akong paring Michael Ferrer.
2: Ako napapa
0: ag sa Team Boy Pilok.
2: Ni idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Aga good morning man sa mga taga-barangay Mabilo ha, sa mga Mabilo noon. Especially ina kay Kagawad Inday ay ginapatamyaw na gid permiro ana nga mga constituent. Kakabay pa man idol nga una sa nasa mayad nga gawas may nakahimtangan ang mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay pa sanda sa all right. Ang progress at Ginoo ay inda kanda. Pero yun gin sa aton yung mga mangingisda ha, mangunguma sa mga taga-Niting Boys, sa mga nagapanglambat, nagapangsibid, panghugos-hugos ha. Kabay pa nga tawaan kamot grasya at gabon. Ina sa may sitio Pudlon ha, sa pamilya Magno kay nang pini at kay nung nono nga nagakapi-kapi yun.
2: Kasi takot silang magsalita.
0: Aga kama naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga ha, ang kay nung muli ina sa Amalia Store at sa MGM Gas Station. Kay nung Dolpo Murado una sa Tambayan ng Bayan at sa Pamilya Relo. Inaman sa Barangay Tambak, New Washington ha, sa Quintana Magno Rintillo Family. Sa Barangay Mabilo Kalibo ha, sa Rintillo Family. Kinatamyaw man natin it maayad-ayad nga gawin. Sa Briones Housing ha, good morning. At sa Naluok Housing, nagasigabong kita. At kama naman sa mga taga-Puok at sa mga taga-Barangay Istansya ha, ay nakita kami kahapon ni Kagawad Junjun Fernandez. Good morning ha sa Team Junjun Fernandez ang kay Kapitan Daisy Andrade. At kama naman good morning sa Tatak Militar, Tatak Milgar. Nga naga monitor man makaroon sa aton ka naga pagpangalagan. Aga siyempre good morning man sa kay Tatay Jesus. Salamat gid ha. Salamat gid sa manami nga ilabas. Ay ika 22 anyos abi. Ka anniversary ita Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Kasama karon nagapadayon ag nagapabaskog. Hihina lang ang iba pero ang Alcobindas lalakas na lalakas pa. Good morning man ha kay Daddy Bert Tabasa ina sa Tigayon. Sa mga taga-Linabwa Norte. Ag kama naman no sa mga taga-Barangay Tinigaw. Una kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha. Sa Pamilya Reyes. Kay Kapitana Nini Lourdes ha. Ag kay dating Kapitan Toto Reyes nga nagapamati man makaroon sa aton kaya nagapagpangalagan. Sa mga taga-provincial capital kay Sergeant Nalumin ha ag sa mga security officer ita opisina ni Governor Joe N. Miraflores nga nagapatamyaw man katon ay paring malakas hindi hihina ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gamon. Sa mga taga temporary public market ha, good morning. Ag sa mga taga Kalibo Shopping Center. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, Old Buswang ag New Buswang, maayad-ayad gid niya gamon. Una kay Mami Jo, kay Jo Malapad, kay Jo Wide. Ina sa may area Tapuok ha. Aga ginapanawagan gali ro mga taga Solid Waste. Amat uwa ko no makolekta rong basura ina sa highway Puok ay ko biyernes pa ko noron magasang domingo gon mga nangan kabay pa nga makabati ro na tungdan ang mahimos tong basura nga ron ay hindi na agyan ko ron nagpicturan. Good morning anay kay Francis Magallanes, kay Edhel Adla ang kama naman kay Ampo Daglinin Torres ha, sa pamilya Torres kay Nung Line. Ano po ding yaha ro na nga manami. Good morning anay sa STG Group headed by SB member Rex Bautista. Maura ro founder it STG Group eh. Ina sa Puok GT Port ha. Kay Ronnie De La Tonga ha, nga naga-monitor man makaroon sa aton ka nagapagpangalaga. Kay Nichelle Silog Crispino ang nagamonitor man. Pero dali yang ay bago ro aton nga report itapag-asa, i-check ane nato si Katudong John Cabicilla. Ay total nagasinyas yun. Idago ni mao mga balita direkta sa may provincial hospital. Agro aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply, direkta sa aton karaga may temporary public market ha. Ay ro mga vendors nagapangutan na gihapon kung saan ugit mana. Kung hindi mana makaroon nga bugan ni Agosto, posible mana nga sa September, October, November, or hindi mana December pa gin.
1: May punto ang bawat
0: o i-check natin si Katudong John Cabicilla. Total naka-standby yun.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O sa report, Katudong John, pasok.
3: Katudong Jadil, no, manami nga balita no sa provincial hospital. Wait mga aksidente o insidente naging dala sa ato nga Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital sa nagliligad ng mga Elinora sa rin kahapon katrong adila hasta makaroon limpyo ra ato nga logbook at ato nga emergency room at ato nga may provincial hospital rin pinakabok ilin ito kararo nanay nga nag-aunga ba kabok rito nag-apungko rito sa guwa at emergency room ginpangutan na natin kung naalin na ang mga pasinti ayang ba na na puro tanan katrong adila nag-aunga rin mga nanay makaroon nga ginda na sa ato nga emergency room
0: at ato provincial hospital. Puro mga biktima itas tabon below the belt.
3: Oo, abo gid. Abo nakahilira to kay nang nagabantay na sa guwait atong emergency room. Hay puro tanan nagaunga aga medical cases katrong adil ro ginadaya sa atong may provincial hospital. Ngani matawhay ro bilog dato nga probinsya ta kano. Matawhay wa ita kung ano man yung mga aksidente o insidente nagindaya sa atong may provincial hospital. Madto lang kita sa nakakonfine no. Sa atong nga surgical ward may 69 ka mga nakakonfine. Sa ato nga PJ wards may 80 ka mga naka-confine. Sa ato nga OB wards may 97 kag 11 ka mga ngaro naka-confine. Sa ato nga female wards sa second floor may 70 ka mga naka-confine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 105 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugano kay Banro ICU ward agro isolation ward may 455 ka legal age ag may 11 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katrong ngayon no, nagdiretso kita riyan makaroon sa ato nga masakosako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Gaya-gaya motor isda no, pero bukong gini tinamba na ito nga abunda no. Gaya motor isda nga kita na ito nga, pero bukong gini tinamba na ito nga bawat
0: pero klase ka isda. Pero importante masairan na ito depresyo.
3: Doon yan katrong ngayon no, may tilapya rin baka namin tilapya nga rin kaya agtura no. Halin 140-150-180 kilo. Mga siguro matatlo sang kilo kara ko tilapia nga makaroon mawalgo or tilapia nagabot iya no. May gurayan kita riya halin ita 260-280 kilo. May ato riya nga sultidos no halo-halo ra sang gato sa tangali kilo. May kuanabiran lap-lap, tulisan, halo-halo ra nga mga isda no. May lamugan kita riya katurong agil no 200-250 kilo. Asa-asa, rayro pinakabo, asa-asa, abo matagyapon makarong asa-asa rin. 220-240 kilo. May dugso kay Pari Roger, oh. May dugso imo, ubos kayo siguro takyaw kay Pari Roger nga dugso. 220-240 kilo, may sulig man si Pari Roger. 200-220 kilo. May marot iya katulungan nga dyan, sa bilog ilang gabligat marot niya, pero bilog itong marot na, no? 280 kilo. May tangigi kita rin, 350-400 kilo. May bisugo rin, 200 kilo. May tiyaw riya, 140 kilo. Ang sa akong classmate, may liwit imo riya, 250 kilo. Ang may tanga imaw, 200 kilo. Wako pabi makita, yung sinanay marit, no? Wako imo yung sa pano. May pantat kita riya, arato riya, priskang-priskar pantat, ay buhi, patara, nag-umpat, patasarang latok na, no? 200 kilo, agrotulisan, 80 kilo. Agro pinakaabo, matagyapon riya, bangus, katrong dirin, ababot ang bangus, gyapon riya, sa aton nga, temporary yung may kalibo public market ang dipindi siya agot bangusa ang milinto ko rin ginapaka 140-160 kilo tag pwede ito na ito sa bawal nga ra ay 180-200-220-240 kilo magaling ito kay Kapitan Nero Fernandez kay Ma'am Nining Tolentino hasta kay Bro Jopel to sa pinaka iping to na Nanay Marit abo ang mga bangus no Rudilin Bunlis bangus abo galayin siya na nga nagapiha kay Gabunlis kit bangus na sa anda nga latok katulungan dyan nga ni Aero pinakabo nga bangus riya. Pinakabong isda, bangos, ag asa-asa, katulong nga dinil. At doon ka bro ya, dahil makaroon, sige mga pilinakyo, itatun ng mga negosyante at mga isda. Basi mga nangan, mag-abot yung mga isda ng halin sa ibang probinsya, ay ulo-adlaw na bisa nag-abot na super sa makaroon, aywa pa katulungan dyan, no? Pero pagabot sa karne, abunda matagyapol yung karne, no? Raton nga chiki, raton nga manok, no? Ito, abira na karang latok, ito sa likod, ito aton nga papisik yun. Hayro aton nga dress chicken, nagraton nga backyard, 200 matagyapon ro kilo, raton nga nitim nga manok, 380 matagyapon ro kilo, pero kabot ro parsi sa rin manok, kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo, no? Piyataka mo, no? Kung ano haon nyo sa parte atong mga manok, no? Tiklon atay, parang nga nagabot yung mando aton ng mga center aton rin, yung mga baldi-baldi nga katong din, nagagi sa atong printe, ay raya ro mga iyata sa atong dakop ra, mga halin sa nyo, sinton ra, kung siya matanga, banwal ang iya sa atong probinsya Takan. Pagabot natin sa karni, tatong nga baboy, no? Ba, wak na problema. Abo, matagyapon nga baboy, rakwaro niya sa sundi, tatong merkado publiko, no? Pero kasi purchap aglim po, ay 300 hasta 320 matagihapon ro kilo, pero kabo tarapas ni kanit baboy nga mabakal niya sa iba't ibang presyo, no? Pero atong pang sisigro na, pang sweet ham, pang diruguan, pang nilaga, iba't ibang presyo ron. Pero atong niya mga karni sa party, tatong mga karnit baboy. Kama naman doon karni na ito, bakag anuang ranang kunod ka ra, 420 ro kilo, pero kababot ro parts sa karnit, bakag anuang mabakal niya sa iba't ibang presyo, atong patahon, atong agaon, no? Pang diruguan, iyata kabo tariya. Mabaka nga sa lablay latar makaroon iyo karne pagabot sa karne abunda matagyapon kita ra katulong dinil aga pagabot natin sa aton mga gulay no wag kita problema di kara sa akon nga natindugan sa printe sa bagsakan area iyo mga binugkos-bugkos ag nga mga gulay no kabo riyan no ag sa kilid nato di kara physics yun di kara rung mga ginatantad ag mga ginasensin nga mga gulay ag sa pinakalipod kay mamalapan ina rung mga binilog-bilog nga mga gulay abong gulay kita makaroon iya abunda matagalat gulay. Pag-abot sa kilid, matiaton nga, mitsiksyon kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Sor. Kumpitos, Ricardos, wala ka nang hahanapin pa. Ina, kumpito, hindi ka rin kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Sor. Ina, ilang raan ang latok na pag-paliko, ilanin mo sa aton nga mitsiksyon. Roonang latok na rin nga punong-puno. Doon doon latok ni Ma'am Bibi, anang pisto ni Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Sor. Ang sa katungaran, kaparing mong sa baliro nga drive pisiksyon, ang sa pinakalikod at kilid, itaton nga mitsiksyon. Pero ato nagabaligya ang nagakuskus ita payok no inasa nagahinira sa naruna no ngani hay ang hindi ka mamagtang sa kilid nilang mismo tato nga mitsik yun ito sa pinakalikod nga porsyon ina di karong nagakuskus ang nagapuga ita payok pag di karong pagpagwaon ni mo di karong aga di karong sa ato nga main building sa ato nga grocery section di karong kaya Suwalog Sari Sari Store kay Toto Andrew Suwalog Jr. ina di karong nagabantay no agra nakatabo karon kaya restaurant ni Roy Buntogon, anang restaurant pang masawat, pumili ka barato ag salasa, wala ka nang hahanapin na Roy Buntogon restaurant. Agin na kay Ma'am Ria Runa Mendoza pang sari-sari store o grocery na na, no? Aga kay Ma'am Jocelyn Adok, anang bugasan, di kara sa printe, hasta di kata sa likod, may bugasan Ma'am si Ma'am Jocelyn Adok. Antong ka mo riyan, pagpagwa pa nimo di kara sa aton nga bagsakan area, di karong nakahiliri ang mga kakanin bakong to kababo ang mga sari-sari ang mga kakanin rin mong bakal may mga
0: prosent marami makaroon ka doon yun kakaon ita suman or dagustos
3: ay kabo nakatulong yun sa makarang pangurason yun ito sana nakahilira at sandari ka na nakahilira sa gani ka rin kating sa
0: nakahiyin law man makahiyin law kakaon ita dagustos
3: dagustos o anak kabo rin na agis nyo mo tagro yung ukaw manami man doon yung suman nga ukaw no. Aya di ka kaabo katulong Julie Agtay Ma'am Maria P Ukay Ukay nagasigabog kita karon ngani ay di karap pagpagwa pagini mo pagpaliko mo kadot karat sa cheron makita nimo ron di karon do kay Ma'am Maria P Ukay Ukay katulong Julie no pagabot kita sa pinakapunta abo man gihapon rito ro makita nimo nga mga gulay no agato mga gaon ina di karon do mga kamuti saging balingka no makita nimo mga gabi ro na makabakal ka mo ron sa pinakapunta no pagpagwa nimo karat sa cheron ag di karas katungana di sa rin sa ron. Di ka na kay aton nga prutasan ni Papa Dance, nakahilira sa dito, no? Prutasan ni Papa Dance, ag mga bao man din nung bani ro na di ko, nakahilira sa dito, no? Kasi gabong magkita di ka ro, no? Happy-happy listening sa grupo ro na ni Papa Dance, no? Saan ang prutasan na gano'ng mga keeping? Ina di ka ro, sa tabok na ka ro, may mga gulay man di ka ro, mabakal katulong na dito, ganit, mas manami, muntul timprano ka mo, magalibot-libot riya agon, makaabot ka mo, at mga priska pang nag-aabutan nga ng mga isda riya sa sundit atong merkado publiko dahil rato nga mga negosyante, na nagpakyaw niya sa aton na tayo, palibot-libot niya sa aton nga banwa at kalibo o ibang banwa, ay iyaw nag-aabutan ng isda, sigurado katimu ka rin, priska gina, huwa patakaagit jilo rin katulong nga jilo. Nga ni mas manami nga mas tulitimpran, agon, mabdan pa ninyo rin yung nag-aabutan ng mga isda riya sa sundit atong nga merkado publiko katrong abil. Ang bago ako mag-istro, no, bago nag-rikit, happy-happy ni sining, no? Sinong Rini Delgado ina samay Barangay Tinigaw, Pamilya Delgado Puentes, Delgado, Pamilya, haya, happy-happy ni sining, ginkinyo na, kay nung Rini Delgado samay Barangay Tinigaw. Kay paring Junior, kay paring Rapi Alcaraz, ina samay Barangay Tinigaw, happy-happy ni sining. Kay Kuya Rixis Dalibas, no, ina samay Barangay Lina Buansor, happy-happy ni sining, gin. Alin yung drone sa grupo rin, agarin yung kay paring Roger Ambito. Sa Buboy sa Buko, team, Buboy sa Buko, happy, happy na sinigit sa three-timer natin nga, amo niya kababata, kay paring Julito, Flaviano nga magabalik at maging Barangay Kagawad din sa Barangay Istansa. Ag kay Honorable Barangay Kagawad, Grace Latsika Iban, happy, happy na sinigit sa team, Buboy sa Buko, no, sa ato yung pinakatangga nga kapitan niya sa may Barangay Poblasyon, Honorable Barangay Captain Neil Ibardulasa Candelario. Agimaw man sa anang mga kagawad, no, kay Honorable Barangay Kagawad Jungjung Polincio, Honorable Barangay Kagawad Lawrence Miraflores, ang Honorable Barangay Kagawad Erwin Okindo, ang gabi-abigin sa akong isuon, sa ating isuon, kay isuon Christian Tanya Milgarijo, na haroon sa si Popoy Milgarijo, akong maninoy, ang maninay na, maninay Marlene, happy up in sinigid, at sa anang ibangod sa kay isuon Honorable Kim Tanya Milgarijo, happy happy listening. Gaya kay former SB member George Agmamila Kim po, nagpinamating isa na makaroon, nakatune in ron, makaroon sa ato nga programa, no. Aga, inaman sa akong mga, sa akong na sa may barangay Liging Banwa, kay Toto Michael, aga yun ni Janice na, sa akong mga apuro na happy happy listening, gitin yun. Lugaw gani, no, lugaw gani, sana nga grupo ro na, ina sa may highway ita barangay Laging Banwa, way sa Banwa ita numan siya. Nani happy happy listening, gitin yun tanan-tanan. Dahil ito itong Junil, may ato natin nga balita, no. Magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility, no, magaling ito sa may doktor Paliston Bukon Memorial Hospital. Paantor niya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sa Japon, para sa Tudo Birada, ako ang katulong adyun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live! Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong John Cabicilia, direkta nga nag-report, no, halin sa may provincial hospital pero matutawhay ha, wagit may ging pangsaka rito nga kunano man nga mga biktima ita madinuguon nga insidente, aksidente or aksidente sa dagan, nagpulpahuway man ay wa naganabahago sa kada adlaw tatlo up atro biktima it vehicular accident.
1: Berada.
0: Nga makaroon ay uwagin it-record. Ha, malimpyo. Rulagbok, no? It-aton karang Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Good morning, anay, ha? Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Tapos yuta siguro magpanindahan ni Moray. Naka-plaster yuta imaw nga magtamyaw man. No, si Ampo Jinjin Mary Cipriano, no, kay Marvin Anthony Tindan, kay nang Nancy Season ay maasaw-asaw kuno nga agahon idol, ayan, kay Rosalia David Sata Rasco, ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nga agahon, kay Maninay Noemi Santa Maria sa Middle East, no, kay Margie Taglay ag kay Aljon Francisco. Ang kay John Navarra, ha, ina sa Ogsep. Tao, kung makapatiyog, imaw makarang maasaw-asaw nga rin. Makapatiyog, imata siguro imaw rin, no? Good morning kay Toto John Briones, ha? Nga nagagihit yun itanang kanding. Ang kama naman kay Jam Bonifacio, no? Happy, happy birthday ko, no? Saan nga gumankon nga si Jam Tolentino, no? Kay Rosmilia Salim Sabaliero, ha, sa akon niya kababayan, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ang kama naman kay Ronnie De La Tonga, no? Good morning, sir. Panawagan sana ako sa wallet nga nawigit sa may Andagaw Kalibo sa may EPMC Hospital paagto sa may Mission Hospital Street. No? Sugod itwalit ID ang importante nga mga dokumento pati ro akon nga lisensya. So no nagapanawagan, ha, kung sino man do nakapugot, ha, pakibalik lang kay Ronnie De La Tonga or dagon sa Kalibo PNP or mas mayad iya lang sa Radyo Todo, no? para maipanawagan niya ginaton kay Toto Roni kon makita gid man ang maihatod ninyo ro ana iyang nawa naduga nga kahita nga may sugod nga mga importante nga mga dokumento pati kuana nga driver's license.
1: Todo berrada.
0: Tambay yung dero aton niya pag-asa si sinuro aton nga weather specialist i-check naton no? Ro report ita pag-asa agro update ni bagyong Neneng.
1: Neneng
0: aton nga bagyo mga katodo. Okay, dali yang samtang ginahugat-hugat naton. Ro report ita pag-asa no agro rayang update kay bagyong Neneng bago kita mag commercial break ag bago ta balikan do aton karay nga mga issues ro aton nga mga ging pang headline.
1: Berrada.
0: Noong nanay kay Ristelin Aguirre Rotolo, no? Una sa Leso Public Market, Abong Dagosdos, o manami pa. Ay, dahi kami iyan ni Katodong Ridji, no? Madam Ristelin, pasadahan mo anay kay Binji at di matunto si Idol Itagustos ay basi kung mahususan ay nagapanamkon. Okay, si Katodong Chinel Dominguez may detalye. Hanungod sa bagyong Neneng.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Agurayang sambilog pa nga si Obet. Kamusta ho naton? Ang kung ano pa nga mga weather disturbances ang mga localized thunderstorm ro nakakaapekto ha. Sa aton nga pamanawon, buguhaton, adlaw-adlaw, ay bakod niya ni kuugan, magain niya panjimpo.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Okay, i-check naton Katodong Chinel. Magandang umaga po. Please go ahead.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang PAGASA ay may minomonitor na tatlong bagyo. Lahat ito ay Tropical Depression Category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa layang 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa West Philippine Sea. Huling namataan sa layang 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa Southern Mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa layang 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA, lalo na sa development na itong tatlong bagyong ito. Yung southwest monsoon natin patuloy na umiiral dito sa May Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy
0: magayo
4: na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung chance ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kalupaan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan doon dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na si Neneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha, kay katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay abaw, grabe. Nagasagalakot, no? Ro nakasugod, hayrayang si Nining ginabantayan da, pero uwa man imaw it direktang epekto ha sa Pilipinas man. Ay bangod nga ni nga lapaw imaw, lapaw, no? Lapaw. Ro rayang arang bagyo, no? Agroana karang ginarumbo ay paagto imaura sa Taiwan, no, mapa-Taiwan. Arurayang arang bagyong Nining, mga katudo, no. Ang ginasaligan nga hinaga, Webes, ay maamat-amat yun imaw. It paguwa, no, mga katudo, no. Paagto rito sa may area ita Taiwan. Mahina malang mando hangin nga rin ni Kwan eh. Ni Bagyong Nining, no? Ay roan na karang hangin 45 kilometro kada oras sa sentro ag 55 roan na karang pabugso-bugso kon gastines. Ag nagahugag imaura 20 kilometro kada oras, no? Sa northwestward mga katudo, no? Ag paagto imaura sa may area yon it Taiwan, no? Nagapaguwa yon aruray ang nga bagyo, pero may daywa pa si Obet ag may sambilog pagid, pero saguwa pa sanda ita Philippine Area of Responsibility. Maguwas karon ay may una pa kita nga hanging habagat.
1: Berada.
0: May ganit na ako, nagsagagakot ama ako, nag-ililimaw, nag-ililibat, aro, bagyo nga ra, ag, kamanaman dong habagat.
1: May punto ang bawat
0: pero komentaryo. Pero sige, madaga mata sa atong pangamuyo ron, no? Good morning, katodong Idol Judel, nag-monitor iya sa Minaleso, sa Sonpor, shout out kay Mama Flora Paruhinog, no? Nga naga-prepare yun. It pamahaw. Pamayat na nga na, may pamahaw utaka mo, no? Kami iyan ni Rinji, wapatabisan kape, no? Naga-prepare yun, it pamahaw. Aga shout-out man kay Ristelin Aguirre Rutulo sa Leso Public Market. Nagbaligya, it puwerte kaaslom ngayanggaw. Ah, may yanggaw gali si Ristelin niya ra, no? Sige, may mamisis galing kita.
1: Berwada.
0: Basta tuba ha, gabakait ako basta tuba karon dugang gaw.
1: Rentillo, komentarista. Wala ko na ilang
0: ipa karo, meron ipa kon magbuhay, ay wawo ta nag-aslom.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dos ruan na karang baligya. Ay mabakay kami ni Katodong Rigi kon. Okay, tisige, oras sa Pilipinas, alas 6:19. Balikan ta report ko aton nga mga Katodo Patrol Reporters ha. Report ni katodong Rinald Banjula, report ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Oras, alas 6:20. Pagkatapos sumabak, relax, Magold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamagat.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX

0: ang grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level sa antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, anay, kay Noel Banjola, no? Nga nagkakapi-kapi gon. Kay Monet Sombilon Crispino, no? Ginapatamyaw na ro tanan-tanan niya mga aklanon. Kay Nung Gido Reyes. Kay Blinda Taay, ha? Ginapatamyaw naman ita maayad-ayad nga gahondong mga aklanon.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: I-check anay naton si Katodong Rinald Banjola, antes si Katodong Rolly Boy, direkta sa Arriba naman siya.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Ang bago naton balikan, ang iplastardo aton karay nga mga ging preparar nga mga issues and concern, mga katodo.
4: Radyo Todo Live Report.
5: Okay, check nato si

0: matutong Rinald sa natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
1: Report.
0: Katodong Rinald.
1: Ayos, ayos, katodong Judal, no? Sa atong karangga mga police report, magaling sa atong karangga 1st District, no? Ita atong karangga probinsya kay Takan, runtay karangga gin aresto, no? Ita atong karangga mga otoridad, no? Partikular sa Banwa Karaita, Libakaw, no? Rung akusado sa kasong arson, no? Katodong Judal, nga gin-implementar ita atong karangga Libakaw PNP, no? Partikular do atong intelligence unit, no? Nga nag-implementar di karang sa may sitio proper, Barangay Lugtuga, no? Sa Banwa Karaita, Libakaw, kahapon Karaita, Agahon, Katodong Jodel, na aresto ita aton yung mga otoridad ruray karang akusado, no? Sa bisa ita warrant of arrest, no? Sa kaso nga may criminal case number 18599, no? Or simple arson sa section 3, no? Kung presidential decree 1613, Katodong Jodel, nga rada ko nga warrant of arrest ngin papagawa ko ng taliwan karang Hunyo 4, 2026, no, ni Honorable Judge Jobel Barrera del Moro rung presiding judge, no, kung 6 Judicial Region Branch 2 Kalibo, Aklan, Katodong Judel, no. So, ray karang akusado na katagana ra nga igaton over, no, sa korte karang natungdan particular, no, sa nag-issue karang ita warrant of arrest against, no, sa nasambi karang akusado nga madriagon naging aresto kahapon ita aton nga Libakaw PNP Katodong Judel. Samtang sa piyak gamahin runday karang aksidente man kahapon nga natabo do iya sa barangay Kaano sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Judel kung sin runday karang sang ka istudyante, no, na pung tagon Katodong Judel arong aksidente karang sunggaban, no, itray karang sang ka multika basagi, no, matapos nga sa pagpangusisa ita aton karon nga mga otoridad nga nagtabok, no, sa National Highway ita barangay Kaano, no, ray karang biktima, no, kahapon kara ita Udradlaw Katodong Judel kung sasin based sa pagpabutya kay gulpihan gid man karon, no, nga nagbalik ray karang biktima rason, no, nga haasagi itray karang multicab nga nagapaabot man Katodong Judel nga insigida ra gagin dia respondian na ita pila ka mga official barangay, no, particular sa kay punong barangay Big Mandal agaraton karang Kalibo PNP agat aton nya Bureau of Fire Protection na Kalibo agod, no, nga mapadapatan na it nagakahigo karang pagbuong, no, matapos nga makangkon ita pila ka mga ang kasakitan, no, sa nagkaga party kara ita gawas, no, Katodong Judel doon sa ambi karang biktima nga kung sin na rung latest kara Katodong Judel kaina based sa ito karang Kalibo PNP nga nagatubang naman, no, ruray karang magtimbang nga partido particular dong pamilya itray karang biktima, no, ag nagkasugot, no, nga isitel doon ay karang problema matapos mata nga magpromesa ruray karang driver, no, itang multicab nga magabulig, no, sa ray karang gastuson sa pagpabuong sa nasambi karang biktima matapos nga aksidente kahapon nga masagi itaray karang multicab Katodong Judel. Samtang
0: ano ro gintabukan Katodong Rinald pedestrian?
1: And negative Katodong Judel, no, karong gyud sa may National Highway, no, itaray karang kaano, no, kay nagano sabi nagtabok tay mao galing bumalik tay magkulpi hay siguro nagagangan man ro ray karang driver kay diretso matabi Katodong Judel ro ray karang anang nauna, no, nga makaibahan nga nagtigabok ugaling siguro na po pagpo hinahina it multicab
0: nagpagaunahan galit sanda
1: hindi man ay gitabok kami siguro nagagangan siguro nga nga gamo siguro na magdiretso baga hay dahil ginamat mirong sa karsada hay kwan magagalang ka baga nga gamo ni magdiretso tapos ay gabalik kagali hay din, no, ro aksidente, no, Katodong Judel nga natabo, no, kung sa sin na istorya naman itry karang magagirikanan, no, itry karang nga ro ray karang aksidente ang nagguntad, no, kahapon di karon sa may barangay Kaano sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Judel. Samtang sa piyak kamahin na kangkon man, no, ita pila ka magalastro sa anak nga party Karaita gawas rundi karang sangka babayi matapos man, no, nga nahit andanda, no, kay hasagi itray karang sangka motorsiklo o galing dong problema awa tanag Katodong Judel, no, nagpundo ruray karang motorsiklo nga nakasagi man Katodong Judel, no, particular sa rekreng isang kababayi nga nagapagidaro kay ta 31 anyos, no, nga sangka marugturo, no, di kala sa may kahabaon kung Judge Martelino Road, no, Barangay Andagaw, sa Banwag na ita kalibo katodong Jadel kung sasin based sa pagpagusisa na ita aton nga kalibo PNP no, nagagawa ng samtang roday karang nga biktima nagamaniho kata motorsiklo ay aksidente imoran no, nga sagi ita sambilog pa karang motorsiklo nga nangin rason kung anak ko pagkatumba katodong Jadel o galing sa Baylo nga Buligan no, or balik doon abi no, itry karang driver itarato karang motorsiklo o galing nagpaharurot ka to dong Jadel no ray karang driver nga oman makilaga no ita ray karang biktima di karang napad to no sa may kabaon kong Jaime Cardinalsin Avenue ayas sa banwa kara ita kalibo ka to dong Jadel so nang kakangkon kara ita kasakitan no di karang biktima aga siyempre rong pagkadamage no particular sa nakaroon nga left side ita nakaroon nga side mirror aga sa waban karang parts no kung nakaroon nga pearings kung nakaroon nga motorsiklo ka to dong Jadel nagtuga kara no ita wa pa ma-estimitar no nga damyo sa part sa bitan karang tagreklamo ag nakabatsag imaura na ita pagpaganakit no sana karaga tuo karaga butkon aga tuo man no nga batiis rode karaga biktima nga git advisan no ita aton karaga kalibo PNP nga maghapatigayon no ita medical examination aga todong Jodel agrunday karaga insidente hay padayon pa no nga ginapaluap ita to karaga traffic section kung kalibo municipal police station agud nga ma-identify no ro ray karaga motorsiklo nga nakasunggab no sala sambi karaga biktima nga nag resulta no nga dinagaganan tanan no kay hit and run katodong Jodel vehicular accident resulting in damage to property ag hit and run ro nakabagag no sa aton karon nga kalibo municipal police station matapos no nagpablatter kahapon ita hapon ro ray karang biktima no tag matabo ro day karang aksidente di karon gid sa may prente or magapit di karon no saray karang Asia Pacific Medical Center sa part no ita barangay Andagaw sa Banwa Itkalibo katodong Jodel. So far no sa iba na to yung mga municipal police station no sa tagagapag-secure wagi man kat ma-reported no mga madugoon karang insidente no nga nagkaganabo no sa pina na to kamaga Banwa sa 1st District ita to karang probinsya katakan kagakipiya sa aton sa Banwa karang Itkalibo katodong Jodel no kay kami iwa magikat ma-responde base kayna no sa kay police Staff Sergeant Andrew Andrade rong duty investigator na ita aton kalaga kalibo municipal police station nga ringin matawahay ka to Jodel rong bilog no nga gabi itadlaw nga Martes sa bilog kalaga Banwa ita kalibo mainis na kalaga report director ops
0: tapos tagaliro imong ging atindiran niya tong committee meeting o committee hearing
1: committee hearing ay wag man dun waman na dayon ka to Jodel kay waman mag attender do mga invited resource na person no kahapon
0: haman ang kunoro rason haman uwa sa na mag-agatin
1: ay waman masayaran dun ay kay waman itapakita katodong Jodel ato ligit tawan mag-
0: properly invited mata
1: invited sanda katodong Jodel
0: galing kung doon nag-invite abimana halimbawa sang kuni ang bayan no pero mga resource person abi kung halimbawa mga taga LGU man ay prerogative na tabi rot mayor kung pati di ro na o hindi bisan pa magaong
1: Hay hindi yun ganit ka todo Jodel nagkatway ginwatugat pa kahapon gintawaan pa ita 30 minutos no kay room schedule abi ay 11 so mga 11:30 ay wa tagiapon hay wagad ron ita natabo ka todong Jodel kay ro apat no ka mga invited resource person ay wagid no nag-attender kahapon wagid magsipot no nagkaroon sa opisina ita tong karaga sangre bayan ita banwa kara ita bata no particular sa Rekraga Joint Committee on Planning, Zoning and Land Utilization, Public Works and Infrastructures, Legislative Oversight, Audit and Evaluation and Appropriation Ways and Means will be Rekraga magapatigayon no ita committee hearing may kantana no sa Rekraga 75 million loan funded projects of the Municipality of Bataan katodong Jodel no ay galing ro Rekraga maga invited kahapon yung mga resource person no particular dong municipal engineer, dong back chairman, dong back vice chairman, aga back member no kahapon ay wagid no magpakita or magsipot sa nakatagana karang committee hearing sa Sangguniang Bayan ita Banwa Karatbatan katodong
0: base ha EI ta ay di ba ro report ay tapos pero wa makita
1: din do makuan abi para ginakakutay ginapa-explicar doon kung asan dagi kararo makakuan kung nano karakatong Jodel dong plastada no kay di ba nagliligad to sa series ita mga consent una karo sa banwa kara itabatan niya rong report ay tapos na rong proyekto pero sa actual ay wagid no? that's why may ina karang mga question do
0: wag kita bisan yan dong
1: ayo na mata ay galing wa trauma kwan matapos no
0: kay abi ko raya ko man to ginatawag naton nga ghost project
1: ay doon do presentation na ligo din
0: unfinished project pero record ay
1: tapos 100% completed
0: no? Tapos yun do kwarta matutugay
1: ay doon yun ay wagid naga pakitar kahapon although nga kwandong tanan nga committee ay may present pata no katos dahil may quorum galing wagid ang pakita no nga mga ginibitaran no nga mga resource person kahapon during sa rekra nga nakatagana or schedule no nga committee hearing una karo sa sangkutin bayan ni Tabanwa kada itabatan
0: okay sige no.
1: So daw yung hotel no rumay sa karang report direkta sa ato karang area no sa ato karang Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan.
2: Radyo Todo live report.
0: Abogit niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nagareport no sa ana karang area of responsibility sa may primero distrito ko aton nga probinsya Itaclan. Do report abihay. Tapos, pero proyekto ay una, nakatiwangwang. Uwa matapos. So, may rason man do imbitasyon. No? O galing ay, uwa ta magsigipot do mga head of department no? Or mga invited person during the committee hearing. Aman ano rin ginalikawan? Aman uwa ka mo magpagkita ay for the sake of transparency malang ron. Ginapangutan na malang ka po.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, kay Magno de la Cruz, ha? At kay Dr. Jones, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalan.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check naton. Antes naton pasadahan do aton nga rin nga mga issues and concern. Pero aton niya rin naging pangayo ba yung reaksyon or opinion. Ayan, opinion na lang, no? Sa sangka Tibyog Insider kahapon ay nagpangayo kita kanat opinion. Ano makon doon nag-airal nga ruling sa makaroon, ha? Kasi, di ba ginauman-uman ko permi sa akon nga programa kon buhi nga tamakon si Attorney Alin Salas Kimpo nga to ay hindi na siguro magkinatabo ro makarayang sistema pag-abot sa pamulitika ay ginaayos na ta na to ha? Ginaayos na ta ginabutang na ta sa insakto ginaplastar ta na na itmayan mayad yung anay wat masupog makaroon nagmamaskog nga oposisyon ay kung may mga mabaskog makaroon nga oposisyon ay base kon makaagi umatlipong ro mga taga-Tibyog nga.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ro issues abi hero pagbutang it mga kandidato. Ay sa minatood man na uwa tara ginapairal itibyog ro ginatawag nga suna libre. Wa tama na ron. Dapat man nasambilog gat ah. Pag-abot abi sa municipal ay dapat man na mayor. Mayor man karon do magaresolbar no magatao ita final say final decision. Hindi tama na makapasilabot karon si Governor Joen Miraflores. Kung sa municipal mana, the mayor itself ay imauro municipal chairman ang mga katao. Asa kabilugan itaton karaga pagpangalagad. Okay. I-check na nato sa katodong Rolly Boy Herrera.
2: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: O, direkta sa Banwat, Ariba, Numansia. Patrol, please come in.
3: Yes, katodong nga, dito na sa accident ng Tabo Alaon na may gerang oras sa Tagaaga sa laging nag-awes sa Banwat, Numansia. Kasi hindi ba rin para sa kamotosiklo ayo naman yung ni Patrick Erasmus sa kabigot 3 anyos o kasawa ng 20 man sa sambit ni barangay ang konsensyo sa report. Siyempre nagkapaniho, wala ka rin ang motorsiklo, kapit bahay mao ay naka inom na halin sa barangay na Gibano West, no? Pag-resiko sa barangay Bulwan, nagkabot karunan na sa may atubag itraya pa Home Depot, may laging Banwa S, no? Ay nalot control anak na po manihin ko anang agin naman yung motorsiklo ag aksidente mao ay bumalis ka sa sabit nga area resulta na nakaagin ni mao it mga lasto sa nakakaratuhay nga pati itiawas, no? Na kung siya na gito amalat nagkasubong pagbuong ay nagpabdasa riya sa ato nga naman siya pures ka man dapat ka lang isigan o dahil sa kasang aksidan, no? Mag-agawas gaman sa todo preparasyon ito ato nga naman sa polis dahil sa nag-elected nga district meet, no? Ipatigayin ko ato nga Department of Education niya sa naman sa district by August 21, no? At 7 o'clock in the morning anak lang ako nga yung parade, no? Ngayon ipatigayin niya sa Banwa it naman siya. So, meaning sa kosa ko karang adlaw ito gusto bigyo norong ato nga mga kapilin pala mag-assess, no? Dari ang malawig nga parada kung aton nga mga humagampang, no? Sa di nagpapagsipa sa rin district meet sa Banwa it naman siya. Pagluwas karon sa ibang mga municipal police station o ang iba't mga reporter ang tuwadan sila o ginispundihan o mga naaresto ng mga individual nga sangko sa ating mga kriminalidad nga ginasabihan
0: so matauhay
3: matauhay
0: no? Ro segundo distrito.
3: Yes, correct. Maluwas siya na uwan-uwan nabi, no? Rung sitwasyon kung aga-aga sa sumagamag at totality, no? Yes, sa ato niya area sa segundo distrito sa Tudong Gel pari mo sa mga experience yan to ato niya matag sa mga municipal police station iya sa segundo distrito. So, di yun na yun initially, no? At matag yung mga information like report of vision police files and sa history, no? Ayun na report niya sa municipal police station para sa Tudo Birada. Ako naman, sa Tudong Ruli Boy, Irene, at sa Tudo, okay, bigan na.
2: Radyo Tudo Live! Report! Report!
0: Abugid niya sa gamat, ha? Kay Katudong Ruli Boy Herrera, direkta nga nag-report, no? Sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito o aton nga probinsya it Aklan. Daliang ay may gingshir abi katon nga ra rotaga municipal health office. Ay roaton nga taga municipal health office kaibahan rong Mabilo Barangay Council. Ha? Agro Philippine Red Cross Aklan chapter rong municipal government of Calibo, bagong Calibo, ay may paghihwaton nga blood donation drive this coming August 28, 2026. Paghihwaton daya sa Mabilo multi-purpose covered court sa Mabilo Calibo, no? Mag-start tro blood donation drive alas 8 itagahon ang mga katudo, no? So, ginapanawagan it municipal health office mga katudo nga magdonar kita itdugo, magdonar kamo itdugo. Especially ha, rayang sa andang pagpati ay qualify sanda, no? Rayang mga galoners nga ra, no? Rayang mga regular donor. Ah, pag nakabati ba yung nga may mga blood donation or may mga blood letting, ay igtugit asanda. Ah, igtugit asanda. Ag mag-volunteer, no? Abi mapabuo kami dugo, mapascreening kami, no? Diba? Ay rudugo nga ra, ay ginatawag nga kabuhi. Ah, dugo po ay buhay. Kasi ro imong ging donar nga dugo, ag makwalify ka, ag mabuhian ka, may kabuhi ra nga masalbar. May kabuhi ra nga matabangan.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ro yun do bintaha, no? Abo kita nga mga igmanghod nga naga umang nagauso itdugo. Pero kung kita mismo nga mga pumuyo nga sa ato niya pagpati hay pwede kita ag ma-qualify kita hay haman abit hindi. Haman abit hindi. Magtao kita. Bangod nga ro atong dugo nga ra hay mabahura nga bulig ag tabang sa aton niya mga kigmanghuran nga nagakinahanggan itdugo nga ra adlaw-adlaw. Ngani sarayang pag-abuton nga August 28, 8 a.m. onward, mag-agto kita sa Mabilo Multipurpose Covered Court, Mabilo Kalibo, Aklan. Ag magdunar kita itdugo mga katudo.
2: Todo berrada!
0: Ang Mabilo nun, ha, nga mga regular donor, ginapangabay it municipal health office, no, kasi gimpangabay nga ni nga may i-disseminar natun da, pero sayon jutara ita barangay council doraya nga rang pagahiwaton nga blood donation drive, mga katudo nga may ano nya nila tima kara ato na limasahon, ha, be a hero, save a life, your blood can make a difference. Ayan.
2: Berrada.
0: Sige, ma-commercial break anay kita di, no, bago tabalikan do duga nga mga issues, duga nga mga tagupang don, ay ruaton nga oras. Oras sa Pilipinas alas 52 na po ng umaga, agroray nga oras ginahatod katon pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos siya magkatapos.
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong gawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio!
19: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
22: para sa Seth Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash shali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
24: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
25: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee.
26: Thank you very
25: every
26: much.
25: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
26: Tama, ganyan. Tama.
25: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
24: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
27: Okay, balik kita banwa sa aton nga pag ililimaw pero pasadahan tanay ro dugang nga mga tagamyawo no para malipay man sandag matawat hostisya ro andang pagpadaga ita mensahe iya sa aton nga programa.
16: Todo Berrada. Berrada.
27: Good morning anay kay Bilia Lucero Crispino no. Aga si Ampod Flore Rentillo Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia ay naga atabid man, nagatanaw man, nagapamati sa aton nga programa, no? Kay Jopit Alicate sa Taguig City, no? At kay Angie Torres, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
16: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
27: Pati kay Ray Ubugan, ayan, kay Ray Ubugan, no? Nga nagamonitor man sa aton karang pagpangalaga. Now, balikanta, di ba nga kahapon tinalakay taro sugat ni Mayor Rogelio Ogie Inero. Ruan ang sugat ha sa Commission on Audit, Regional Office 6. Ag may aton nga ginabuitan nyo man nga reply halin sa Office of the Director ita COA. Romanami sa COA makaroon ay uwa kita sana nagabalibad. Kasi andang responsibilidad eh. Responsibilidad nanda nga i-audit or tanawon agparang ani nga makabagawa sanda ta findings and recommendation asa bagay nga nangin subject it anda nga otoridad sa pag-audit. No? Di ba ako nagtaliwan hambay ko ginapa-audit pa yung ginapa-audit? No? Ay kahapon gin-presenter natong dusugat ang nag-request si Mayor Ogie kay OIC Director 4 at Commission on Audit Regional Office 6 nga si Maria Glida E. Lim. Ha? Agro sabat nga ni ita COA sa sugat ni Mayor Ogie. Ha? Sa request for the conduct of audit on the project entitled Design, Build, and Installation of the State of the Art Solid Waste MRF Technology naman sa Aklan with a project cost amounting to 13,489,498,000. Ah. Rosabat, it OIC Director 4, it Commission on Audit. Ah. Nga ana naging informahan yon si Mayor. Ah. Nga ruraya nga rang letter complaint ag request for the conduct of audit sa proyekto ay ana yon naging aksyonan. Kasi roona na ng hambal nga actionable. Actionable. So meaning kung actionable, ana naging aksyonan. So ana ra naging repair sa audit team. Sa audit team. Ging repair na ra kanday Hannah Grace Namayan, wrong state auditor 3, OIC audit team leader. No? Ang kay Stephanie Santa Maria, state auditor 4, OIC supervising auditor. Ito na naging forward sa audit team. No? Para raya nga nga concern, ay mahimuan yagi it ginatawag nga initial assessment or evaluation ag magpreparar dayon sanda ko ginatawag nga complaint assessment form an evaluation report mga katuto ay ginahambay nga ni ko director nga actionable ag once nga kon ano gid man manaro magawa sa evaluation report hay amon dayon manara nga obrahon to finalize ko among opisina para nga magprepare ko ginatawag nga fraud case evaluation report or FCIR which shall be submitted to the office of the assistant commissioner of the commission on audit especially sa audit sector concern kaibahan man na raw record of the case pursuant to item 5.6.5 of COA Memorandum Number 2020-014 dated September 30, 2020 for final disposition. So, nagpasalig man si Director Maria Glidalim kay Mayor Ugi nga ruraya man ang nga bagay ro final disposition. Kuraya nga nga reklamo ay una gon, plastado gon, ag transmitted yon sa amon man ang opisina sa Commission on Audit mga katulad.
0: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
27: Abi ko, hindi magsugot. Abi ko, hindi magpasugot. Ay haraman ho. Hindi man mismo rang supakon ko state auditor ko audit team leader ang supervising auditor ang mga katuto kasi ro local government unit itabanwang numan siya ay nag-comply man ging pangayuan sanda it mga supporting document kung ano ro pwedeng maiprovide. So that's why nga ni nga may ging balita kita previously nga si Mayor Ugi ay nagsugat sa mga head of department concerned nga sandaro ginapaprovide itraya nga ranga mga dokumento nga ginakanahanggan itkuwa kaparehas kuraya nga rang revised specification o raya nga rang revised plan a copy of as-built plan, copy of statement of time elapsed and work accomplished, copy of program of works and detailed estimate, copy of approved ABC, copy of approved plan drawings, ang mga katudo. Kasi, Raw Commission on Audit, Raw Office of the Auditor, Audit Team, Local Government Audit Sector A, ay nagkandakon ging subject ko ng darurayang proyekto sa ginatawag nga technical inspection, ko technical audit group, matapos nga mabaton ag ma-review. So, anda nga pag-reviewon makaroon doging submit nga mga disbursement voucher agro iba pa nga mga ging pang-mentionar naton if necessary or if applicable nga mga document nga makitaan it ginatawag nga discrepancy.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Uwa pa kita natapos sa water truck while waiting for the disposition. Ay bati ko may ging file nga kaso ito sa Manila. Hindi ko anay pag-imension ha, kung siin sa Metro Manila ag anong ahensya ging file. Ay gusto kong mabuitan bisan do receive copy lang it complain. Rodakit number it complain. Saraya nga nga kaso it rebuilt nga water truck. Ay ging file ako nro kaso nga na sa Metro Manila ha. Kaya hindi ko anay paghambagon kung siin ging file. Ro kaso nga na hamatig tugid sa Metro Manila. Ag I think, di karaman sa 13.4 million nga na. May manabat man kara. Kung in kaso nga magpagawa o decision do COA nga may mga liability, may liable, ag anda nga i-mention do person who liable, ay posible nga may makasuhan nyo man. Di kara nga rasa state of the art kuno ha. Nga solid waste MRF technology ina sa banwat naman sa Sabadyo. Nga hasta makaroon nakatenga. Hasta makaroon uwa nagagana mga katulad.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Ayun di man na basta-bastang paganahon eh. Abo nga nagakilikisikar eh. Kasi may una nga hindi man gin siya expert. Pero sang ka engineer. Plus dugangan pa it engineer nga sambilog. No? Nga nag-inspeksyon bato-bato. Ruan naman na idol nga motor okay matay. German. O galing mana si Indoana na karang mga panbelt. O. Agruan naman ang kwanho dayang ano nga ni ko magbakay kait dayang appliances ay kaibahan do ano nga ni Runje taginatanaw ni mo no anang baga sahon na, no? Ang mga katuto, no? Siin karon doan ang pinaka baga sahon kung how to operate ag paano mag-operate rurayang arang solid waste or manual. Yan. Manual po.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Pero importante ko no kara, manual. Sursiin do manual. Siin do mga dokumento ay kita nakabuuman kita ita contract agreement mga katudo ag sang damak makro nakalista iya di kara sa ginatawag nga contract agreement it nasambit kara nga makina mga katudo no iyo pero kinabuitan ko ro contract agreement naging permahan, aging execute, manwa, kung May 20, 2022.
2: matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Oh. Ay kung 2022 na di. 23, 24, 25. Oh. More than 3 years na. Ha? Ah, mga katudo. Oh. Di karaabi sa mga following document kaya na pangayo. Ha? Kaparehas kong inatawag nga General and Special Condition of Contract Drawing Plan na yung mention na kaina, specification or invitation to apply for eligibility and to bid sa pagpabidding, instruction to bidders, bid data set, bid form including all document, statement contained in the bidder's bidding envelope as annexes, eligibility requirement document or statement, performance security, credit line issued by the licensed bank, notice of award of contract, and the bidders confirm thereto other contract document that may be required by the existing laws and or the procuring authority. Ang procuring authority ay imauro local government unit it naman siya naging representahan anay katoko dating mayor.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Ang si SB member Gisrel T. Templo Nuevo, no? Ro contractor Hayrorayang MG Apin Builders, no? Nga ginarepresentahan banwa ni Mr. Macario P. Apin II. Nga may business address nga ni sa Zone 8, San Vicente, Catarman, Camarines Sur, no? Nga ara malang ruan ang address hamat nabudlayan pa kamo, ha? Nga mag-usoy ag magpatawag. Testingin nyo ang nga sugatan base mata mag-reply. So haraho iya buyot nato do anang kuan mga description kuraya nga rang design built and installation of state of the art solid waste MRF technology no man si aklan. Number one, bag opener breaker non-organic, 1 unit. Unit price, 400,000. Ah. Daya rin nagkakumpuni ha. Kasi raya nga rin, iya nakabutang sa contract agreement between the procuring authority ag co-contractor. Ay daya rin pang uso yun. Kaya ni, tawan ko agit idea ro kuwa. Ha? Ah. Aero bag opener breaker non-organic is 400,000. Feeding floor conveyor unit non-organic 1 unit, 300,000 pesos. Metal separator organic 1 unit, 300,000 pesos. Kita mo ha. Raw plastic bin for metal scrap 2 unit, balitig 4,700 ay nag-aabot imaw it po it 9,400. Ha? Air separator organic 1 unit ay baliro anang unit price is 180,000. Ha? Organic shredder, 1 unit, 370,000.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Sorting table, non-organic, 1 unit, 500,000 tunga sa milyon. Arabili. Recyclable and residual bins, 12 unit, tig 47, nag-aabot imaw, 56,400. Ruan ang amount. No? Grass, crusher, ayan, glass crusher, glass. May mga bote ba? Bote. No? One unit. Roan na nga unit price, 179,200. Fermentation tank, bioreactor tank, one unit. 3,200,000. Ah, 3 million.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Pyroguard system. Ayan do, pyroguard system. One unit. Bali, 4,600,000. Ah. Brake making machine. Ah, may brake making machine patakuntara ha. One unit. 103,000. Doan na nga unit price. Ah, doan na nga amount. Control panel, one unit, 103,000. Cabling works, one unit, 600,000. Zero waste recovery facility build, one unit, is 1.8 million pesos. So, a total of, 13,498,000. Pero may mga may nakabutang pa tayong 1,396,755 pesos. No? Sa 13 million tagalira no di karaw tara included. So raya malang ray, raya malang ruso yon karay. No? Kasi ayang huyapon pataro mga tornilyo karon sa kabuabo ngani oh. Iya may ako kopya yaw. Eh. Ayawan taro kuwa ka rin. Ano, mga technical expert kita rin anda karang hinyoon kung gusto gimata na nang ipa-audit ra. No? Kasi ayaw ra, oh. Iya sa purchase order nga ra, oh. Ha? Sa Apin Builders, kababo ta, oh. Kababo ta, uso yun, eh, oh. Sa metal separator pa yan, oh, kababo ta. Ha? Sa feeding floor conveyor, oh, kababo ta, uso yun. Kung imo kita man ang bato-batohon, ha? Pati siguro tok-tok. Ha? Iyaw, kababo. Taga. Daywa.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Tatlo, no? Apat. Lima. Anom. Pito. No? Pitong panig. Iyaro bilog-bilog nga mga piyesa, no? Pag hinambay mo abing bag opener, kabo-abo ron imaw, may mga waste to break plastic, nylon, and paper bag. May mga motor pata imaw, no? Abo-abo pata. Ang mga katodo kani ay mahaba-haba na siguro rayang nga ra. Mabuhay-buhay tara, no? Kasi may initial assessment yon. Ang doratong ging pangayo nga itong mga laking document ay provide yon it local government. Through the request it local chief executive sa mga department it LGU nga concern no nga abi provide niyo ra ay ginapangayo it kuha no para maging transparent kita no nga ma ipabutyagin nga rurayang pagbakay it nasambit kara nga makina hay uwat problema ha o galing do problema gang hay kun paano paandaron ag sinoro magapaandar
3: todo berrada berrada.
27: Ay, do mismong municipal engineer during the time nga naka-agto kita ito sa Badyo, no? Ay, istorya natin, no? Nga matahapaandar mananandaron pagtapos it election, ging dali-dali para tanawon kung gaandaro kung uwahay, matahamay isang kapanel mananikaroon nga nasunog, Diyos mio Santa Garapa. Ay, kung may una nga nasunog, ay, hindi yun aron siguro pagpaganahon anay, mintras nga hindi anay pag i-connect ag ayoson nga maging kondisyon tanan. Ay ruan na nga mga busing, ag ruan na nga mga biring karon ay kabuhay yun. Pilang dagon yun nga nakatingga, no? Ay nagahugas ron eh. Oh, may mga moisture dun eh, no? May mga metal reaction dun. Nagbasi ko nagkagasama dyan mga katodo.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
27: Ah, sa aton niya pagkaintindi at aron ha, mga katodo. No? Eh, kita nakaintindi man itsang kiri sa makina eh. Kita man hay graduate it marine

0: May mga property pa nga uwa ma-transfer in the name it local government unit. It manwang naman siya, mga gugta nga rang ginawosoy. Ha? Ay una ron sa kuwa findings. Ron mga gugta nga uwa na mailista. Ha? Sa pagagan it LGU naman sa Kapanes Kurayang water truck na wapata kapagagan harang ginakasuhan yun ng mga involbado wapata pangagan sa LGU.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay. Aywanan anay natin doon. Ha? Mga katudo. Okay. Dali yang. May nagpadaga katot mintay. Okay. Sige. Parte sa mga issues. Mga katudo. No? Good morning, anay, ha? Kay Karen Amara, nga nag-monitor man makaroon sa aton karangapag-pangalagad. Now, kahapon, kung maabot pa nato, may naka-istorya kita nga taga-Tibyok. Ang kita ba yung arahay nakapangutana kung ano ba makundo ruling? Ano ba yung makundo solusyon? For example, sa barangay, ya, sa barangay, nga pare-pareho tayo. May una nga linyada nga nagsipak, sipak, sipak, pero tibyog. Oh. Ito ta na mapamulya sa pihak. Ha? May una matang tibyog, nagtukod man itong sariling tibyog. Sa barangay, ha, ginaistoryahan nato na. So, paano makon ninyo ra ginaresolbar? Ha? Paano man na ginaresolbar? Rona, rumang indesisyon man na karon. Hayuwa tariya kay gobernur. Ha? Bisan man na nga si gobernur Juin is provincial chairman itibyok. Kung ina man na sa municipal, ha? Hay dapat man na ro mayor. Ha? Ro mayor. Ro magapungko ag magaresolbar. Ha? Kuro yun nga rong pagsagumbaki, itdaywang ka kandidato, nga kung pareho malang mana sa nang tibyog nga naga-inkwentro. Ay paano makon? Rimong opisina nga ra, ay wata man akot say karon. Ay paano makon to gobernur? Ay, gahugat malat ama na ron, kung recommendation it mayor, kung sinugid. Oh. Ay paano makon pag-abot kay Mr. Efren Trinidad? Ay wata man na ron. Di tama ka desisyon man na si Efren Trinidad karon kung sino kandidato.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Doon doon ang hambag, ha? Only, nga may say, is the local chief executive.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Kung imawgid man ang Tibyog Municipal Chairman kung ang mayor nagdaog sa Idagom itibyog. Kasi may mga mayor kita nga hindi naman Tibyog, eh. No? Like, abi, sa Buruanga. Oh. Sa ano pa? Ang Nabas, no? New Washington, Batan, oh. Siin pa ang mga lugar nga hindi tibyog mga katudo. Ayaman makon pati si Efren ga patawag, aga meeting, aga husay. Iwa tama na ron. Kung sa municipal mana, only the mayor. Romaga resolve, agi mao romaga recommend pa agto sa atong gobernador.

0: inyong Anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamin ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga lagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ruwatong pagkaunit kagag makarong mauganon nga adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Komentaryo. Komentaryo.

0: Marasa-rasa madanlog ag mauranon nga gahon. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga Aklan. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay ikabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Sa Iloilo, ginabinaha to. Ag sa mga nakabugtaw, nakamukat dong mata na tawat pribilehiyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Miyerkules. 19 na kita sa buga ni Tagusto. 13 días na lang. Or 12 días na lang ani. September na. Agos ang buga na lang filing na certificate of candidacy. Para sa November to barangay ag SK election. Sobra sang buga na lang Rije, opening salbo na. Itkalibo Ati-Atihan Festival 2027 sa Oktubre. Masyadong madasig na ganit mga edad daw maisyang ginasipad-sipad. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Rije Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit, nagabaga, bisa nagaugan, nagaasupang ang mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton banwa kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantel ko, kapinuna ka mo sa magayong asityo, baryo, puntat, bukid. Hindi ka mo mabutit landline. Importante malang may cellphone signal agload ka, kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Unahon tanay panyimpo. May daywa ka mga bagyo. Sa sugod, agwa it Pilipinas. Suno sa pag-asa. Alas 3 kay natagagarong sentro. Ita mahinang bagyo or tropical depression nining. Ginabana-bana base sa tanan nga available data at pag-asa. Sa distansyang 675 km este kong Itbayat, Batanes. Dong agagyan ginit bagyo. Bit-bit nineneng ng hangin nga 55 km kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 70 km kada oras. Nagahugag westward. Kasarangat dasig, 15 km kada oras. Samtang habagat, rong paday nga nagapikto sa Luzon, ag western section it Visayas. Kay bahan kita sa Aklan karon, western Visayas. Samtang may bagyo sa Guwat, Pilipinas, as of 3 a.m. gihapon kaina, dayang mahinang bagyo nga wapat pangagan sa distansyang 3,090 kilometros este kong northeastern Mindanao. Daya man nga mahinang bagyo, may bit-bit nga hangin nga 55 kilometros sa kada oras man magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 70 kilometros kada oras nga nagahugag westward o wahagos nagahugag mahinay. Samtang may tropical depression pagid sa distansyang 670 kilometros weste Itkalayan, Cagayan. Makubod dayuang bagyo sa Gua. It Pilipinas, sambilog sa sugod. Dayang sambilog pagin nga tropical depression nga may hangin nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 55 kilometros kada oras nga nagahugag man westward man. 20 kilometros kada oras doon ang dagagan. Grabing bagyo ha. May bagyo sa sugod Pilipinas, may daywa pagin sa Gua. Dong forecast weather conditions sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maka-experiensya ta monsoon rains. Dong Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Webeizia, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, ag Oriental Mindoro, maka-experiensya ita occasional rains. Nabiling nga Luzon, Antique, Aklan, maka-experiensya kita ta kalhit-kalhit nga pag-uwanugan mag may pagadugdugdug tanan epekto ita habagat ag sa Mindanao nabiling nga partit Kabisayaan may magakagaka nga mga pagunganugan epekto matat localized thunderstorm pero ginapadumdum nung tanan nga magpupamatyagang kapinuna sa mga kilid suba sapa mabukid-bukid nga parte kapiniya sa Aklan. Magpabatyag sa mga posibleng plus flood or landslide ay kunamat nagabuburong kasarangan hasta mabaskog nga buhos itugan. Pareho kung in-experience natin makaroon iya sa kabisirang Banwat Kalibo. Rohangin nagbaybayon sa northern at western section at Luzon kasarangan hasta sa mabaskog sa eastern part ita pungsod. Maka-experience at kasarangan nga hangin nagbaybayon sa nabilin nga part ita Pilipinas. Maka-experience at mahina hasta kasarangan nga hangin agbaybayon samtang dong temperatura o base sa nairecord ita pag-asa sa nang weather station sa Quezon City gaabot sa 28.3 degrees Celsius igtura sa Metro Manila samtang yakaton sa Aklan especially iya sa kabisirang Banwat Kalibo aton nga temperatura mainit gaabot kita sa 33 degrees Celsius. Magag-umon kaangitan, may pag-uganugan, may pagdugdugdug. Samtang hindi ng gabi eh, magabig sang kiri, rong temperatura 24 degrees Celsius. As of 7:47, ruwato niya temperatura 26 degrees Celsius. Iya sa Poblasyon Kalibo, nagabuburong ugan. Rohagi nagahuyop, southwest, 8 kilometros kada oras. Bugsong nagabot 20 kilometros kada oras. Air quality nag-okay-okay na. Fair. Agbilog gasang adlaw gino. Magugag umon, may pagunganugan, may mga pagpangilat kitang ma-experiensyahan. Iya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Pero what epekto katon direkta ha? Dayang bagyong neneng agrong daywak ka mga tropical depression sa Gua kung a Philippine area of responsibility. Maliban lang sa ginpabaskog nga hanging habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita Banwas sa nagapangunang balita lokal. Kahapon may nakaschedule nga joint committee hearing dong Committee on Laws, Rules and Ordinances and Legal Matters agrong Committee on Appropriation, Budget, Ways and Means, Finance. Nga ginapangunahan na ISB member Eric Del Rosario, aga ISB member Pugi Perlas. Natuhoy ko rin ang Annual Investment Program, it 2026. Ag Supplemental Annual Investment Program for 2026. Ag na yung Municipal Development Council Resolution Banwa na tuhoy man gihapon sa annual investment program. Iyo, September na kita. AIP gihapon ginisuryahan nyo sa Batan. Kaya dapat July tapos yun ng AIP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero kahapon, kinansila Banwa. Runga committee hearing. Pagkatapos, ginasugid. Ngaro mga imbitado ng mga resource person. Wa magsipot, Banwa. Wa magsipot sa joint committee hearing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matcha. Doon ginimbita ng mga resource person, ay mga respondent man, kurang ginpahal nga kaso, nga naghugat yun ng itdakit number, igto na makaroon sa Alima, ito bisina it ombudsman for the Visayas, sa Alima, ni Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay mga nangan makamanumano tarong chairman it committee on laws sa rules and ordinance. What iba is member Eric Del Rosario Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, speaking it Batan gihapon ha, Kabugaw Batan, ay may ginabuitan kita iya, ha, nga audio, kumainit kahapon, nga diskusyon, sa tunga ni Pulong Barangay, Itilda Iman. Si Pulong Barangay Itilda Iman, Banwa, number one kagawad remote Kabugaw. Agside man kamo, kung ano natabo sa dating barangay kapitan ag liga ng mga barangay president. The late former barangay captain and ABC president Rizal Rick Rodriguez nga nagtariwan sa piha kaginabuhi. So, bangod ko imaudong number one kagawad, ay saka imaw, ha? Nga kapitan. Siyempre, wawon si Kapitan Rick-Rick. So, maka nga kapitan. By rule of succession, si Rayang Kagawad Itilda Iman. Now, kahapon, wow, grabe rin mga pamisaga banwangin buhian ni Kapitan Itilda Iman kontra ha? Sana nga mga barangay health worker, hindi lang isa, kundi mga barangay health worker it Kabugaw. Korea ko nung weekly kalinisan. Nga may mga wa makatinder, ay may mga ginasikaso ta na banwang importante, nangakig si Kapitan Itilda Iman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga kanawa nga tuman, may kontrobersiya man nga nagtuhaw una sa Kabugaw. Pagkatapos nga may ginaobrang grahe na, ginpapundo ni Kapitan ay wako not permit. Pero wanang kaiping, nga nagpaobrat pader nga wamat permit, waman pagipapundo ni Kapitan Itilda Iman. May isyo pagiging nagtuhaw sa gina obrang karsada, itsang ka pribado banwang kontraktor man, nga ginpapundo man, bangod si kapitan ko naman dong sumuso sa pamilya ko taga Natyugta, nga may ginobrang karsada, nga kunisipon, pabor nga ni sa taga Natyugta, ay ginobrahat karsada, nga kulihiro taga Natyugta, nakadumduman, nga pabor ganikanda, anong ginobrang karsada? Agara sinundan nyo man kung natabo nga ra kahapon igto mismo sa barangay Kabugaw. Yan ang katabo sa barangay Kabugaw, Kapitan Itilda Iman. Ma'am, karon sa kabilugan ko aton nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Sa pihak nga parte, dayang natabo nga tensyon ko nagtariwan nga Lunes. Hindi man matago sa mga kalibunhon doon natabo ang kinakibot man naton. Agkong taga-munisipyo't kaliburong gulpi nga pagtaliwan sa pihak kilabuhi. Ko dating Human Resource Management Officer at Banwa. The late Human Resource Officer, aga former New Buswang SK Chairman, Leonard Mabasa Cristobal. Ay si Ampon Leonard dahil tumaliwan sa pihak kaginabuhi. So, nakaburol pa makaroon ha? Nakaburol pa. Doon nga tumaliwan niya dating Municipal Human Resource Officer. Sumangod gani nga, what leader? What leader eh? What nagakamand? Agbase magtagang-tagang ng mga empleyado na sa Human Resource Management Office. Kinangan nga magbutang anay temporaryo nga leader. So dapat magbutang anay OIC. Samtang wapat ginabutang nga regular aga full-fledged nga Municipal Human Resource Officer. So kung nagtaliwan ko nung Lunes, si Mayor Sucro nagsaka to sa obisina Municipal Human Resource Office. Kaibahan na yung si Miss Donabel Manalo. Ngayon mo man doong nagabuyot ita local civil registrar it Banwang Kalibo. Now, ginpakilaga ito sa mga empleyado nga haraan na yung mag-aaktong OIC ninyo, officer in charge, samtang wapagid, ita full-fledged nga Human Resource Officer. Eh, nakaburol pa nga ni eh. Si Cristobal. My goodness. May natabong sangkiring tensyon. Kung nagtaliwan ko rin, according sa atong nabaton nga information halin mismo na sa suod, nga kinakibot ra ni Mrs. Maria Solita Saldivar Guzman. Apura. Nanday dating Mayor Taymiding. Ag judge nani sa Libarit Nabas. Asawa ni Sanggunang Bayan Member Matt Aaron Perin Guzman. Aga kinagaman ninyo siguro si Maria Solita Saldivar Guzman. Matsapilang beses man nabutang sa kontrobersiya ro na karangagan. Tanan nyo na yung insidenteng ginaligar sa Mercury. Ginakusaran man si Mrs. Guzman nga ra. Tandaan nyo paanay siguro, base kung na nalipat ka mo, pero may natabo ka ron. Nga naging makontrobersyal man. Now, dahil nga ni nga si Maria Solita Saldivar Guzman, imaw ko norong next in rank. Actually, roon ang position bukumat at assistant HRMO. Dahil doon assistant HRMO yata, nag-transfer ta sa ibang ahensya at gobyerno or departamento at gobyerno. So bakantit aray nga nga assistant is HRMO pero imarong next in rank. Si Guzman appointera ni dating mayor Emerson Lachica before na naog sa pwesto. Si dating mayor makaron is member Emerson Sokang Lachica. Ay anang inaanak sa member Matt Aaron Guzman na appoint dayang si Marieta Solita Saldivar Guzman. So expectary mao imorong masunod sa rangko nga imorong i-appoint nga OIC. OIC malang ha? OIC. Agwa tangani na tabo. Ay dugin butang tani mayor nga OIC na yang si Manalo. Siyempre naro ka butang OIC abe. Banwa, depende sa alkalde. Ay kaparte ron kung ginatawag makagwapo. Ha? Kaparte ron. Ha? It ginatawag makagwapo nga wide latitude of discretionary power it's ang ka-local chief executive samtang nagausoy it inogbutang una kung si Manalo man iti ag-qualified man ni Mau wa man siguro problema ron dependent as appointing authority abay ko kani part dun kuha na nga wide latitude of discretionary power di ba ka makagwapo am I right?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ako niyang ginakasubuan, Banwa? Ay, nakaburol pa si Cristobal. Nagasinangag na kamo sa posisyon. It human resource officer, hindi nyo man lang patapuson ng anay. Tapos, hinimos na kuno. Ah, wala sa opisina ni Cristobal, hinimos na ruwan ang mga gamit. Hindi nyo malang hinintay ang kanyang pamilya at i-turn over yan? Ano gid ginadalian? Bakit parang takam na takam kayo na parang litson yan? Ano bang meron dyan? Ah, na bakit pinagkakaguluhan nyo yan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipaklong naman, nakaburol pa yung tao. Nagkakagulo na kamo sa posisyon nga ron. Ngaling OIC Malangani, Officer in Charge.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: balikan
1: radyo,
0: taron.
1: Todo.
0: Samtang haraman, ng appointment kanat isbe sekretary kan upa nga OIC si Mark Celorio. Hindi man ma-appoint-appoint. Abo man ko nung interesado. Oh, sa bilog karan, yung si Mr. Mark Magma. Matsa interesado man, nag-back up da. Itsang ka kilagaman nga politiko sa kalibo. Nga dating nang inopisyal, Banwa. Ah, it kalibo, nang inopisyal pat probinsya. Nang in ex-officio member pa. Di, imaw man nag-back up. Ginapang hugta naman. Ah, nga, kung pwede, si Maagma rong ibutang nga, isbe sekretary. Qualified matabi imaw man eh. Pero una man si Mark Celorio yung nagapunggong YC. Qualified man ni Mau. Ag imorong next in rank man. May nagagawa pa nga ni Ingara. Ah, nga makaroon, nag-eskwela yata at Bachelor of Laws na. Qualified man da. Ah, takon matod nga. Matsa interesado man nga ni sa posisyon. Rong sa bilog sa mga sagaligan gini ni Mayor Juris. Halin nag-SB member Mau. Asta nga nag-mayor ni Mau. Una gitsa ng kilid. Si Miss Kathleen Parman. O nagagawa pa nga nangagan. Nga matsa interesado man sa posisyon nga SB Secretary. De? Diba? Masadya. Samtang agtugit at makato. De ang pagsipak ni Vice Mayor Marcos sa Rusya sa grupo ni Mayor Langkoy Mationg. Sana anong kabangdanan? Ha? Ano rason na matagsipak si Vice Mayor Marcos sa Rusya? Ang according kay Governor Joel Miraflores, nag-aungot ah. Ah, si Vice Mayor Marcos sa Rusya nga gasipak na imaw ag makandidato ta independent sa 2028 election kung may election gidman nga matabo. Naglisensya na. Pero pakutana nga ni, ah, kung maayos para governor, eh, tanawon ko.